0: again ha, kung magdalaga na ini ang kung madalaga na ining paksilika nga ini, dako ni ang kao nila sa Korinti. Ha? No, isa sa mga talking about environmental concerns, isa sa pinakadako nga concern mga biyanan, ining kadako sang kaon sang Korinti sa sining mga industriya. No? Again, libaton ta, ini mga semiconductor fabrication plants or ginatawag nga fabs. Nag-ooperate ni sila kag mag-ooperate ni sila 24 hours a day, 365 days a year. Ha? Kay kun mag-shutdown ang ilang nga production for a moment, for a day, for ha? Kung mapahawai sila, madamage ang ilang mga produkto, madamage ilang mga equipment. Ha? Kay damo ni ang mga pasilidad nga ilang nga gina-power, gina-power up. Power up! Ha? Damo nga mga pasilidad, mga biyanan. Oh, may clean rooms with constant air filtration. Bo, grabe ba? Sana all. Kung dira ka guru mag-tinir, partner Joel, hindi ka guru madula, guru ang imo yung hatching-hatching. May constant air filtration eh. Damo pa, mga biyanan ha. Kag kung idugang pagit, ini mga AI data centers, ha? Ang electricity demand magsaka pagit. Ha? Kay, ang ilan ni padlagan nun mga binan, thousands upon thousands of high-performance computer processors or mga GPUs mga kabiyanan. Kag ini nga mga GPU, dagko ni kaon kurinti. Ang mga gani, nga kung nangyong mo computer, baskog balay mo computer, bala high-end mo computer, latest ni mga GPU, mahalo ni mga GPU, dako na sa ang consumption sa kurinti. Amo nga tingala ka nagbakal na ko computer nga high end pero nga nagdako ni akon nga gasto kurintiyaw nagbakal na ko laptop nga gaming nga nagdako ning gasto ko kurintiyaw kay man mas taas ang GPU sang imo yang computer imo laptop mas madako ng kaon niya sa kurinti. Oh, now how much more kung mga AI data centers. Oh, gulpi na gamot ni susulod yung studio ba? May nagsulod nga. Amo na mga biyanan ha? Oh. So nga concern ini ang dako nga consumption nila sa kurinti. Kay man ang pungsod Pilipinas sa mga wala na lokal. Ang pungsod Pilipinas, ha? Mahal-mahal ang aton nga kurinti sa mga wala na kabalo. We are number one in Southeast Asia, ha? According sa isa ka data nga nagguwa sang June mga biyanan. And we have periodic supply sang shortages during peak demand. Nga nagligad nga binulan mga biyanan ha. Sang nagpa number 3 sang electric pan ang mga tao sa Pilipinas kay perti ka init. Masiling ang aton nga NGCP or kulang aton nga kurinti. Electric pan kay aircon plug na ha. Oh. Wala pa na labot pak silika. Electric pan kag aircon lang na. How much more kung may pak silika na nga perti kadako sang kaon sang kurinti. I don't know kung diri sila makuha sa aton o paobra sila ila ko galingon nga generation. I don't know. Okay? So we have periodic supply shortages. Di ko madugangan pagid, ha? Pareho bala sa panimalay bala. Sa isa ka panimalay, ang isa ka kilo nga bugas, ginakulang na sang pito ka managutod o pito ka lalaki ba, mga mama kagpapa na yun. So mag-ampon pagin sila sa isa pagin nga na bala nagahinupang bala. No. Di kulangon na gina isa ka kakakwa nga bugas ya. The same. Ha? So, ang isa sa mga ginakabalakan sa aton yung mga katawan rin sa pungsod Pilipinas, na kung masulod ining major industrial hub nga ini that will require hundreds of megawatts of power, no? Di paano na lang ang aton mga kurinti? Paano na lang ang presyo sa aton kurinti? No? Di paano na lang ang aton yung supply sa kurinti? No? So base magdugang naman sila additional coal or gas plants or base mag-renewable energy sila, I don't know. Okay? Pero amo ni ang mga ginakabalakan, but the supporters ang ilang argumento nga ini nga project could actually encourage investment in new power generation. Manami man sila ng mga argumento eh. Oh, siling man nila nga, ay niya, mag-attract niya sa mga bago nga mga players ya. Yeah? Masulod sila dire, ma-generate sila kurente kung ibaligya sa aton, including renewable energy. Kagang makabinipisyo sini, oh, ang kabilugan nga pungsod Pilipinas. Oh. Diba? So this is the electricity pa lang. Oh. Pero padayon na natin ni Karun, no? Kay malakat si partner. Hindi lang ni malakat partner. Oh. Ang water consumption naman storyhan ta sa ikaduha nga bahay. Oh. So, antes sa magbalayan mga bayan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdom. Malakat, magalingin, mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Dear Marnie, I'm not shocked or wonder why I win the pageant on top of you. Why? What reason you can think about? But your very fat body. What did you think you are? Beautiful girl of Jose Marichan? Excuse me, but you're so giant. And if give chance to others, I would rather to choose to be a sexy like me. Because to be a sexy is always win.
2: Mahiya ka naman sa dila mo. Managalog ka na lang.
1: P.S. You say again that I am not deserved? But who is win the crown? Me or you? You or me? And the final is me!
3: Isang paalala, ngayong buwan ng wika mula sa himpilang ito.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: each morning.
1: Bantay presyo. Upod kay Ruth, diri sa Uras na Pilipinas.
2: Maamyanan, kaupon nato diri sa sulod sa atong studio ang atong yung partner si Partner Ruth para sa iyang bantay presyo sa siningaga. Partner Ruth, good morning. Kamusta?
3: Sana sa ilalim, minsan na sa ibabaw. O sige, Central Market, nga presyo, ang gikuha na ton, mga suki na ton. Dokada, Simana, nablus-bulus na ton, Burgos, Libertad, Central Market, kag Burgos. Tiyo sa subong naman niya, Central Market naman ang aton nga kuha, ang presyo nga ginkuha na ton. So, ang bugas na ton, ihambal mo kang gina, no? Sa mga nagahinupang.
2: Nagahinupang?
3: Oo, dako, ilakaon. Dako, medyo, medyo gastoso, gin sa kanon, no?
2: Oo,
3: Kahit lalabot din, mahal pagida ng bugas subong, no?
2: Mahal kayo.
3: So, ang bugas, sara sa tag 53, 50, may tag 54 man, tag 55 na siya, 59, 57, mayara man tag 52, tapos mayara man na tag 50, no? Nga kada kilos ang bugas. Pero ang paborito, kuya partner, nga bugas, ang denorado na bla.
2: Ay, mahalo na iya.
3: Hamot na siya kaga, hindi man, nara lang na siya sa tag 54.
2: Ah, okay.
3: Pero ginamix klahan na mo sang pula nga bugas, red rice. Para nga daw, hindi man tagid matamaan, hindi wala ka mahalaw. Tama na siya, no? Ang denorado na ton, ara sa tag 54, pero ang mga hasmin, oo. Dira man na ang presyo niya sa hasmin, tag 54 man, may tag 58, no? Tapos, ang ato naman niya, ang dira, sa mga nang, medyo nag, medyo nag health conscious na kahit inaga-edad na, ari, ang bugas nga medyo healthy gawa, no? Ang red rice naton ara sa tag 60, no? Ang iya presyohan ay sina 60 tubtob 65. Dira-dira na siya, no? Kaya depende man abi sa man sa variety sang bugas ang presyo nila. Kag ara ang naman naton ang brown rice ara naman sa tag 65 tubtob 68, no? 65 to 68 ang kada kilo. Ang aton nga black rice ara sa tag 70 tubtob 72 ang kada kilo. Pero may brown rice man kung nga nakita adto sa lapit-lapit na siya sa pink red rice gado ka pink na siya tanawon po humukumo ka namin isang yang ay tsura pa lang no wala pagit na tigang sa kundo ka namin isang tsura ya ara sa tag 70 ang kada kilo 70 ang kada kilo so mahal no magkaon ka sa namit nga bugas o kag healthy medyo mahal man ang presyo so makadto naman to sa presyo sang utanon ang aton ba lang ang mga suki nato mga pinalangga nato ang mga mapisan nga manugbaligya man no dira sa Central Market may mga inisyatibo man sila nga ginahimo nga makatipi makaano man bala sila gabatsyag man na sila mo nga kita nga mga manugbakal na mahalan man tigahimo man na sila sa mga initiative or mga tikang man nga do hindi man ta mamahalan gid at the same time sila makaguluginan siya man bisan gamay tigaga putos-putos na sila sang ano tawag nila sina vegetable set na kuno no according kay Manong. Ara na siya, kompleto na. Kung gusto mo magluto, chapsoy, puchero, bulalo, laswa, sinigang, ara na, napak na. Halimbawa, ang chapsoy, kompleto na. May carrots, may repulyo, sayuti, bagyo beans. No? Kisangan, inabutangan pa na nila sang cauliflower na bala kung may ara sila. Mga sobra, sa putos-putos na. Na inabutangan nila 60 lang, 60 ang kada kilo. Ang puchero mo man, kompleto naman na. Baklan mo lang yas ang baboy, no? Ako na... Ano ni gani? Ano pa gid gani na puchero na ton? Manok.
2: Manok.
3: No? O baklan mo lang 70. May paita na ang dala. Nan. Tapos mga suki pagida bulalo, no? May dala na mga sweet corn man. Kompleto na. 70 lang ang isa ka set niya sina. Ang laswa tag 50 ang kada kilo. Ang laswa gani nila da ni Manong nga ginabligya may dala na ang munggo. So makatipid ka gid eh. Kay ang munggo bala ko baklon mo tag 20 ang ano sina, ang tingi-tingi bala sina. So 50 ang isa sina ka putos, no? Sang lalaswa ko nga kompleto na. Ang sinigang amo man 70 man ang isa man ka set sina. Kag makadto naman ta sa iban pagid nga presyo ang ano subong ang ato naman panakot ah. Ang panakot ahos ara sa tag 140 Bombay nato ara sa tag 120 ang ato naman nga Bombay nga puti ara man sa tag 120 ang kada kilo. Ang luyan aton 130 ang kada kilo. Kag ang kamatis basi matingala kamo sang kamatis subong apat ka bilog tapos hindi man siya dagko no do gamay-gamay lang man gani sa medium apat sina kabilog 20 kay nagmahalang kamatis basta tingulan gamahalang aton nga kamatis so ang presyo sang kamatis subong partner ara sa tag 170 ang kinilo no so ang ato naman nga kalamansi 80 ang kada kilo ang aton sibes dahon 140 ang aton nga batuan ara sa taga 240 ang kada kilo kadto sa presyo sang isda mga suki naton ang bangros ara gihapon sa taga 240 bulaw 200 ang kada kilo barato subong ang isda naton no ang bulaw 200 marot naton 200 kag ang pasayan ara sa taga 300 to 350 ang kada kilo. Ang lagaw ya medyo mahal 360 ang kada kilo kag ato naman yung mga ginulot nga isda ara na siya subong sa taga 350 tub-tub 400 ang kada kilo kag ang ato naman nga presyo dason ta lang kwaon ang presyo sang ano no presyo sang karne sang baboy kag pero ang manok naton ara sa taga 190 ang kada kilo sa Central Market. Kag ang baboy subong of course barato gid ang baboy subong kag ato naman nga baka medyo mahal 300 tub-tub 380 tub-tub 400 pero laban-laban 400 gid ang kada kilo sang aton nga baka no o kuna karne sang baka kag amo lang nani aton mga presyo sa subong partner kag para sa bantay Pressure Ruth the Or nga nagasiling magmangin maalam sa aton pagpamalakwan.
0: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Ano ini?
0: Ini ano?
5: Ano ini?
0: Ini ano?
6: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
7: Amoy na nga aton nga tinaga sa sining adlaw sa hiligay noon, makugi sa Ingles nga tinaga diligent, liwatang aton subong nga tinaga sa hiligay noon, makugi sa Ingles nga tinaga diligent. Dugang impormasyon, makugi buot silingon, maukod, mabakas o kon mapisan. Halimbawa kon gamiton sa dinalan, kita nga mga Kristohanon nga gintawag sang Dios sa iya hilikuton o kon sa iya pag-alagdan, dapat kita magmangin makugi o kon mapisan sa pag-alagad sa iya kay ang Dios may ginpreparar nga padya para sa mga matutong. Dugang halimbawa, dapat gid nga mangin makugi o kon mapisan kita subong nga panyempo kay tungod tuma nagid kamahal sang tanan kaangay sang presyo sang pagkaon presyo sang halos tanan nga kinahanglanon bisan pa serbisyo pletehan kag iban pa. Eksaktong impormasyon mahatag ang mabaton ko nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
6: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Tingog publiko.
3: Oras na Pilipinas.
4: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa alas 8:19. Maminod ko dahil siyang oras. Gadlak gangid. And anyway, may nga gano kay Ma'am Corazon Isiyoso, Ma'am Chona Aldea, kay Sir Ernie Glindro. Ayong agas kay Sir Arvin Nanet. Sila niya may advantage man and disadvantages ang Paksilika. No, ang pamangkot rin, di bala ang Pilipinas. Basi ang iban nga pungsod makabenefit sini pareho dire kuryente tani madubo kay may renewable energy dire sa amon galing taas gyapon ang kuryente more gid ang iban nga pungsod siguro pastor ang natural resources naton maubos gid dinuno ay han next kun indi ma-manage sang wasto chakto ni nga in chakto ni no balance ni nga comment pagabyanan yes may ara taya pero nadula yang aton yang sound effects siguro partner Joel. Saan yung pingin itong tribla na dulang? Be? Wala? Ano ito po? Aray na. Sakto rin o balancing komento. May mga, matungambal ko kagina, may aragin na iya mga benepisyo, may aragin na iya mga advantages, may araman disadvantages. Now, isa sa mga disadvantages, sa mga ginasturya na ito, ginasturyahan na ito,

Ultra Pure Water. Kay ining tubig mga yan ang ginagamit ni magtinlo sa mga silicone wafers. Kapila na lang tinloan. About kung may kabalo kung masin eh. Kakso ng mga microscopic ng mga contaminants. Magpabugnaw sa mga manufacturing equipment. Magproducer sa mga chemicals na ginagamit sa fabrication. And isa ka single nga dako nga semiconductor plant. It can use millions of liters of water every day. Now, nga nabalaka ang mga tao, especially dito sa ilang lugar, nga ginapakablakan nini, especially sa Luzon, no? Kay naman ko mga komunidad, enough balayhan ang water supply. Okay, base bala, hindi kaigo ang water supply. Ang mga farmers balayhan. Kay ano na da eh, damo na da mga farmers eh. Kamusta man ayhan ang matabo, ano man ayhan ang matabo sa ilang irrigation water? Ano ayhan ang matabo during El Nino? How about the groundwater? Will the level decline? Awa ni nga mga palamangkutanon, balahaw. Now, siling sang gobyerno mga kabayanan, nga ini nga project, siling nila that it will rely heavily on rain water harvesting. Kapilagin mag-ulan sa isa katuig man. Rain water harvesting. Dason may ara sila kuno nga storage reservoir. Sang pareho sing natawag naton, reservoir. Storage reservoir. Or water recycling. Kag wastewater treatment. Ang mga surface water rather than the community water systems. Diri na sila kuno maka diri na sila kuno magsalig mga kabayanan. But then damo man mga kritiko eh, siling man sa mga kritiko nga gusto nila sing independent studies nga magpakita nga ini nga mga sistema magpabilin nga adequate during mga El Nino bla, mga dry periods bla. So, may electricity, may water concerns, may waste disposal. Kaiman, siling nila, siling sa mga eksperto, mga biyanan, ang high-tech manufacturing, kay high-tech na tanan eh, ang gina-generate sini, damo nga klase nga mga basura, damo nga klase nga mga waste. For example, may mga used industrial chemicals, may mga acids, may mga solvents, may mga heavy metals, may mga contaminated filters, mga sludge, halinsang wastewater treatment, mga electronic waste. Di paano nila ni, paano nila ni himuson. Well, hindi man itanan ng mga waste hazardous. Pero ang iban sini mga bayan na nag-require sa specialized nga pag-handle kag specialized nga disposal. Nga importante ini nga isa ini sa mga reklamo nila. Tungod kay kung may ara improper disposal mga kabayanan, pwede gid makontaminate ang suba, pwede gid makontaminate ang groundwater, ang mga farmland sa palibot, ang mga nearby communities. Kag ang pungsod Pilipinas, damo na sa aton experience sang ginatawag nga industrial pollution. Sang una. So, amuna nga may ara kita Ecological Solid Waste Management Act or RA9003, Clean Water Act RA9275. Nga nag-require sing proper treatment kag disposal sa mga waste nga ini nga ginatawag. And a lot more. We have industrial pollution, air pollution, water pollution, noise pollution, mining expansion. These are just some of the concerns, mga kabayanan. But on the flip side, mga kabayanan, may mga benepisyo. Sakto itong hamba ni Sir Arvin Anit. Kay kung ining paksili ka, mga kabayanan, ma-implement ini successfully and in sakto ang pag-implement bala, may strong governance, may transparency, may compliance ang layis ng Pilipinas. Well, it could bring several significant benefits sa pungsod Pilipinas. However, ini nga mga bitpisyo, nagadipindi gyapon on the final agreements kung paano

ano ini nga project i-manage? Isa sa mga benepisyo, isa sa mga benepisyo na mentionar ko kagina, more high quality jobs. Mga engineer, mga semiconductor technician, software developers, AI specialist, data analyst, electrician, industrial maintenance workers, logistics professional, construction workers, security personnel, administrative staff. So these are potential jobs, mga kabiyanan. Hindi lang kay mga jobs, we have the economic growth. Kun insakto kag nami ang sulod ng paksilika, mga kabiyanan, ang mga large foreign investors. Nga mag-increase sa aton economic activity, pinaagi sa pagpatindog sa mga paktorya, pagbakal sa aton mga local goods kag mga services, tikaari sila sa Pilipinas Di din sila makuha sa mga local goods and services Pilipinas. Pag-hiring sa mga ilang mga obreros, supporting transportation, supporting housing, supporting retail businesses. Kag suling sa mga siling sa mga economist. Ang ila tawag sini mabinan multiplier effect. Nga ang kwarta nga ginagastos sa isa ka industry nag-generate sing additional income throughout the economy. Ikatatlo nga benepisyo, possible benefit, mga kabiyanan, ang ginatawag natong nga technology transfer. One of the most valuable long-term benefits amo ni siya ang technology transfer. But silingon ang mga Filipino workers kang mga kumpanya, makakuha sila experience sa ginatawag natong advanced manufacturing, robotics, AI, semiconductor production, automation, quality control, so on and so forth. Kag kun ang aton mga local workers maka-acquire sa sininga klase nga mga skills, eventually, basi makasugod na sila sa ilang kagalingon ng kompanya, maka-train sila sa ilang future workers, magkapabakod sa aton nga technological capability sa pungsod Pilipinas. Agod nga kun magpalupad na ta rocket sa Pilipinas, ang rocket naton maglambot na sa Jupiter. Isa pa na ka-topic na suriyahan natin ng rocket. Excited ko ng rocket, mga kabiyanan. Yung pumangkot, nagliga ng eksperto. Ano ni nga klase ni nga rocket ni? Di iniayahan makadto, maabot ba niayahan sa kawanangan, sa kalawakan? In siling siyang eksperto. Hasta lang niguro sa sir, sa mga panganod, sir. Sa pag-inisuriyahan natin na, kung matransfer na ni mga technology, nga makuha natin sa... Iban nga mga pungsod, kung insaktong sulod sa paksilika, basi ma-improve nga ito niya nga rocket niya. Hindi na niya baby rocket. Malambot rin sa Jupiter itong rocket niya. Basi. Anyway, these are the pros and cons. Okay? Pros and cons, mga kaminan. Again, kung nami ang sulod, insakto ang sulod, suno sang layis ang Pilipinas, nami gidi. Kag kun insakto lang man ang ilang palakad sa tanan, nami gid eh. Pero gani kun may mapalyaran da isa, budlay. Budlay, especially sa kurente kag sa tubig, mga kabiyanan. So, salamat diri anay sa aton nga suryana, diso naman to suryana ng racket ta. Kag antista ya mga manamilit, mga moyo tanay. May naman nga langit noon, Diyos sa mga bulan, kadayon nga pasalamat kami sa siningaga. Salamat Ginoo sa mga katutom. Salamat Ginoo kay ikaw ang Diyos nga nag-tuyo-tuyo nga pangunan sa amon. And thank you Lord kay itagaan mo kami bago adlaw, bago semana, bago nga bulan Ginoo. Nga ma-experience naman amon liwat ng imong katutom. Ma-experience naman liwat Ginoo imong pagpamayo. Ginoo sa siningadlaw, tuyo-tuyo pangunahin kami and we pray for our government Ginoo. That they will be wise in their decisions. They'll be wise in their dealings, Kabay nga pungsod Pilipinas, buligan mo gid. Tarang ginoo ginapon na salamatan, in Jesus' name. Amen. Maamin na, nasa lang tayo anay sa itong istoryahan ay kagalindri sa studio. Kaupo dato si partner Julie Panes sa atang ako controls. Once again, ini ang inyo abiyan sa nganginan, Jig Zinilia. Karga siling, life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Dito sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Agapay ng Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio.

0: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay August 3, 2026, pangatlong unang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para magpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muli magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayang Dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas.
2: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Ito nga sa mag-abroad ay di biro. Nais natin may bahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga ba magtrabaho sa ibang bansa. Of course, ang nais po ay may taguyod ang ating mga pamilya. Gusto natin may pakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Ibang-iba po talaga yung sitwasyon namin ngayon ni Sister Melina. Dati, kami po ay parabang kami yung an outsider looking sa buhay ng mga OFWs. Pero ngayon po ay on a regular basis ay kasama namin ang mga iba't ibang mga OFWs. Sila po ay madalas sa bahay namin, and at the same time we get to have fun with them, have meaningful conversations, and even go to church with them. So, isa po sa mga nakikita namin ay talagang iba-iba ang kwento ng mga OFWs. And sometimes ay kulang tayo ng understanding. Ano ba yung takbo ng buhay nila? Bakit ganito kasipag? Bakit ito yung naging problema? Ito ang sitwasyon. And it is always best that we look at the history of another person from the perspective of empathy. Mas ma-appreciate natin yung kanilang kwento.
1: That's true. Now, before that, August na po ngayon. Napakabilis po ng araw. Next month po ay maglalagay na po ng mga Christmas decorations ang mga mall dyan sa Pilipinas.
0: September ba? Meron na. Bear na, no?
1: Lahat ng bear. But we are just so happy to have not only survived, pero thrive this entire year. Kami po ay first time ba natin since bumalik tayo? Kasi last week wala rin, diba? So kami po ay nasa Pilipinas for a while. And now we're back here. Ang papag-usapan po natin ngayon ay usapang pera. And I think this is because yesterday may na-meet kami na hindi naman ganun kataasan siguro yung kanyang sweldo, no. Pero nakita namin na kaya niya magbayad ng normal kasi po dito sa Laos na ang rent ay mga 6 months to 1 year advance payment. And most, a lot of people, ang kaya lang nila, syempre, yung buwanan, di ba? Pero we were surprised to hear from him na, nag-6 months advance payment siya. Tapos parang, tapos after that, may nabibigay, nakaka-gym membership siya na 1 year in advance. Tapos, nakakabayad siya 1 year in advance. Tapos, nagbibigay pa siya sa Pilipinas. Ngayon, sabi niya, tinanong namin siya, so medyo slight interview na. So paano ba nagagawa yan? Sabi niya, siguro yung sagot lagi, no, normally, it's lifestyle na hindi daw siya kumakain sa labas. Pero hindi naman, parang hindi intentional eh. Yung parang ganun lang talaga yung lifestyle niya. Yung hindi niya iniisip na hindi ako kain sa labas para makatipid ako. Pero parang ganun lang talaga siya. And siguro, ang nakita ko na hindi niya siguro na-mention is, I think alam niya kung anong priorities niya. Na, I'm going to spend money on the things that are important for me. And ang siguro what I like about him is may natitira siya para sa sarili niya. Diba? Na hindi lang siya bigay ng bigay. Kasi medyo napaso na rin siya.
0: And at the same time, no, sabi niya, yung medyo careful siya pagdating sa utangan ng pera.
1: Yes.
0: Na-mention po niya dahil may mga tao umutang sa kanya na hindi nagbayad and it can really affect yung pakitiwala sa mga tao. So we really have to be careful kung tayo po ay uutang o tayo ay magpapautang. And we have to ask ourselves, ano ba ang mas mahalaga, yung pera o yung relasyon natin? And yesterday, kami rin po ay may kasama dito na siya po ay matagal na dito sa Laos. And she married a local, ano. Sabi namin, nagtanong kami, ate, ikaw ba ay nagpapautang? Sabi niya, hindi. Nagbibigay lang ako. Napahaganda po yung principle na yun, no? Kahit sa pamilya, sa kamag-anak, dahil po sa mga utang-utang, we really have to think deeply kung ito ba ay isang investment kung tayo magpapautang. Ito ba ay isang bagay na pwede makaapekto sa ating relationship? Especially kung yung ipapautang mo ay yung merong dapat pupuntahan yung tuition fee ng mga bata, merong pambayaran. And minsan, kasi madaling sabihin na, sige, utang ko, babayaran ko next week. And aasa tayo na ito ay next week. After next week, it will be 1 month. Next month na lang talagang wala pa. And we really have to be careful. Hindi ko po sinasabi na talagang, of course, may mga, yung para bang mas wise na utang na you're using it for proper investment na napag-isipan mo, napag-aralan mo, at mukhang okay naman. But we really have to think twice pagdating po sa pera. Dahil pwede ito po ay mag-cause ng malaking headache sa atin, pwede magkaroon ng heartache, at pwede pong magkagulo ang mga relationships and even mga relationships sa mga simbahan pwedeng maapektuhan.
1: Exactly. So ngayon, ngayong session na to, we're going to understand, una, ano ba yung common financial traps faced by mga overseas Filipino workers? Nakita na natin yung sinabi ni Pastor Harold kanina na nagpapautang. Actually, narinig namin kahapon, which naririnig na namin even when we were doing ministry sa Hong Kong, ano, na anong tawag doon? Yung passport.
0: Yung sinasanla.
1: Oo, yung passport nila, yung kasama doon sa sangla para magbayad.
0: Parang
1: yun yung...
0: collateral.
1: Oo, yun. That's a word I was looking for. Parang yung passport mo collateral. And that's a very dangerous thing because sinasabi ko nga sa mga kids ko, no, parang especially when we travel, kalimutan nyo na lahat, wag lang passport nyo. Kumbaga, you can forget all of your clothes dito sa Pilipinas or whatever, pero wag lang passport nyo. So that is one very, very important document na dapat hindi umalis sa person nyo. No? Secondly, we're going to learn yung biblical principles about money and stewardship, diba? Tapos ano pa?
0: Develop practical habits for financial freedom. Dapat po merong freedom tayo. Hindi tayo naghihingalo every swelduhan at uso pa, di ba? Uso sa ano eh? Sa trabaho, pwede bang bumali? No? Kung ito sa construction, pwede na hindi pa tapos yung linggo, ubus na pwede bang bumali? Parang mahirap yata na yung buhay natin, puro bali tayo.
1: Oo, naalala ko. Kasi may GCash app pa rin po ako dito eh. So yung GCash, tuwing i-quincenas and 30th, lagi siyang nagsasabi na araw na ng peligro. So kasi ang GCash, meron rin po siyang ano, 'di ba? Parang pwede ka rin bumali sa GCash in a way. So sinasabi niya araw ng peligro na. So parang of course these apps also earn interest pag tayo ay naglo-loan dito. So anyway, so 'yun, practical habits for financial freedom. Tapos?
0: And siguro, ika-apat, no, create a simple action plan that you can start immediately. Dapat po may plano tayo. Kasi one of the questions that we have to ask ourselves, ano, kung tayo po ay mawalan ng trabaho ngayon, or maybe kung yung company biglang magsara, at talagang wala ka ng trabaho, o yung misis mo, mister mo, wala ng trabaho, or let's say, umaasa ka sa anak po, sana naman hindi po, ano. Biglang mawalan ng trabaho ang anak po. Ang tanong, if you stop working today o mawalan ka ng trabaho ngayon, ilang buwan ka buhay, no, financially that is. O ikaw ay uutang agad at normal po na pwedeng ito ay ma-max out mo ang credit card mo kung meron ka. Or pwede rin po na umutang ka sa mga kaibigan. Sadly, kahit churchmate mo. Ikaw ay umutang sa mga questionable na mga institution o sa banko. And pwede ka lalo kang lumubog sa utang. And I know of situations na uutang siya, pangbayad ng utang para mabayaran yung utang. Yung ang dami ng institusyon na pinapagkautangan at kailangan umutang siya para mabayaran yung utang at mabayaran yung utang at mabayaran yung utang para binabayaran ng interest at lumulubog ka pa lalo. And of course, ang iba po dito, grabe magharas sa inyo.
1: Yes.
0: Yung integrity mo, pangalan mo talagang mamawasa and all that. So napakalaki po na dapat ma-address natin, no? Kung si Mr., kung ikaw, kung si Mrs., kung anak mo, o yung kumpanya mo biglang magsara, ilang buwan ka buhay? And even we can ask ourselves, no? Let's say yung ating tenure dito sa Laos ay biglang matapos. Yung opportunity, mawala. Ilan kaya tayong buhay? Hindi yung buhay na yung normal na buhay. Hindi yung buhay na talagang...
1: Yung dapat nagtathrive.
0: Nagtathrive, no? May kaibigan po kami na walang siya ng trabaho. Buhay sila 1 year. And they were able to maintain their lifestyle. They are not Filipinos. Sila po yung Indian family na wala ng trabaho. And yet they're able to sustain yung buhay po nila for 1 year hanggat nakakuha ng panibagong trabaho yung kanyang asawa. Ito po ay walang utang. Of course, there are some miracles na meron siyang kamag-anak na dadalo from Singapore at pag nakita yung ref nila, pupunuin ng hama. May mga ganun po talaga. Pero they were ready for the rainy days.
1: Oh, ibang lasing readiness naman yun kasi sila po actually, ewan ko kung they're a wonderful couple pero I'm not sure kung alam nila fully or if the wife was the one fully in charge of the financial situation. Kasi parang hindi aware yung husband na pwede pala sila mag-survive for a year na nawala siyang sweldo, no? Pero that's a good surprise. Mahirap yung mga bad surprises na parang, ha? Bakit wala na pala tayong budget, ano? So, yung ano ba yung mga common challenges ng overseas Filipino workers? So, ang una is... And ito, may parang kino-coach rin kami dito na yung isa, too many people are asking for money. Parang bawat kibots na lang, kailangan ikaw ang mag-provide. Yung neighbor nyo may sakit, kailangan umutang sa inyo, no? Yung pamangkin mo. May ganun ba? Parang apo.
0: Pwede.
1: humihingi sa ng pera. Tapos, pangalawa, no savings. And the reason is many things. Ano? Pwedeng lifestyle, pwedeng masyadong marami tayong sinusuporta, kailangan rin natin siguro mag-revisit ng ating budget na naman. Pangatlo is debt. And it's related to yung number one and number two. Yung too many people asking for money and no savings. Tapos pang-apat, yung inflation lifestyle. Lifestyle inflation rather. For example, kunyari, sanay tayo sa 3-in-1 na, ewan ko kung magkano na 3-in-1 ngayon, siguro 12 pesos. Pero dati kasi nasa 7 siya. Let's say 12 pesos siya. Kasi medyo nag-inflation na rin ng mga coffee shop ngayon eh. So let's say nag-Starbucks ka. Ito ay minimum siguro 150. So, nung una, nung minimum wager ka, talagang 3-in-1 ano. Talagang
0: ikaw, bara ako, pwede pa.
1: 8 pesos. Oo. 8 pesos a day or 12 pesos a day. Eh, biglang from minimum wage, which is what? Mga 12,000?
0: No, 16 na ta.
1: 16 na ba? Oh, let's say, napasok ka sa call center. So, let's say, naging 30,000 yung sweldo mo. 30, 40, 50. So, nag-times 2. Let's say, nag-times 2 ang sweldo mo. Sabihin mo, wow, pwede na pala akong mag-Starbucks. Kaso, nag-twice lang yung sweldo mo, pero yung inflation ng kape mo from 12 pesos to 150 pesos. So, more than 10 times yung inflation ng lifestyle natin. So kailangan natin mag-revisit nun. So kami po ni Pastor Harold, sariling kape po to, iced coffee na nagawa namin. We actually hardly, pag hindi lang tayo nakagawa sa bahay, doon lang tayo actually umiinom sa labas ano, ng kape.
0: Yeah. And actually, we had another guest no, yung last week.
1: Mm.
0: Yung isa po ay from taga South America at siya po ay handito na sa Laos. Sabi niya, regarding sa mga family expectations, na ina-expect na sila yung magbabayad ng lifestyle ng magulang niya. Sabi niya, no way.
1: Yung magbabayad ng rent.
0: Hindi tulong daw, yung obligado siyang tumulong sa lifestyle ng kanyang pamilya. And we really, alam ko na meron po tayong mga cultural na mga expectations. And we have to ask ourselves, no, ano ba yung mga kultura na dapat nating papahalagahan? At ano ba yung mga kultura na dapat nating i-challenge? And every family, no, na kunyari nasanay ka na ang lagi nag-decide si Mrs. o si Mr. o yung nanay mo sa pera mo. At nakikita mo na walang pinupuntahan yung pagtatrabaho mo sa abroad. Yung 10 years ka nang nasa abroad. Wala ka pang naiipon. Wala pa kayo naiipon. And puro, para bang break-even lagi. Paano yung emergency? Paano kung bigla kang mawalan ng trabaho? So, dapat we have to challenge dahil we have to change our lifestyle. We have to change the way we handle money.
1: Mm.
0: Kahit medyo uncomfortable yung topic na yon, dapat po pinapag-usapan. Kasi kung mapag-usapan nyo ng maayos ang pera, ibang mga bagay din ay pwede mapag-usapan na rin.
1: Okay, kasi ang marami sa mga overseas Filipino workers na parang they earn so much more than they have ever imagined. Yung marami sa naririnig namin dito sa Pilipinas ay hindi namin to ma-earn sa Pilipinas yung in-earn namin dito, no? And yet, many people, pag umuwi, parang very little. Yung kilala naman natin na in-interview natin na ano, na magaling sa pera, yung nakapagbayad ng rent niya 6 months in advance. Sabi niya, so baliktad ang nangyari, yung savings, may savings na rin siya. So, lifestyle rent, siguro sa Pilipinas yun na yung lifestyle niya. Yung savings niya, parang dinala niya dito sa Laos, which is not common kasi usually iniimpok nila sa banko sa Pilipinas yung ano, yung mga savings nila. Pero yon, ang problem nga, it's not yung income natin, pero it's stewardship. You can be a minimum wage earner and end up as a millionaire dahil buwan-buwan ka naglalaan ng pera, diba?
0: Yeah, kasi po yung ito, again, every country, every situation, may kanya-kanyang context, no? Kasi po, normal dito sa Laos na ang sweldo mo, local currency kalahati and dollars yung kalahati.
1: Mm.
0: Ang sabi niya, na yung kanyang local currency na kinukuha, again, yung sweldo po niya ay, is just actually enough, yung average, no, for teachers. Sabi niya, yung kanyang dollar na sweldo, kinikip niya sa savings. Yung, hindi niya ginagalaw mag-interest, di pa rin niya ginagalaw.
1: So, maga 50% yung,
0: yes,
1: yung kanyang ano.
0: Oh, so, and the rest, kasama na po yung kanyang bahay. And yung bahay po niya, yung pinakita niya yung pictures sa amin. It's a nice house, a cute house, dalawang kwarto. Sabi niya, dalawang CR. At meron pa siyang yard na kasama, no? So, it's not a very expensive house, pero yung lifestyle niya.
1: Na bear daw, bear.
0: Oh. Pero he was able to, hindi siya yung nagmumukhang kawawa. Nag-gym po siya, yung katawan niya. Talaga alam mo, katawang nag-gym. Madiskarte siya, of course, nag-tutor siya and all that. Pero yung kumbaga, konong sapat, hindi niya, kumbaga, yung kanyang lifestyle is below sa kanyang kita. Hindi niya sinusobrahan yung kanyang lifestyle sa kita niya. And this is something that we have to learn. Kasi marami pong tao, marahil siguro pag nasa ibang bansa ka, mas malaki ang kita sa kanya. Pero siya po nakakapag-ipon, siya po ay nakakatulong. Pero ang lifestyle niya, Maayos naman yung kanyang motor po na hindi murang motor. Maayos na motor, fully paid niya. So, kumbaga, hindi bunga ng utang. So, pwede pala kung gusto mo.
1: Okay. So, yun nga. Yung sinabi nga natin, ano, hindi income yung problema, kundi yung stewardship natin. And this is also speaking to me kasi sometimes may mga times na sobrang tipid ko kasi may kaya ko magtipid pero kaya ko rin maggumastos. So, kumbaga, kung maiksi yung kumot, kaya kong bumaluktot. Kaso, pag humaba yung ano, kung humaba yung kumot, yung legs ko, sinestretch ko rin. And I think that's something na the opposite is true, ano, yung not in our notes. Pero I heard this sermon na the opposite is true sa kay Joseph. Na sa kanya, nung nagkaroon siya ng windfall, dun pa siya mas nag-save. Yung mga normal na tao, pag may windfall, tsaka nag-suspend, ano? So, pag tayo po ay nag-earn in dollars or pag tayo ay naging overseas Filipino worker or even if you're in Metro Manila right now and biglang nabenta yung property natin, ganon, so meron tayong windfall of money. Sabi po sa Bible, yung example niya na si Joseph, that is the perfect time to save. And money is a wonderful servant, but it is a terrible master. Ang money po natin, nagiging master natin, mas lalo na pag tayo ay nasa utang.
0: Yeah.
1: Diba?
0: So dapat po malaman natin na ang problema po talaga ay hindi yung laki o liit ng income. I think the issue is always stewardship. Kasi may kilala ko, siya po ay gardener sa Fairview, Quezon City. At nakakapagpaaral pa siya ng kanyang pamangkin. At actually, graduate pa yung pamangkin niya, engineer. Engineer na yung kanyang pamangkin. At ngayon po ay he decided na maging yaya na.
1: Mag-retire. Mag-yaya dun sa anak ng pamangkin niya.
0: So, it's the issue is stewardship or siguro to be more precise, the issue is the issue of the heart. More than the issue of money, I think it is the issue of the heart. At dapat malaman po natin na money is a wonderful servant, but a terrible master. No? So, okay siya na alipin, pero pag ito yung ginawa mong master, ginawa mong Panginoon, ito yung dinidesire mo, ang urge mo is to have more money, lifestyle, yung luxury. Ito po ay terrible. No? So, yung question kanina, di ba? Kung ikaw ay mawala ng trabaho ngayon, whether you are an OFW or not, or nasa business ka, biglang nagsara ang business mo, ilang buwan kang buhay? Will you manage to survive? And how long? No? And how long? Kasi may mga tao po, napakalaki ng pera, malaki yung income, pero because of their lifestyle, dahil sa utang nila, siguro ilang buwan lang, tiklop na agad. While there are people na sila po ay magaling humawak ng pera, na kaya nilang mag-adjust. And in fact, meron tayong kaibigan Milia, no? Na bago tayo mag-break, na they're very comfortable in life. Sila po ay may property, ang laki po ng lupa nila ay 2,000 square meters. Hindi po sa probinsya, ito po ay sa Metro Manila. Pero they can sustain their lives, kaya nila because they are
1: businessmen.
0: Pero nag-shift sila po ay nag-right size. Meaning, ano ba yung kailangan natin ngayon? So sila po ay from 2,000 square meter property na napakalaking bahay sa isang high-end subdivision, sila po ay kumuha sa 200 plus square meter. At nakita po namin, maganda pa rin. Pero ang layo po sa size ng dati ng bahay. Why? Sabi nila, di ba naman namin kailangan yung malaking bahay at hindi niya kami nakikita ng kanyang mga anak. Well, magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
3: Serbisyong OFW.
4: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
5: Ay, naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
4: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
6: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
7: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
8: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Balik ang serbisyong OFW dito ng sa 702 DZS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Kanina sinabi natin na ang bilis ng panahon, August 3 na po sa mga nakikinig sa atin ng live in any part of the world. And of course, kami po ni Sister Millie ay medyo puyat ng konti dahil kami po ay sumusunod sa laban ni Alex Ayala na na-suspend because of the rain. No? Grabe rin ng ano, kumbaga siya yung parang Manny Pacquiao ngayon na she's able to inspire yung ating buong bayan at pati mga ibang mga lahi. Ano, talagang the support of the Filipinos, the grit and resilience. Para bang na-embody niya. At such a young age of 21, parang maganda yung pagkapalaki sa kanya ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang, despite at such an early age siya po ay nahiwalay sa kanyang pamilya because siya ay pumunta doon sa Rafael Nadal Academy. So we're just happy, no? We celebrate. Tapos, we also have other athletes, no?
1: Si Obiana.
0: So, Obiana na.
1: Who won gold.
0: So, sa mga OFWs, no? Let's support yung mga Filipino athletes natin.
1: Ang nakakatuwa, para sa mga nakikinig natin sa atin na, ano, na hindi pakilala si Alex Ayala. Kasi honestly, I thought na halos lahat kilala na siya. Pero kung hindi niyo pa po kilala siya, siguro we don't have time to go into that, but I would highly encourage you to Google si Alex Ayala. Hindi po Ayala ha, as in Ayala Avenue. Ayala po siya, Eala. So she played already sa Wimbledon tennis. I think one of the first Filipinos to ever get to a certain round sa Wimbledon, and ngayon she's in the finals of a major tournament, na beat na niya yung world number 2 sa tennis, ano? Yung second seed dito sa tournament na to. And ang nakakatuwa kasi parang wherever she plays, whether it was in Australia nung hindi pa siya masyadong kilala, tapos ito Washington DC, nung nalaman daw na si Alex Ayala magpa-play dito, I think a year ago, yung mga Pilipino daw doon, bumili na ng ticket. Kaso, na-realize natin, di ba? Parang sa front row ngayon na finals, medyo mahal na yata yung ticket. Wala kami masyado nakitang mga Philippine flag. Nakita namin siya doon sa bleachers. Dun sa bleachers pa, which, you know, I guess it's the more fun place to be. But I think the entire world, at least the entire tennis world, is so amazed with the amount of support from the Filipino community that Alex Ayala has been getting, especially in her games.
0: Yeah. So, yeah. Siguro, katakap po kayo, ano ba usapan? Usapang OFW ba to? Servisyong OFW ba?
1: Usapang pera.
0: Usapang pera o usapang tennis to. Kumbaga, tayo po ay still in our topic na usapang pera. But we just want to celebrate. Sa gitna ng mga challenges na kinakaharap ng ating bayan. And of course, we are praying for integrity sa hearing ngayon sa Senado, integrity sa iba't ibang mga agencies ng gobyerno, whether in the Philippines or also abroad, na talagang for us to do things that is right. Ano? Well, tayo po ay patuloy sa ating diskusyon, no, sa usapang pera. And we have to ask ourselves, ano, sa mga ngayon pa lamang nag-join sa amin, kung maubos ang pera mo, kung maubos ang sweldo mo, magsarado yung company mo, yung business mo.
1: God forbid.
0: Ilang buwan kang buhay? Handa ka ba? Or medyo hindi masyado tumitibok yung puso? Dala, we're fine. No? This is just a season. Tapos na. So maraming tao po kasi ay hindi handa for the rainy season. And if we will look at the life of Joseph, no, kung kailan pa maluwag, doon siya mas nag-ipon. Kaya sa gitna ng 7 years of famine, siya po ay handang-handa. So, kasi mga usually mga common financial challenges, ano, it's the lifestyle inflation. Ang inflation po sa gobyerno natin, sa bayan natin, let's say, normally mga 5 to 7. At hindi po normal sa mga companies, though may mga companies na pag yung inflation tumaas, yung sweldo mo tataas din based on the inflation. Hindi po lahat ganon. Eh kung pastor ka, para bang yung biro, para bang heavenly inflation, no? Kingdom inflation. So kung ano yun, ayun talaga. So misa po, we are thinking of a better phone. Ano bang phone ang kailangan natin? Do we have to have the newest phone sa yung hawak-hawak? Do you have to change? Yung anak mo ba should have the best phone? O kung anong okay na? Television. Kailangan bang high-end? Ilang television ba ang kailangan mo? Yung bahay, gaano ba kalaki ang bahay mo? O dapat mas simple? Baka mas mabilis ang pagbabalik mo sa Pilipinas kung mas simple yung bahay mo. Like yung kaibigan namin, hindi lang sila po comfortable, they're well-off. Sila po ay nag-shift from a very big house, as in napakalaki, sprawling yung bahay po. Nag-right size po sila and they moved to a much smaller house na ito ay nasa 200 plus square meters lang po ang bahay nila at merong maliit na pool, as in baby pool, no? May baby pool pa sila. Do we need a new motorcycle? Na ito po yung medyo ako po napakahilig ko sa motor. Or a new car or high-end car bang kailangan mo? Branded clothes, ano? Kailangan bang branded o pwedeng simple? And kasi po minsan ang habol natin ay lifestyle inflation or kumbaga yung we want to impress people sa ating mga purchases instead of increasing our wealth. Kasi po minsan ang nangyari po, the more na lumalaki yung pera natin, mas lumalaki yung ating obligasyon.
1: And ito, napag-usapan na natin ano, yung family dependency. Na marami sa mga, not only overseas Filipino workers, but a lot of our Filipinos, they become yung family's ATM nila. And I say this because, let's say, si ate lang yung may trabaho. No? So, siya lang ang nagbibigay ng allowance kay sa mga kapatid niya, pati allowance ng parents, ano. Tapos lahat ng emergency sa bahay, siya rin ang nagfo-foot. Yes.
0: Siguro gusto lang sabihin dito yung kasi misa po ang nangyayari. yung emergency na ibang tao, nagiging emergency na rin natin. Obligasyon po natin. And you have to create a healthy boundary na yung emergency ba niya, emergency ko rin ba?
1: Mm-mm.
0: Dapat ko bang isalba lagi yung mga taong may emergency? O baka naman monthly, merong may emergency na maybe you are not helping anymore. So we have to ask, am I investing sa buhay ng mga taong to or we are creating dependency sa kanila?
1: Baka naman, siguro at the back of our mind, hindi naman sana, no? Pero could it be that would, because of our need to be needed, na tayo ay tumutulong? Let's say, syempre, maganda naman tumulong. It's biblical na tumulong. Pero pag tayo ay nag-create ng dependency on us, and they are dependent on us versus being dependent on the Lord, hindi naman pwede na tayo ang Panginoon, di ba? Na tayo ang nag-fulfill na ng lahat ng prayers nila. And meron tayong tinatawag sa psychology na enabling behavior. So kumbaga, kung may luho sila, tayo yung nag-enable nung luho na yon. Hindi po yon helping. Pero we actually have to set our boundaries saying na, alam mo, hindi ako agree sa lifestyle na yan. So, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Diba?
0: Another one is debt cycle. Yung hindi na tayo makaalis sa cycle of debt. No? Ito po ay pwede sa form ng credit cards na namamax out mo yung credit cards mo. At kung meron kang apat na credit cards o lima, namamax out mo lahat yon. Ito po ay malaking sakit sa ulo. Loans. Kailangan mo bang umutang? Ang issue ba ay wala ka o stewardship ng pera? Online lending, nako, maraming tao po talaga ang nagugulo sa online lending.
1: Hindi lang online lending, ha? Pati online gambling.
0: Online gambling.
1: Nauso yan talaga.
0: And yung salary advances. Kung tayo po ay laging nag-advance, it means na we are not a good steward. At sabi nila, ano pang gagawin ko? Alam niyo po, laging kung gusto, may paraan. So if I know of people na ang sweldo po nila minimum and yet nakapagpaaral pa ng ibang tao, ano pa kayong tao na mas malaki? Baka hindi mo man kaya yung school na yan para sa mga anak mo. You have to right size yung school na kaya. Baka yung di ba kailangan ibigay yung laging gusto. Ang sabi po sa Proverbs 22:7, the borrower is a servant to the lender. At kumbaga, kung may utang ka, ibang klase po talaga maningil ngayon, yung mga tatakutin ka, pupuntahan ka sa bahay, and it can be actually kung mga illegal na mga utangan yan, at risk ka pa sa buhay mo. So, debt steals freedom. Kung puro utang ka, di ka makapagbigay sa Panginoon, di mo kaya. Kung tutulong ka, parang hirap na hirap kang tumulong. If there are needs, hindi kaya. So, kung pura utang ka, ang kalayaan mo mawawala.
1: Ngayon, parang may nakita akong, I'm not sure if it was a meme or a reel, kasi a lot of overseas Filipino workers, they have a lack of savings. And when you have a lack of savings, sabi doon na yes, okay ka na sa buhay ngayon, but do you know that you are one illness away from bankruptcy? So, if we have an unexpected illness, anong gagawin natin? Mangungutang. Kung tayo ay mawalan ng trabaho, most probably, tayo rin ay kailangan either manirahan sa, hindi naman sa kapitbahay na.
0: Kamag-anak.
1: Manirahan sa kamag-anak. We have to have an emergency return home. And many families really collapse financially kasi they are not prepared. And one of the ways to be prepared, I just thought of this, ano, kasi it's not always savings. Kasi I read this book na sinabi na no matter how much you save, you will never be able to save enough in case a major illness happens.
0: Yeah.
1: So what is important is to take out an insurance for the major illness.
0: Yeah. And even boss, halimbawa po dito sa Laos, no, na yung we have an old car, pero meron siyang insurance at kami po tumatawid sa
1: border.
0: Sa border ng Thailand. And may insurance din po kami going to Thailand. Actually, napakamura lang po. So kung maaksidente ako or whatever, so hindi kailangan hatakin kung anumang emergency fund namin. Ito po ay prepared na for health insurance. No? Yung mga bagay pong ito, ibang mga tao talaga, they will also invest sa life insurance. So, so you have to consider sa mga bagay nito na ito ba ay gastos o ito ay
1: investment.
0: I also remember nung ako po ay na-hospital and I was brought to one of the hospitals in Manila. Yung bill ko po ay more than 200,000 dahil po ang daming test na ginawa sa akin. Eh meron po akong
1: health insurance.
0: Dependent po ako ng health insurance ng wife ko sa kanyang company. Ni isang joke na, ni isang pisong duling, wala akong binayad. As in, yung mga gastos lang natin, yung syempre
1: yung food
0: ng pantay, konting request na fruits and all that. So halos wala pa akong gastos sa hospital. Why? Because meron pong health insurance. No? Another one is no long-term plan. Lagi pong may ending ang pagiging OFW. Matatapos ka rin sa OFW. At before you know it, magkakaroon po ng change, transition sa buhay mo. Biglang gera sa bansa, nag-collapse yung economy, or yung demand dahil sa AI. Halimbawa, yung alam mo, kinukuha na ng AI yung trabaho mo. So hindi ka nakapag-invest sa'yo sa skills mo. So, questions many OFW never answers is, when will I go home? How much is enough? Nako, what happens after retirement? Without a destination, every road looks acceptable. So, kumbaga, kung wala kang distansyon sa buhay, pwede na to. So, ulitin ko po, no? Without a destination, every road looks acceptable.
1: But in fairness, kunyari, you're out for an adventure, not hindi po sa pera. Parang there are times that I really intentionally are planless when I travel. So there are people who like to plan every single day of their vacation or of their, let's say, of their trip. Ako parang mas gusto ko na, sige, today I'll be in Bangkok, tapos maybe I'll see what is beside my hotel, diba? Ganon. So it's less stressful for me, but I digress. So kunyari, kung tayo wala tayong destination nga, no, for our finances, every road will look acceptable.
0: Okay. So sa last po natin mga minuto, no, ano po yung mga biblical principles about money? So tayo po ay let's bring this. Start natin i-landing, no? Kasi lumipad yung eroplano. Kailangan po nating i-landing, no? Number one is God owns everything, no?
1: Amen.
0: Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. So, lahat po ng ating pag-aari, yung ating pera, yung ating trabaho, yung ating savings, whatever we have, ito po ay sa Panginoon, we are not owners, we are simply managers. Principle number two, and ito po yung gusto ko laging ibigay na paalala, no? Work is worship. Sometimes ang understanding po natin na ang worship,
1: excuse me,
0: bless
1: sorry,
0: you, na ang worship is just what we do inside the church. Pag nasa the four walls of the church, that is an act of worship, that is ministry. But work is ministry. Work is worship. The moment that we bring God into the equation, it is an act of worship, no? Working abroad is not merely earning.
1: Mm-mm.
0: Yes, you are earning, but we have to see things from a different perspective. It is serving God through excellence. Na hindi lang kita. Pero kung ikaw ay dito sa, now, sa context namin na sa Laos, maraming mga teachers, nakilala ang mga Pinoy na mahuhusay na magturo ng English. At kung lahat po ng Pinoy ay mawala dito sa Laos, naku, apektado po ang educational system nila. So, working abroad is not merely earning, it is serving God through excellence, which is an act of worship. Number three.
1: Ang number three naman, ang stewardship actually matters more than income. And this one, before, it boggled my mind kung bakit yung people who have less income. That's why I'm always interested in stories of yung in-interview natin yesterday, and just in a conversation, kasi I want to know how they store their money. Kasi Luke 16:10 also says that faithfulness begins before abundance. So usually sinasabi natin, alam mo kung mag-earn na ako ng, I don't know, 100,000, I'm going to save more. Usually not. So ang mga good habits, it matters more than having a bigger salary.
0: Mm. Yeah. And principle number 4, contentment is wealth. Minsan mas mahirap pa nga yung makuha yung contentment kaysa sa wealth. You can be very, very rich, pero wala kang contentment. Maybe your wife is so beautiful, pero wala ka pa rin contentment. Ang ganda ng bahay mo, wala ka pa rin contentment. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 6, godliness with contentment is great gain. And maybe instead of asking for more, we have to pray that, Lord, give me more contentment. That I'll choose the road to contentment. May mga tao po na will decide na talagang yung like our friend, nag-right size siya. At may mga tao pa na they pursue simplicity. Hindi naman yung poverty, but more simplicity of life. Kumbaga, ilang damit ba ang kailangan mo? Ilang jackets ba ang kailangan mo? Sa mga kabataan, ilang mga hoodies ba ang kailangan mo? And all that. Tapos, avoid the love of money.
1: Okay, so ang money naman kasi isn't evil. So money is, may mga people, ano, especially those na in a lot of religious sects, parang they think na parang to lessen my greed, I want to have a very, very sparse or simple lifestyle. Pero hindi naman pera yung evil eh. Pero ang love of money is the evil. So we have to, we should not make money our God.
0: Another principle is give first. No, learn to give to God with what we have. Kasi minsan, ang hirap mag-tithe kung ang sweldo mo, 100,000 na. Pero kung 10,000, parang mas madaling magbigay. So, honor God with what we have. Tapos, principle 7 is leave an inheritance sa iyong mga anak. And maybe next week, no, we can talk about yung mga practical pa na financial guide na what we can call 6 money buckets, yung ating pag-uusapan. Kasi po, at the end of the day, napakahalaga po na malaman natin yung kahalagahan na ang issue po, more than money, the issue is the

0: is for you, that maybe you should set aside. Not maybe, but I believe that's a principle in the Bible.
1: Okay, yeah. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay pwedeng lumapit sa iyo with our hearts, with our lives, and with our finances. Lord, I pray that we may be able to look at money from the perspective of how can we use money to be an act of worship before you. How can we look at our work as an act of worship before you? Yeah. Panginoon, marami po sa mga OFWs at mga nakikinig sa amin ngayon, they are struggling with debts or the lack of money. Lord, I pray that before you increase, Panginoon, yung aming financial status, that you will increase, Lord, our hearts, capacity to learn from you, so that maybe there are things that we have to change in our mindset, we have to change in our lifestyle. Lord, we have to change kung ano po yung mga obligaba po namin na ito sa ibang tao. Lord, I pray that we may be able to create healthy boundaries so that, Lord, we can have more freedom, Lord, in our finances. We can have more freedom, Lord, in helping others. We can have more freedom, Lord, in preparing for our future. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Well, kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, kayo po ay pwedeng magbigay ng mensahe sa 702-DSAS-FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW-FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa radio, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga likod. Ito po si Kuya Harold Cruz.
0: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ito po si Melissa Cruz.
1: Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tangkadang mga pamilya. God bless!
0: God bless!
2: Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Isa naman ka matahom nga aga sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo, Monday edition, tagsa kalunes. Ining aton pala tuntunan, nagapamati sa inyo sini nga mga problema kag mga concern angot sa inyong nga propiedad, mga transaction, problema sa pananoblion, sa inyong panimalay kag sa inyong nga trabaho. Pod ka mo diri kay ato naman nga pagkatalakayon ang pila ka mga maposlanon kag importante nga mga topiko. Kamusta kamo? Balik kita sa aton mga trabaho sini nga Lunes sang aga. As usual mga kaabyanan, we will take up sang pila ka mga latest decisions sang aton nga Korte Suprema nga naga-involve sang aton gid nga mga matag-adlaw nga mga pagpangabuhi, mga applicable cases sa aton sini nga mga sitwasyon. Pamaagi sa sini nga mga decisions sang aton Korte Suprema, gina-define nila mga kaabyanan ang pila ka mga provisions sang aton law kag they sometimes implement what we call mga landmark decisions, meaning diri ini nga mga desisyon maga base mga kaabyanan ang mga magasunod nga mga desisyon sang aton nga mga lower courts, ining diri sa aton MTC kag Regional Trial Court sa pag-appreciate sa pag-apply sang aton nga kasuguan. In one of the latest decisions sang aton Korte Suprema, gin-apply diri mga kaabyanan ang one of the exempting circumstance of insanity. Ano bala ini mga kauturan? This involves ang isa ka panumbungon sa isa ka iloy nga gin pamatbatan ini siya sa aton nga husgado sang silot nga reklusyon perpetua. Good sang isini nga ginhimo nga ang isini nga lima katuig nga bata, ang isini nga gin upod sang siya ang maglukso sa taytay. Kagbangod sini ini nga iloya ang naluwas apang ang isini nga bata pang lamharon ang waaya maka mapalaron kag nagtaliwan. As a result, gin pasakaan siya sa kaso nga parricide, na convict siya diri sa aton na Regional Trial Court. Then nag-appeal siya kag ang Court of Appeals nag-affirm sang decision sang aton nga lower court. Ang maglabot na sa Korte Suprema ang ini nga kaso, gin-raise ini isang defensa ang ila panindugan nga ang akusado hindi dapat siya nga ma-convict bangod she was not in her right mind at the time sang natabo ang ini nga krimen, meaning why siya sang yes ini nga mental faculty sa pag-appreciate sang yes ini nga ginhimo kag sang konsekwensya sang yes ini ginhimo. Sa sining nga kaso, balagin apply sang aton nga Korte Suprema ang situation nga sa diin ang akusado ang nag-suffer from insanity. Ining hindi siya sa yasinin normal nga paminsaron. Sa aton nga nabasa sining nga kaso, na ang ining nga akusado, ining nga iloy, has not suffered any mental deterioration, meaning mayong yes ni nga pangunahuna even before and after sang natabo ang among nga krimen. Of course naghinulsol man siya kag sang natabo sa sininga bata apang according sa ebidensya kag present in court, may doctor sila gi present, isa ka psychiatrist, kinapakita ng ining akusado ining nga iloy was suffering from schizophrenia. Ang schizophrenia ginapakita mga kaabyanan nga isa ini siya ka serious nga mental disorder nga ginapakita nga ang isa ka person nga naga suffer sini wa siya sang ikasarang sa pagkilala sang kamaturan kag fantasy kag sometimes she suffers from hallucination or delusion kag ang nasambit nga person is deprived sang iya sini nga reasoning and understanding kagpaghamok hangop sang yes ni nga condition or situation. Ini nga licensed psychiatrist sang National Mental Health Center nga nagtestify in open court nang ini nga iloy ang akusado was suffering from a mentally disturbed at the time sang natabo ang insidente. Kag nagapakita siya sang indication sang paranoia, kag nagapaminsar siya kuno nga may mga nagahutik sa iya, may mga nagapahog sa iya. Ito na lang ang mga various nga mga emotional state. Isman sa evidence, nagapakita nga the time sa natabo ini, ang akusado nag-testify na hindi niya madumduman ang iyang natabo sini, kang iya sini nga madumduman lamang among nga nagalakat sila sang iya sini nga bata, kag hinali lamang nga nag ato na sila sa tupad sa taytay, kag nagtupa sila sa mismo sa suba. Kag hindi naman niya madumduman kung naadikto sila nagtupa, and according sa iyang nadulaan siya sang pangalibutan, kag nagbalik lang inisang na salbar na siya. Palagi na-appreciate sa aton Korte Suprema that ang accused was suffering from a such mental condition. Bala ma-consider ang schizophrenia as a form of insanity? Kung bala ang isa ka-akusado may not be suffering from any mental illness, yet at the time sa natabo ang among krimen, gidabot siya o kung may nag-abot sa sininga pangunahuna na hindi na siya makapaminsar as a normal person. Ginlantaw sa atong Korte Suprema that for na kun ang insanity ang na ang isa ka persona hindi maayong paminsaron at the time sang ginhimo ang krimen, dapat ipamatud-an gid no na ang ininga mental condition was present at the time when the crime was committed, kag dapat pamatud-an ini sang isa ka expert medical witness, isa ka psychiatrist na nagpamatuod na ang akusado may ginasofrer nga gina hindi normal ang iya pangunahuna, kag ang among condition nagatuga ini sa akusado nga hindi siya makahangop, hindi niya malantaw ang nagkatabo sa iya, kag anuman nga malain ang iya ginahimo kag makatuga ini sang halit ang iya ginahimo. Bangus ni mga kaabyanan, gin-reverse ang aton Korte Suprema ang judgment of conviction sang sini nga akusado nga iloy. Kagin acquit siya on the ground that she was suffering from insanity as an exempting condition or circumstance sa aton nga revised penal code. Kung ang isa ka akusado, though gin acquit ining akusado mga kaabyanan, yet gin padagdagan ini siya God that she will become civilly liable, magabayad siya sang damyos sa biktima, sa pamilya sang biktima in terms of moral, exemplary, and temperate damages. And not only that, ang among akusado, although gin hilway siya gikan sa Correctional Institution for Women, apang ginrecommend ka dito siya sa Ilohon, sa National Center for Mental Health. Agod siya nga i-rehabilitate kag magbalik sa normal ang yasini nga pangunahuna. Kung atong diringan na hangpan mga kaabyanan, nga kung ang defense o kung ang exempting circumstance nga insanity nga nga invokes ang isa ka-akusado, it does not require nga ang ina nga mental disorder isa ka nag-exister o kung meaning ina nga akusado madugay na nga nagasuffer. It is only required that sang matabo ang ina nga krimen nagasuffer sa sang sina nga situation, and that ang ina nga mental condition nagpugong sa iya sa paghangop, sa pag-appreciate sa nagakatabo o kung sang konsekwensya sang iya nga ginahimo. Let's move on to another recent decision sang aton nga Korte Suprema. This time, involving naman sa mga kaso, mga kaabyanan, sang mga traffic accident. Nagresulta sang either physical injuries or kamatayon sa biktima. In this case, mga kaabyanan, ang ininga akusado was involved sa isa ka vehicular accident na nagresulta sang kamatayon sa isa ka nag-drive ini sang tricycle. Before sa lower court, ang akusado gipamabatan ini siya sang panumpsang pagkabilanggo between 2 years to 3 years and 6 months because he was found guilty of reckless imprudence resulting to homicide bangod sa isini nga pagpadalagan nga madasig in an intersection, meaning why regard to safety sang mga pedestrians kag sang fellow motorist. Pangapan appeal sang sininga panumbungon sang sininga judgment before the Court of Appeals gin pasakaan ang isininga panumbuang isininga pagpamatbat o kon penalidad from 4 years and the maximum of 10 years nga mga kabiyanan bangod nga nakwa ini nga na kitaan sang aton nga Court of Appeals that there is another circumstance at the time sang natabo ang ininga krimen nga ang among akusado ang nagpalagyo kagway naghatag sang assistance sa biktima. Failure to render assistance is becomes an aggravating circumstance kang nagapasaka ini sang penalidad sang imo nga krimen. At the same time, the Court of Appeals did not appreciate the mitigating circumstance nga nag-voluntary surrender ang ini nga akusado. So, as a result, nag-appeal pagi sila sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema, it rendered the decision that napamatud-an nga nakasala ini nga akusado for reckless imprudence bangod nga although wa siya sang intent ka magtugas sang kahalitan, yet ang isa ning action nagapakita that there was clear reckless or lack of diligence or negligence on the part sang sininga akusado sa pagpadalagan sang tuman kamadasig kon beyond the normal speed sa sininga situation kag in that intersection. This became a landmark decision mga kabiyana bangod ang aton Korte Suprema nagsiling nga although sa kaso sa mga Article 365 ining reckless imprudence, the court or the trial court is given the discretion whether to appreciate the aggravating and mitigating circumstance. But sa lingon ng aton mga husgado, may poder ini siya. Kung bala pamatian, i-apply ang pagpasaka sang kaso o kung pagpasaka sang penalidad by appreciating o kung nga i-apply ining aggravating circumstance. Like for instance, ang yadtong pagpalagyo sang akusado nga wa niya pagtabang sa biktima o kung nang i-apply ang mitigating circumstance o voluntary surrender. Ang aton Korte Suprema nag-laid down the principle that in the instance that the victim died as a result sang nasambit na aksidente, it becomes mandatory kuno sa aton nga mga husgado to appreciate ang aggravating or mitigating circumstance when it is alleged or invoked by the either party, either the prosecution or the defense. So in this instance mga kauturan, ang Korte Suprema nag-apply o kung gin-appreciate niya in favor sang akusado ang mitigating circumstance nga voluntary surrender. So busilingon nga imbis nga mataas na nagsubra na 10 years ang iya sini nga pagkabilanggo gin panuboan. At the same time, why gin kabig sang aton na Korte Suprema ato ang aggravating circumstance na pagpalagyo kag failure sang akusado sa pag-render sa assistance sa sini nga victim bangod na according to the Supreme Court it was not alleged in the information. As a result, the failure to state in the information makes it against the constitutional rights ng isa ka akusado to be informed of the charges against him. Sa aton pagbalik, we will discuss other cases again rendered sa aton Korte Suprema.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga na nagatilaw maghikap sa imo lawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Okay, sa aton pagpadayon mga kabyanan, we are discussing with you sang mga latest decisions sang aton nga Korte Suprema na aton makabig nga mga landmark decisions, meaning it defines ang aton nga mga kasuguan kag mahimo ini nga sadsaran sang mga masunod nga mga desisyon sang aton nga Korte Suprema kag sang pila ka mga husgado naton sa pag apply sini nga mga doctrine sa mga kaso nga similar nga mag-abot sa ila. Okay, this time we will consider ining isa ka kaso involving family court. Ang kaso ang ipasaka sang isa ka bana against sa isang asawa for legal separation. Ano ba lang pag-define sang isa sang mga element of to grant legal separation? Ang grossly abusive conduct or physical abuse. Di sa sininga situation, sa sininga kaso mga kabiyanan, ginpa at hagsang aton nga Korte Suprema, ano bala ang nag-define, ano bala ang pag-appreciar sang sininga clause, ang ginatawag grossly abusive conduct as one of the grounds for granting a legal separation. Pamangkot, kung bala ini balang circumstance, makabig man nga ma-apply sa pag-declare sang isa kakasal sa mag-asawa nga void on the ground of psychological incapacity. Ing kaso sa lower court or sa regional trial court, gin-grant sang aton nga korte, gin-approve ang yesining petition for legal separation. But nag-appeal sila dito sa Court of Appeals, and the Court of Appeals reverse the decision sang lower court, finding na ang natabo ini nga situation nga gin present sang petitioner are considered normal ordinary marital disputes ang nagkatabo nga disagreement, and not as what he wants to portray as a grossly abusive conduct. Result naglabot ini sa Korte Suprema ang ini nga kaso. Ano ba lang paglantaw sang aton nga labing mataas nga husgado? Siya sa ebidensya nga gin presentar sini nga petitioner before the lower court, kinalegar niya nga sini nga asawa nga may mga pakita ini sang isa ka behavior nga very abusive. Like for instance, kinatry niya to control ang finances sang ila panimalay kag why siya here she refused sa paghatag sang financial support sa isining abana when ginakinanglan niya sini sa pag medical o kon sa isining pagpalantaw sa isining unto. Fight nga nagapanikasugman siya sa pag-provide, sa pag-support sa isining panimalay apang way matigayan ang isining plano na tani mapag-graduate niya as nursing, makalakat na siya sa abroad. So as a result, nag-negosyo lang sila dali, no? So, iya pagin portraying ang isa ni nga asawa, nagasugid ini sang nagapakalain sa iya sa ila sini nga mga friend kag sa isa ni mga relatives. She wants to portray nga malain ang isa ni nga bana and that ang isa ni nga asawa nagpamalibad to undergo marriage counseling agud nga i-preserve ang ila sini nga pag asawahay. So sa aton mga kabiyan nga paglantaw bala atong nga mga ginpakita nga mga ginportray sang bana makabig bala tong grossly abusive conduct although why man sang instances of physical violence but was there something makita naton nga doka garapal nga pagpamatasan kag isa pa gid das dit ang aakang ginpakita sang asawa nagtuga bala sang emotional distress sa bana bangod sang tama ka abusador nga batasan sa ning asawa. Naman diri sang instance nga daw gin buyayaw siya, gin curse, you know, ginabalan-balan sa mga malain nga tinaga. Why man mga kabiyana, no? So, dumakita nato nga daw insufficient ang ininga ang mga evidence. That's why gin reverse ani sang Court of Appeals. But yet, sa aton Korte Suprema, ginakabig mga kabiyanan, ininga mga evidensya as constituting grossly abusive conduct na according sa aton Supreme Court kung makita nga nag-create ini sang isa ka hostile kag intimidating environment meaning do permi lang naga hindi bla matawhay kundi magamo na pagsinalayo sa puluyan sa upod sa asawa kag sa ila sini nga kabataan siya makabig nga grossly abusive kandak o nagresulta sang ginagamo kag hindi matawhay nga pagsinalayo sa panimalay. But yet the Supreme Court advised that ang ini nga situation, ang ini nga pag-apply sa ini nga principle of to allow as a ground to for a legal separation dapat nga will only be applied on a case-to-case basis kag based on the obtaining evidence. According sa aton Korte Suprema, na based sa evidence ang ipakita ng ang ininga batasan sang asawa, nagatuga ini sa isa ka hostile, isa ka pagsinalayo nga hindi matahom, hindi matawhay, kagpermi lang nagkuba sang ila sining paghangpanay. Kag siya lang permi, ako ng asawa lang permi ang gusto masunod sa ilang apuloyan. Kag despite sang paninguha sang siningabana nga ma-preserve ang ila pag-asawahay, ang asawa ya among nagapabugat o nagatuga sang kausa nga maguba ang ilang pag-panimalay. On that ground, the Supreme Court granted that the petition for legal separation be granted on the ground of grossly abusive conduct sa asawa. So ini mga kabiyan mangin landmark decision ini siya mangin sadsaran ini siya sa iban pagid nga mga sunod nga mga kaso sa aton. Meaning ang normal nga disagreement, hindi pagangpanay sa mag-asawa can be used as a ground for legal separation. As we know mga kabiyanan, ang legal separation does not dissolve the marriage. It only allows the parties to live separately sa ila sa ninga puloyan but hindi sila pwede makapangasawa o kon makapamana. They're still legally bound to each other. Okay, no? But they can pursue sa ila sining different nga mga trabaho, negosyo, kag pwede sila makapanag-iya sa ila tagsa-tagsa ka mga propiedad. Amo na ng consequence o result sa legal separation. Likewise, gin appreciate man diri ako naghatagman sa sining nga panugdaon ang isa sa mga Supreme Court justices that ang although ang grossly abusive conduct na ginpakita mga kabiyanan can be a ground for legal separation, it will not be a ground for dissolution of marriage due to psychological incapacity. Yet, however, mga kabiyanan, ang ininga conduct, ininga pamatasan sa either spouse, pwede siya magamit as a supporting element or an indication that ang isa sang mag-asawa ang nag-suffer from what we call psychological disorder. nga nag-affect sa ilas ni nga pag-asawahay, which can be used sa pag-dissolve sa ila pag-asawahay on the ground of psychological incapacity to appreciate their essential marital obligations. Okay, let's take up another case ng aton Korte Suprema, another recent case, this time involving ini naman mga kabiyanan sang labor code of the Philippines. Appreciate ni mga kabiyanan sang cases of termination of employment, just cause for termination on the ground sang abandonment. Kung bala ang ini nga kaso, nagapakita bala nga ang inhimo sang isa ka empleyado makabig nga abandonment, o kon he was illegally terminated or dismissed from his employment. Issue sini mga kabiyanan sa din ang ining empleyado, makapila siya kabeses nga nag-absent. First, nag-absent siya for 5 days. Magod sa inaligar nga nagmasakit ini siya. Sa result, ginpadagdagan siya sa isa ka notice to explain sa ising unauthorized absence. Kasi din, according sa policy sa ila sini kompanya, ng pag-absent sa at least 5 kadlaw na waay sang nagkakaigo nga pagpaathag hindi justified, may be a ground for termination from employment. At isaw pa, ngunit sinigin, tagaan siya sang warning nga sa tion nga makahimo siya sang parihog yapon nga pag-violar sa inisini polisiya, pwedeng ini siya makabig nga absent without leave o kon awol. So, on another occasion, mga kabiyanan, ang ining empleyado, liwat naman siya nga nag-absent, this time for 9 gidya ka adlaw nga sa gunson nga wa siya maka-report sa ila sining opisina. Sa result, kinagdagan siya sa isa ka order finding him on a wall or absence without official leave. Sa result, ang ila sining kompanya nag-issue sang notice of termination sining empleyado mangod sang serious misconduct and abandonment of work on the ground and kaini nga mga basis for his dismissal from employment. As a result, ang ini nga empleyado nagpasaka sang kaso sa aton nga Department of Labor, unemployment for illegal dismissal. But the labor arbiter nag-dismiss ang sini complaint, meaning there is lawful ground sa pag-terminate sa isining employment bangod sa abandonment or grave misconduct. So, ang isining ang decision sa labor arbiter na kalabot sa NLRC kag sa Court of Appeals nga nag-affirm sang decision sa labor arbiter. So nakalabot ini nga kaso nila sa Supreme Court. Ano bala ang nangin desisyon sa aton nga Korte Suprema? So mangin landmark desisyon man ini mga kabiyanan ang desisyon sa aton nga Korte Suprema bingo bako bangod nga iyagin kabig nga ang among nga ginhimo sang empleyado nga pag-absent niya promiro 5 kadlaw din nagsagunson pagid sang 8 kadlaw kag why siya nakahatag sang explanation is not considered to be an abandonment. Sa Supreme Court, nagsiling nga in order ang isa ka empleyado makabig nga nag-abandon sa siling nga trabaho o kon hungod kag unjustified na pagbalik sa siling trabaho o kon pagtrabaho niya, dapat kapapatudaan no? Na ang isa nga sambit ka empleyado ay sa nagkakaigo nga pagpaathag o kon kabangdanan nga nag-absent siya. Meaning, wa isang rason. Ida nagmasakit siya. Ikaduha, nga ang pinaka-importante nga element nga ang empleyado may maklaro kung maathag nga katuyuan o kung tinutuyo na hindi na siya magpadayon sa isini nga pag-trabaho. There is a clear intent to severe employer-employee relationship. According sa aton nga Korte Suprema, ang iniginhimo sa isini nga empleyado, the complainant, although unauthorized ng yasini absences, there is no evidence nga yasini nga tinutuyo nga hindi na siya magpadayon sa yasini nga pagtrabaho sa yasini nga kompanya. Kung nga, nagbalik pa siya apang gin Huwag siya ginalaw o ipasugtan nga magbalik sa sa trabaho. Kag in fact, after sina nagpasaka siya sa panumbungon for illegal dismissal. These are according to the Supreme Court grounds na nag-approve that he did not abandon his work but he intended to keep his work. In order to establish kung ano sang abandonment based on this decision, dapat ipamatud-an ini sang employer or respondent that there must be an overt act, an intention on the part of the employee na nagapakita nga why na siya sang plano pa nga magbalik pagpadayon sa isa nga serbisyo. Like for instance, nag-apply na sa ibang trabaho. Ikadua, gipadalaan sa sang notice of return to work. Why again sa PAC? These are proof or element or evidence that you should establish nga why niya sang plano nga magpadayon sa pagtrabaho ang ini nga empleyado. Sa atong paglantaw, bala makonsider yan itong abandonment. Kung paglantaw, he can be liable, mga kabiyana, na itong empleyado for gross neglect of duty. Ang absences, especially kung why masasagin padala nga medical certificate or explanation, nga anong rason nga why siya naka-report. Kag given sang established policies sang kumpanya, nga ang pag-absent nga why ka naglisensya kag sa sulod sang sagunson nga lima kadlaw can be ground for illegal termination, can constitute as a violation sang company policy. So makabayan mo yan itong atong itilakay nga mga cases ng atong Supreme Court which will become landmark, will be basis sang future decisions ng atong mga husgado at sa atong nga Korte Suprema. Diri sa atong palatuntunan, Kadampig Mo Monday Edition. Till the next episode, have a good day. God bless you all.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, 4 ang aton oras diri sa DYBS Abian maing aga. Welcome sa Real Time with Leia diri sa 1233 Radio DYBS. Kamusta ikaw abian sa sining adlaw sang Lunes, unang adlaw para sa bulan sang Agosto. It's August 3, 2026 abian. This is your friend Leia. Excited ko sa buong makaupod ikaw abian na wing nag-break ikaw last weekend abian. I hope naka-recharge ka sang maayo kag na-encourage kagid na sa mga spiritual insights and mga spiritual food no na receive naton from the Lord no sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kaiglasyahanan abyan no. So salamat gid sa sininga semana. I hope nga mag upod ka diri hasta alas 11 sa aton nga program kag mag-discuss naman kita sa bag-o nga topic abyan. Excited gid ako nga makaupod ikaw today sa aton nga program. Kag ginaagda ko ikaw nga magpadala diri sang imo mga mensahe, mga prayer request, imo nga feedback abyan, or imo nga mga greetings dira, mga pa-shoutout nimo diri sa DYVS. Upod ka diri kag interact ka diri abyan. Ang aton line is 0998-842-2130. Muna siya ang aton nga contact number. Kag ginapasalamatan ko gid si Tita Virgie Salgado. Good morning sa imo Tita Virgie. Nay Mercedes Nanit dira sa Gimara, Sir RV Nanit. Si Nay Ninita Guadalquiver, ginatamyaw man aton maing aga. Ginatamyaw ko si Sir Alberto Loreno, Ma'am Alita Matulak, Sir Herman Tagurigan, si Pastor Alan Lumangyaw, Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Si Idel Buenavente, Sir Billy Buenafe, kamusta ka sir? Miss Janice Tita Norming Remutin, Ma'am Joyce Molina and family. Also, salamat man kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, de Joan Montalbo, Tita Girlie Fernandez, Tita Jessica Maing Aga. Salamat man kay nang Sara Calanza. Kag subong man, ginapasalamatan ginaton si nang Florenda Busaing. Good morning, Ma'am Ophelia Hupilio. Salamat gid. Si Ma'am Sonia Caldillero. Subong man si Ma'am Ping Saldivar. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati kag pagsuporta diri sa DYVS. Si Ma'am Junie Casas, ginatamyo man naton. Pastor Rodrigo Nyeri, dira sa may FCCC La Carlota, maayong aga. Kag subong man, ang aton man nga pagpasalamat kay Tita Dimple Baldonado, praying good for good health sa imo. Tita Dimple, Tita Florita Ong, Mamaya Chu, maayong aga. Subong man, ginatamya ko sinong Fernando ng Ami Mananap, maayong aga gid sa inyo. No? Dira sa Tabawalya Dulit, Tita Helen Manlabe, maayong aga. Salamat man kay Ma'am Deding Mercado. Mga abyan naton sa butika, marayo sinang Vanessa Magallanes, si Ma'am Melody, good morning gid sa inyo. Si Rosita, maing aga, kag sa tanan nga mga staff dira. Iginatamyo man naton sinong Natnat, Helisanga, and family ng Arlene. Maing aga sa inyo, Tita Julieta Hurilia, Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Salamat man sa kay Tita Ninfa de la Torre. Good morning gid sa inyo. Kag ginapasalamatan man naton si Tito Ponso, Tita Nening Tabao Suarez, Toto Milky, Sinday Freedom Aquino, mga binaton dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo Pontevedra. Hello kay Mir kag Pastor Paul Garganchel. Salamat gid nay Thelma, nay Susan Cuela, Ma'am Esther Labaste. Good morning gid sa mga taga Talisay dira sa Kamsus, Engineer Ray Ramos, maayong aga. Kag subong man sinang Grayson Josel Olivares, si Ma'am Ellen, Pastoral Jan Baby JM Magallanes. Good morning gid sa inyo Cheryl, Anong Matovida, maayong aga. So ka August na subong abyan, ka damo gid sa mga activities kita. Kag hindi na ni mapunggan abyan, no? Basta ano na sobra na sa tunga sa tuig, naga sinakuay na ang kalabanan gid. Kag ari abyan, I hope nga sa imo ka sa kuon today abyan. You do well gid, no? Mangin productive ikaw kag meaningful gid ang imong pagtrabaho kag pagpamati diri sa DYVS. Ginaagda ikaw kada Lunes abyan nga magpamati sa LIFT or Life Improvement for Teens nga program every 5 PM abyan. Naga-share kita diri sa mga practical biblical wisdom and encouragement and life lessons para mabuligan ang mga teenager naton nga magtubo sila sa ilang pagtuo, character and daily walk with God. So, updan naton si Ma'am Leia Bargazo every Monday sa LIFT, the group No? Kaginatamyaw ko man, maayong aga. Mga binaton dira sa may Bago City. Good morning, gid, sa inyo. Salamat, gid, ang mga taga Barangay Mailom dira. Mga batian ang ayhan aton signal dira or clear ayhan ang signal dira. Subong man si Pastor Gerald Janjutay. Pastor, may aga sa imo nung Kasim, Kanyada. Good morning, enjoy listening on a rainy day. Salamat, gid, Tita Perla. God bless you. Enjoy kag take care. Ginapasalamatan ko man si Pastor June Mambing Hadya. Dira sa Soul Missionary Baptist Church. Si Sir Eugene Hadya, maayong aga. Si Nang Maricel, no, Richard Blando, si Jelvis and Marisa Flores and family. And ay Ninfa Escanel, praying gil sa imong pag-ayo na Ninfa. Kaginapasalamatan ko man Tita Ofelia Tutika. Good morning gid sa imo. Dira sa may Pontevedra. Good morning gid sa inyo sa may Canroma. Subong man, mga taga Iloilo, kamusta ka mo dira, Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala, tanan nga members ang The Voice of Calvary Baptist Church. Also, si Pastor Pert Alparaque, Pastor Neil Vilches, maing agaman sa kay Ma'am Vivian Topor dira sa may San Miguel Iloilo. Salamat man sa kay Pastor Ann kag nung Hendrickson, si Mela Hope Pedregosa. Salamat gid sa inyo pagpamati. Also, ang mga taga Barotac Nuevo kag Barotac Viejo nga mga abyanaton dira sa Leon, Iloilo man nga mga abyanaton. Hello kay Pastor Gideon Kahilig and family. Salamat gid. Mga taga Antique, sa Capiz, sa Aklan, dira man sa Gigantes Island. Ang Villasis family ginatamyaw naton. Maayong buntag man sa mga taga Bantayan Island kag Camotes Island, Cebu. Salamat gid. Praying gid sa sininga maulanon nga panahon nga safe kita abyan magbalon gid sa imo payong. Permi sa mga estudyante naton nga kadto sila eskwelahan, no? Please sa mga ginikanan pabalunan gid sang payong pag ilang mga jacket, no? Kay kinsa indi paktan pagpakadto sa eskwelahan, wala ga ulan pero magpabalik na ara na ang ulan abyan. So please pray gid, no, nga mangin safe ang mga kabataan sa ila pag eskwela kag subong man ang aton nga pangamuyuan man ang mga challenges naton diri sa aton pungsod Pilipinas. Sabyan, praying gid, no, nga ang mga presyo man sa mga balaklon maghagan-hagan, ang presyo sang gasolina magnubo abyan liwat, no, praying gid kag mangin resilient gyapon ang aton nga mga driver, no, may mga extra job sila, no, kag in good health lang permi sa ilang pagbiyahe. May aga lang sa tanan yung mga taxi driver, mga driver dira, no, sa mga public vehicles naton, public utility vehicles. Salamat gid sa inyong pagpamati. Sinong Alan ng Roda Descalzota, good morning. Salamat man kay ng Rodora Prado, subong man si ng Ginong Leo Yulo, manang Romely Nicolas, nang Merla Magaspag, maing aga, mga biyay naton dira sa Isabela Evangelical Church, si Ma'am Amy Lupa, Sir Ben Dubria, Ma'am Rachel Hachanova, si Ma'am Josephine Quinosa, good morning sa imo. Good morning, Miss Leo, for your diligence in airing to us, though it's raining, God bless. Yes, gracias ang Ginoo, Ma'am Josephine, nga padayon ng aton nga broadcast. Salamat gid sa inyong prayers. Kag sumangon, pangamuyuan aton aton transmitter, abyan nga hindi gid siya maguba, no, sa piyak sang mga maulanon nga panahon naman akis ang hindi batiyon ang DYVS siguro sa inyong area. Ano nyo lang, no, sa ilo-sailuho nyo lang kung kis ang inyong radyo, no, kay para makakita sang better signal. No, please pray gid for better signal and ang maging stable man aton nga internet connection. May ara kita sang pagpangagdaman sa imo abyan sa mga church leader, educators, community workers, sa moral recovery program trainers training seminar sa sininga August 7, 8 a.m. sa Function Hall sa Moorsha Complex Building, Moorsha Negros Occidental. For more information, contact lang kay Pastora Grace Pasigado 0917-143-4751. Kagari abyan, excited man kita sa The Four Tenors nga concert abyan sa sininga August 16, 6 p.m. sa may Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Circumferential Road, Bacolod City, ginadala ini sa Panukoy Baptist Church. For more information, please contact Ma'am Sweet Rose Leonares, 0915-651-9984. Nang roda ng Presyosa Alesa, dira sa Alimudyan, Iloilo. Salamat, Gid. Okay, mandira ang signal. Si Sir Junrey Gumba ni Quinto. Hello sa imo, Sir Junrey. Kag kayto kaya Leia ni Quinto. Maayong aga sa inyo. Si Naylinda Benson, ginatamyo ako man Ali and Ching Benson. Good morning sa inyo. Kag ginaagda ka man abyan sa Intentional Discipleship Making Conference sa sining September 25 and 26. SMX Convention Center, Bacolod City. Nami isang theme, All In for Christ. For registration and details, please connect lang sa idmcbacolod.com or pwede man sa ilang Facebook page, IDMC Bacolod. Padayon man kita sa pagpangamuyo abyan for healing sa kay Ma'am Leia Solinap, na ininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estelosa, and Ma'am Lilis Lofranco. Kag subong man, ginatamyaw ko si Tita Lucy Pura, maing aga man sa kay Tita Vivian Boga, hello man sa kay Tita Susa Yanit, no, ng Leni Linggamen, mga biyanaton dira sa Ictus, Tabao, San Enrique. Hello man kay Tita Suzette Posadas, maing aga Tita Pleni Hiraldoy, mga biyanaton dira sa may kabakungan, good morning gid sa inyo, kay Celso Panyergo, chay Marisa Panyergo, maayong aga gid sa inyong atanan. Kag ari pagid abyan, maghalong man kita sa scam or cyber fraud abyan, no? Intindihon ni naton abyan ang mga digital scam subong, no? Like ang phishing, no? I-avoid niyo ang paghatag sa inyong mga password bala online. So subong man maghalong makita kag mangin aware sa mga social media fraud. I-recognize nato ang mga fake profiles and ang makita halong makitang hindi ma-hack ang aton nga mga account. Online shopping scams, mga fake job offers, kag hindi kita magbayad kung ano, nagpangita kita bratabaw kag nagpangayo ang certain company sa aton sang bayad. So, hindi kita magbayad sina or dali magpati. Mga romance scams, abyan, be careful with emotional manipulation. Subong man ang mga realistic fake photos, videos, and voices. Mangin, ano kita ni? Aware kita abyan. Ang IMS eye catchers or mga intercepting mobile communications, SMS blasters abyan, ang mga masked spoofed messages, bala, mga malicious links niyo. Kung may mga link ka mga kakabatunan nga hindi ka mo sigurado, hindi nyo pag i-click abyan. Subong man ang para proteksyonan, mangin aware kita sa SIM Registration Act or RA 11934, ang kag subong man i-report ang mga suspicious texts to Contratext Scam Program, i-deactivate ang lost SIMs and block stolen phones. Kag subong man abyan everyday, let's trust but verify. May nga gaman kay Pastor Cesar Guerra. Good morning Pastor Lemuel Juarez, Miss Bam ng Jusil Hordan dira sa Bayan Kabankalan. May aga sa inyo, kag kabay pa makadabot aton signal dira sa may Mabinay, Negros Oriental. Kag subong man may adlaw dira sa mga taga Hinubaan kag Sipalay, kag sa may Kawayan, no? Sa ila ni Pastor Mel Parcon, good morning sa inyo dira Pastor. Kag subong man ginatamyaw naton si Sir Winnie kag Ma'am Mary Jane Patrimonio. Subong man si Sir June Moran. Maayong aga man sa kay Ma'am Adela Peralta, kag Ma'am Roda Amparo sang Alihis. Good morning gid sa inyo. Karon abyan pamatian mo sa kinaadman 2:30 PM ang VMA Global College Guidance Office, no, sa ilang advocacy on mental health. So mabatian sila naton kada Lunes diri sa DYVS. Maayong aga lang dira sa mga abyan naton sa Sumag Evangelical Church. Team Carmona, Naileti Daya, Pastor Noel Zulweta, good morning. Kaginatamyo ko man si Attorney John Mark Tamanyo, wagi na lang or nabatian na siya naton before sa real time. Now, Attorney, good morning sa imo kag sa imo family. Nang Marivic Gomez, ng Arlene Del Monte, good morning. Si Ma'am Sana Candolita, ginatamiyaw man naton. Salamat kin sa pagpamati. It's now 10:19, abyan, pag-istoryahan naton ang weaving industry, no? Mga update no sa weaving industry naton kag may ara kita sang guest abyan nga maga-enlighten sa aton nga topic. So upod ka diri sa gapon sa real time abyan pamati kita na isang sang ini nga mga reminder.
1: Alam mo ba ang ibig sabihin ng PSWS? Ito ay ang tinatawag na Public Storm Warning Signal. Ang PSWS ay mga babalang ipinapalabas ng pag-asa upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo, saan ang lokasyon nito, saan ang tinatayang dadaanan ito, at ano-ano ang mga paghahandang dapat na isagawa ng mga komunidad na maaapektuhan sa pagdaan ng bagyo. Narito ang pagtaya sa panahon gamit ang PSWS. PSW Signal Number 1. Hanging may lakas mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 na oras. PSW Signal Number 2. Hanging may lakas mula 61 hanggang 100 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 na oras. PSW Signal Number 3. Hanging may lakas mula 100 hanggang 185 kilometro kada oras. Maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 18 oras. At PSW Signal Number 4. Napakalakas na hanging hihigit sa 185 kilometro kada oras at maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 12 oras. Isang paglilingkod bayang kaalaman hatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka-Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.

0: pauntat anay ang ginsuspend ang mga biyahe no sa dagat abyan. So reminding man sa mga vessel operators to take precautionary measures and closely monitor sa movements on tropical depression and development sa aton nga panahon. Kag subong man sa 5 a.m. Kahapon ni abyan si Luis na muning pangalan sang bagyo was slowly moving southwestward. May ara ni siya sang sustained winds nga 55 kilometers per hour near the center and gusts of up to 70 kilometers per hour. Kag ara siya sa may location 295 kilometers east of Dait, Camarines Norte. So ang tropical cyclone wind signal number 1 ara sa Polillo Islands, Camarines Norte, na the northern portion of Camarines Sur including Caramoan, Presentacion, Garchitorena, Lagonoy, Tinambak, Siruma, Goa, San Jose, Tigaon, and Calabanga, and Catanduanes. So, muna siyang aton nga update sa lakat sang panahon abyan. Kag sa sining nga aga, we are privileged gid, no? Nga makaupod abyan, no? Ang aton nga abyan, no? Sa DTI, Trade Industry Development Specialist, diri sa Negros Occidental, no? Kag previously nakaupo naman diri siya naton pero maghatag pagid siya sa buong sa update on weaving industry abyan. Gina-welcome naton si sa aton nga program si Sir Gab Advincula. Sir, good morning. Welcome gid liwat sa Real Time, Sir Gab. Hello, sir. Okay, no. Before kita mag padayo no, i-check naton liwat no later si Sir Gab no. Maano kita nay no, mahatag kita nay sa mga pagpanamyaw naton no. Samtang ginahulat naton si Sir Gab. Salamat kid no sa mga biya naton nga nagapamati dira sa may Silay. Kamusta kamo dira mga biya naton sa Silay? Sinong Dolping Villarenia. Salamat gid. Kag invite your friends sa biya nga magpamati diri sa DYVS kay may ara kita Facebook Live. Ang Ma'am Sart kani ni Miss Joy Pastoral no mabati naton kada Sabado 11 AM may ara na subong sang Facebook Live abyan no. May aga lang dira sa liwat no. Sa mga abyan naton sa may Iloilo. Subong man ginatamyaw naton, hello gid no sa mga taga First Baptist Church of Central Hawaiian. Good morning sa inyo nga tanan. Kag ginatamyaw ko man si Nang Drusila Sir Joel Gayanilo sa Himamaylan. Si Mameli Allen Nang Herlin, Nang Rosalinda Arevalo sa Victoria Fundamental Baptist Church. Si fellow James and Guanzon, hello kay nang Rejoice, sa Anthony and baby Elijah Atienza, si nang Sony Ann Garcia, may aga gid sa inyo. Salamat gid sa pag-tune in. So check na to liwat no si Sir Gab no sa line. Hello Sir Gab, good morning gid sa imo sir. Okay, no. I hope nga ara na si Sir Gab. Good morning.
1: Good morning.
0: Batian mo kami, sir?
1: Yes, batian ta ka, ma'am. Ara na, no.
0: Ara na si Sir Gab, no. Kagina, sir, hindi ka pa namon mabatian pero salamat gid no nga maka-connect na kita subong no kay Sir Gab. Sir Gab, welcome gid liwat sa Real Time, sir.
1: Sa ato listeners sa DYVS, sa imo Ma'am Lay, sa tanan ni mga team, isa ka maulanon pero malipayon nga aga sa tanan.
0: Yes, wow, sir no. Salamat gid nga hindi gid sa vlog ang panahon no, nga makapadayon kita hatag sang mga mapuslanon nga impormasyon sa aton nga mga listener no and viewers naton. So sir, pwede ka maka-share subong sang role no sang or ginahimo ninyo sa DTI labi na gid sa pagsuporta sa mga micro, small and medium enterprises naton particularly sa mga local weavers naton.
1: Trade industry committed gid sa pagbulik sa aton nga mga MSMEs sa ilang trainings, product development, kag market access.

0: Labi na gid ang business mentoring para sa aton local weavers. Ginabuligan naton sila nga mapaayo ang ilang mga produkto kag mapalapad ang ilang market. Ang goal di sa DTI is to make our local weavers local weaving enterprise nga more competitive and sustainable gid. We also connect from different government programs and private sector opportunities nga makabulig expand their businesses. Through this effort, we want our local weavers to become globally competitive while preserving their unique craftsmanship man.
1: Mm-mm. Salamat gid sina sir no ka positive gid nga balita na labi na gid sa aton nga mga local weavers. Pwede mo kami makahatag sir sa mga update man sir kun diin ang mga active or most active subong nga mga local weavers naton or weaving industry diri particularly diri sa Visayas and Negros Occidental sir.
0: Sa Negros Occidental, kadamo kita lain-lain ng mga weaving communities man. Kung kadto kita sa Norte, from Toboso and Calatrava, in the small part of San Carlos, there's a pandan weaving. Kadamo kita mga women weavers naton. Also, San Carlos, Abaca, magnaog ka naman sa south naman. There's a hablon from Valladolid naman ng mga women and trapman. And also, Drisa sa Kabangkalan, medyo dako ang aton nga mga grupo, lain-lain nga mga barangay, into hablon products, ginawib man sa aton nga mga babayi, same time ang aton nga mga kapamatanon dito sa syudad sa Kabangkalan.
1: Salamat kisina sir, no? Na shout out lang dira, no, sa mga biya naton, labi na gin sa mga weavers naton dira sa may Toboso, Calatrava, San Carlos, sa Valladolid, kag Kabangkalan. Salamat gid sina sir no. Nga ano ka importante sir Gab ang pag-empower sa mga local weavers naton paagi sa ilang pagnegosyo sini.
0: Syempre, pag-empower sa aton nga local weavers, it means nga ga-create na sa sang aton nga hatag more livelihood kag wala labot na gina-preserve man nato ng aton kultura, tradisyon, paagi sa mga pag-entrepreneurship, pag-negosyo, magahimo man nga sustainable ang ila business, naging ang ila business nga ihalin sa ila talento. Ini nagabulig man sa aton economic growth, sa aton local communities, and also gina-encourage man ang aton mga pamatanon, younger generation, nga mag-appreciate man sa pag-continue sang aton nga tradisyon nga pag-weaving man. In the long run, stronger weavers enterprise, it means stronger local economies man.
1: Na-mention ni mo, Sir Gab, ang ma-encourage ang mga younger generation, mga pamatan-o, no? So, but silingon, Sir Gab, ano na ni siya, ginamatamat, pasa ang ining industry kag somehow masiling naton parts ang culture no or tradition sa aton nga mga weavers dere. So sir, ano ang ginahimo ninyo parang ang ini nga mga weaving communities naton ma-improve pagid ang ilang mga produkto kag mag-grow ang ilang business?
0: Sa DTI, kadamo mga government agencies man like pareho sang DOST or Department of Science and Technology nagabulig man mapabakod ang ining industriya man sa Negros Occidental. Ang DTI may ara kay may ginatawag nga One Town One Product program. Ini nga mga programa inasulod na diri ang mga product development, skills training, mentoring kag ang syempre pinakanamigit para sa aton iyon muna ang pag-intra sa mga trade fair locally and nationally. Later on international na gid ang participation. Ginabuligan namon sila sa design improvement. Ara na gida ang packaging, branding, kag marketing kages. Ini nga mga programa nag-open man sa madamo nga opportunities para nga ila sa ila mga negosyo man. We also amutokay nagambata gina-collaborate naton with the partner agency and designers to improve product quality and innovation. The goal is to help our local weaving communities to more competitive in both local and international man nga market man.
1: Okay na, Miguel, isang ginay mo sa DTI, sir. Pwede ka makamention, Sir Gab, sa mga nabalaan mo nga mga produktong ara subong available sa market diri sa Negros Occidental kag amo na ano kag particularly ina naghalin sa aton nga mga weaving community diri sa Negros Occidental, sir. Ano ni nga mga produkto ayhan?
0: Sa mga produkto nga ipabugal naton as Negrense, no, pareho sa northern part of Negros, the Toboso and Calatrava, dako gid ang ilang market sa pag-ubra sa mga bags. Mm-hmm. Made of pandan. Mm-hmm. Kasi siyempre, pandan dito ang natawag nga pandan plant. Siyempre, gina nila sa pag-ubra sa lain-lain ng mga produkto from bags, accessories, to home decor, to kitchenware, like a basket or a placemat, tabletops. Also, ang munang aton yung ipabugal sa northern part. Kung magkanto ka naman, mambata kayo na, wala nato na-include ang Oiska Negros diri sa Bago, Oiska. Ang ari naman sa aton ang sericulture industry nga ipabugal gina aton nga may-ari kita diri sa Negros Occidental.
1: Uh-oh.
0: Nga ginawid man aton, amo man sa part man na siya nga kinlanlanon ang silk nga gina-use sa mga weavers to aklan. Wala labad, gina-mix na nila with pinia fiber to silk. Fiber man nga diri sa Negros Alin. Mm-hmm. Sa southern part naman sa Negros Occidental, damo gitay ipabugal man, gahablo naton. Subong hindi na typical shawl or scarf, subong yeah, there's a trend. Like for example, bayo. Sa bayo, ginabutangan jutay nga design of the local naton nga weave, nga ina-introduce gid sa ila nga marketable gid sa market sa kundiin man natin ibaligya man.
1: Wow, kadamo kita gali sa mga produkto di sir, no? And I believe sir nga ini nga mga produkto nakadabot na or nabaligya na dito sa abroad. And
0: yes ma'am.
1: Kag sir, speaking sang mga ini nga mga produkto bala sir, paano gina-preserve no ang traditional nga paghimo sini nga mga produkto pero at the same time nang gasabay mambla sa mga market trend subong sir.
0: Kami sa opisina sa DTI, encourage kami sa mga weavers nato nga i-preserve nila ang ilang tradisyon nga technique man while nga gina-introduce kita sa new design kag market trends man kay galakat ang simple. Nag-aara ginaiya nga ang customers natin gapili, nagapangita sa bagong nga design. Siyempre, gina-protect gina natin, ginatipigan natin nga ang original nga craftsmanship samtang ginabunigan natin sila sa ilang maging market ready man sila later on man. This way, ang product or remain authentic but ang appeal niya Japon sa atong customers or consumers. Ara Japon, mas mapili Japon nga maprotektahan ang dumaan nga design pero gasabay sa natawag nato nga modern market man. Siyempre, ara ginapimeya, gina-encourage natin for collaboration between artisans and designers to create products to fit the current market demands. In this way, ang tradisyon nato nga innovation nag-work good together, no? Mayara kita sa Negros, kadamo kita mga local designers nga ang mga local weave naton dugang nila sa ilang mga ginaubrang mga panapton, accessories, or any sa mga pamalay man gagamit man.
1: Dako gigiling bulig ka-growl no sa DTI sir nga kumbaga updated man ang mga product or mga material no sa aton nga mga weaving community. So sir ari pagid sir ang how about sir ang mga skills and entrepreneurial naman nga mindset? Ano ni ang imong encouragement sa ila para nga mangin madinalag-on sila ang mga business owners? Ano nga mga skills and entrepreneurial mindset ang i-develop kinahanglan sa aton nga mga weaver?
0: Isat kita sa mga communities naton sa Negros naton mabakita nga ang skills gidya ara na daan na may ara na sila yung dumaan nga napasapasa na from generation na to next generation man. Pero we should also learn ang mga ibang pagit nga topiko sa pagpadlagan sa isa ka negosyo man, like for example the financial management, marketing, and customer service man. Siyempre, sa drama part, importante man nga ang creativity, kag-resilience ang aton nga mga MSME, kag-willingness nga i-continue japon nga mag-learn sila kay siyempre nagalakat ang chimpo may mga bag-o nga matunaan kita hindi nga for the long run lang ara lang gid na pero sabay kita kung anong may ara nga gina-offer ang government and local government unit nga mapabaskog pagid ang ato na ibaluan para mapanami ang ato nga pagnegosyo ang maging successful nga pagka-entrepreneur kinanlan handa nga mag-adapt gid sa mga changes opportunities gid no. They should also value the quantity, consistency, and customer satisfaction. Pinaka-importante, ginaya ang ma-satisfy ang customer, gabalik-balik lang na to purchase your product. And most importantly, they should also believe their value of the products and continue improving every day. Gijaya, nga mapanami pagit ang ilang produkto.
1: Wow, oo. Kanami gili, sir, no? At least hindi lang ang mga material or ang mga technique somehow ang gina-improve but at the same time ang ano gidya ay ang gin-mention mo to kagina kinanglan ka balo mag-adapt no sa mga bago mga trend no kag at the same time ma-improve ang mga skills how about sir ang ano naman sir ang mga opportunities nga available sa mga local weavers naton may ara may kun may mga trade fair exhibitions kag mga iban pagid nga mga market matching activities sir may ara man no ang or open man ini for our local weavers
0: actually mabakit tayo part of the mandate of DTI dala na tayo ang participation invite them to participate the trade fair local mm-hmm. national and later on magdako-dako na silang ready na for international na kami man sa DTI gahatag man technical assistance through product development amo to kaina product branding and packaging design sa dringa part ginabuligan namon nga masunod gid balang market standard and customer preferences also gabulig man kita to increase the value competitiveness of the product syempre gina-assess tam na later on kay syempre hindi man pwedeng nga sa DTI may ara lang gatga kwan kita gakuwa kita sa mga dose sa gadget sa ila field in terms of designing gakuwa mm-hmm. kita a big brother to teach them mm-hmm. nga ini nga dapat nga design this is the best design this is the best color every year this is a pattern mm-hmm. of the year color of the year nga dapat man ma-adapt man naton as as MSME man
1: exciting gina sir Gab no knowing ang I believe ang mga local weavers naton very open gid when it comes sa mga trend kag mga opportunities para sa ila so paano ni gina take advantage sir sa mga local weaving enterprises naton ang ginatawag nga digital marketing or e-commerce naman para nga ma-expand ang ila pagid nga reach or ang ila pagid nga market
0: of that kay inagihan ba to kay na nga very ang regular gidya na ang DTI to invite a trade fair nga mag-participate kita kadamo kita locally and national and international trade fair nga pwede gid ma-invite ang aton nga mga MSME diri sa Negros Occidental syempre subong ang digital platform amo nang pinaka powerful kumbaga nga tool for business growth ma'am Lay no gina-encourage gid naton ang DTI gina-encourage sang opisina sa DTI nga ang MSME gamiton gid ang social media kag online marketplace para mm-hmm. ma-reach pagid mas madamo kag madamo nga customer this allow them to sell their beyond their local communities man kami nga gina-encourage gid nga to create quality content to tells the story gid their moving product customer gidadaan niya na gina, ang mga customer makita nila nga ay kubra sa mga babae ni ang ila bana sugarcane worker there's a value nag-a-add kuan siya ang story kundi inhalin kung sino nag-weave man kaya ma-appreciate man sa nagabakal sa mga produkto nga ini authentic story and cultural value man
1: So mo gina ang gina gusto ma ginapangita sir kag gusto mabatian sa mga ano nato no ng sang public naton or ang target no sa aton nga weaving industry nga may ara bala something makarelate sila through stories no sa sina nga mga produkto no hindi lang mere nga mga product lang but somehow makarelate gid sila sir no salamat gid for sharing How about, sir, wala labot sa mga training, mga amunay ng mga development pagid or updates nga gina-share ninyo, bulig ninyo sa aton nga weaving community. How about mga mayara makamuser mga financial assistance, grants or mga loan programs nga amo na nang something nga ma-explore nila or mabuligan sila ng aton nga weaving community.
0: Titi, ini ang kami ginatawag sa office na namo na amo nang amon financing arm. Ang SB Corporation or Small Business Corporation, siya ni ang amon opisina nga nag-offer sa mga loan assistance naton sa aton mga negosyante. May mga lainain sila nga programa man na focus sa mga pamatanon, mga negosyante. May ara man para focus on the OFW and area bagay gidiya for those weavers naton grupo. Amon sa ginatawag nga Rise Up Multipurpose Loan sa under the SB Corporation. Siyempre ang DTI wala labot the government, may mga ara man kita nga gina-assist man through the private sectors, private banks, also gabulig man ta. Ang DTI through the partner government agency, ginagayit naton sila sa papaano git maka-avail sa amon ng loan or financial assistance nga angay sa ilang mga negosyo man. Importante man nga may access sila sa ilang kapital kung mapalapad ang ilang operation. Siyempre, amo to kayo nag-ihambat na Ma'am Lay. For those nga interesado kung paano mag-avail sa amon ng programa sa DTI, gina-invite ka muna mon. May ara kami tatlo gid kado opisina nga na located sa kung sa sentra diri ka sa center diri ka sa Bacolod, may ari di sa opisina sa DTI. Kung taga northern part kita, may taga San Carlos man nga opisina man. Kung sa southern part naman, may ara kita sa Kabangkalan, pero syempre ang ato nga mga customer hindi na mapalayo na kay we have already launched the 32 offices. A satellite office of DTI, we call this Negosyo Center. Pwede ka mo kapalapit dito and inquire on how to avail this program.
1: Oo. Ako ka namin, sina sir, no, nang mas mapalapit sa tao ang DTI, kag of course, ang services. So, ka namin, sina nga balita, good sir. No? So, through Negosyo Centers. Kag I believe connected ini sa mga LGU naton and open ini sir Monday to Friday, sir Gab.
0: So, gate mablay, open gate para sa tanan. May ara lang kita galing yung mga opisina man. Kahit siyempre may nag-follow pa sila for 4 days nga office. Pero, yeah, that's 8 a.m. to 5. Makabisita ka mo with our business counselor and the SB Corporation desk officer and avail this program natin man.
1: So, with that, sir, nga mga updates and mga bulig ninyo sa aton nga weaving community, may ara ay han sir or ano ang mga common nga mga challenges nga ginaatubang subong sa aton local weaving enterprises kag paano nakabulig or paano ni ginabuligan sa DTI address ang ini nga mga challenge, sir Gab?
0: Man sa aton nga mga weavers naton sana da mga limited market access. Siyempre, may ara kaya ang mga weaving community nga ito hindi pagid balasanay sa mga amoni nga mga klase sa pamaligya nga like the online platforms nga i-utilize na nila. Mostly sa ila, nag-weave lang sila. May ara lang walk-in, amo lang ginang ilang hulat para maka-sale sila. Siyempre, ang product development man, time to time, the DTI, nagahatag sa product development paagi sa gitawag nato na IMAC. Nga tagaan natong tsansa nga matagaan sila sang insakto guide nga correct nga pag-create sa mga patterns nga trendigid para sa customer nga ang pag-assemble, pag-design kag pag-obra na sang amuna na insakto gid nga mabuligan sa mga experts sa ilang field man. Siyempre, ara magida ang lack of capital, wala bala kwarta nga iduso pagid para maka-expand sa ilang mga negosyo man. Pinaagi sa mga training kag mentoring kag market assistance ginabuligan gid sa opisina namon nga masolbar ini nga mga concern. We also connect them sa mga opportunities and help grow their businesses. Ang DTI sige-sige ginaiya to work with our partner agencies. Kung hindi naton matagaan, like for example with technical nga expert man sa amon nga opisina, gina-turn over naton kag ginabuligan naton maka-avail man sa ina nga mga programa man. Syempre mga stakeholders to strengthen the weaving sectors. Syempre ara ginada no mga private sector, the designers, bakit nga ang ini nga mga produkto nami gini para for your line or imo nga imo design, amuni ang nami nga mga produkto nga dapat i-utilize naton man kag mabuligan naton ang mga weavers man. Syempre we aim to build more resilient and competitive local enterprises man.
1: So maayo gina sir nga na mention nimo ang ina nga mga challenge, but at the same time I believe may ara ang DTI subong ginahimo na no, kan na mention mo na to kagina may mga ara kamo programa sa loan no, kagina connect niyo man sila no, or may mga training man no, so kanami gid nga somehow sa piyak ng sina nga mga challenge ara gid ang bulig no sang DTI. May ara ka sir ga ba share nga inspiring story no sang sa weaving community or entrepreneur nga naka benepisyo na no sa suporta sang DTI?
0: Since several weaving MSME in Negros Occidental man no, na improve gid ang ilang products and expand their market through DTI programs. Mangod sa mga training, participation sa trade fairs, nagadamo man ang ilang customer kag sales. It shows the right support and the same time the local natong nga artisans gihatag gid sang successful complete to compete the bigger market gid. No, may ara kita di mga lain-lain nga mga organization or group or company. Hatag ko si Imo si Negros 9 from Kabangkalan City no. Ani mga mabukiro na ni nga mga lugar ginatagaan ta ni sila chance pagid nga mapanami ang ila produkto gihambat ato kaina nang mayara kita nga mga designers gid nga makabulig sa ila kung paano nila obrahon ang manami nga mga pag-pattern, pag-color selection. Siya sini nga part naman every time may mga trade fair kita automatic ginaiya nga gina-invite naton ang mga aton ginapabugal from Negros Occidental, the weavers communities naton man. Siyempre, ginatawag naton yung SSF programs ng DTI or Shared Service Facility. Ginatagaan naton sa mga additional naton yung mga makina or materials para mapadasig ang ilang ginaubra ng mga produkto man. Sa paagi ni, siyempre, mabakitang ini maging success story man later on sa mga lain-lain nga community nga pwede man ay adapt from different communities within Negros Occidental man.
1: Mm-hmm. So far sir Gab, ang paghimo sang mga produkto labi na gid sa weaving naton, ano gid no nang by hand gid jano kumbaga mano-mano no, or may ara na subong sang pamaagi sir, or may mga innovation na subong sir or technology ayhan nga ginagamit para nga mapadasig no ang ilang paghimo sir?
0: Sa Negros Occidental, mostly dream, traditional gid, hand-woven gid, ma'am, manumano, kamot gid siya ang nag-uubra sa pag-uubra sa bags, or even those hablon, ginagamitan gid siya po sa traditional nga mga gamit.
1: Oo.
0: Kaya siyempre mo na ang authentic gid siya sa aton, nga malang hindi mapalo katungod nga grabe gid ang pag-ubra manumano kag perti kadugay ubrahon ang ininga mga produkto man.
1: Amo na ang kinalain niya sir no, kag lain gid niya tuod kun by hand no or manumano ang paghimo sina kag maano mo gid ino ma makita mo gid bala no kun amo na may ara gid dira ang effort ang heart no sa aton nga mga weaver, local weaver naton no sa paghimo sina. So ano imo advisor sa mga pamatan-on labi na gid sa mga young entrepreneurs naton nga interesado sila sir nga mag join no or mag pili sa amoning industry no sa weaving and creative industry?
0: underestimated the value of a local culture and craftsmanship gid ma'am
1: Mm-hmm.
0: Lee, no? Padayon lang sa pagtuon, pag-innovate, kag mapanami gid mapadako, mapasustain ini nga mga talento with the passion and the right mindset gid sa ato pamatan-o, no? You can turn into creativity into successful business gid jaya, no? Hindi kita madlok nag-seek sa mga guidance from the mentor and avail the program from a government offices, local government offices, like para sa DTI, no? Siyempre, ara, gina, for every successful entrepreneur, nag-start gid sang step by step, kumbaga, Ma'am Lay, hasta nagdako ang ina mga negosyo man, no? Kadamo kita nga mga designers dre, nga ma'am, bakit ang nga kamu nga mga pamatan-on kamu ang mabuhi kumbaga sang aton industriya di nga local industry naton sa weaving nga tungod sang inyo nga skills kag talento hindi lang nga local daloon na naton international gid ma'am Lee.
1: Oo. Kag paano makabulig sir ang mga local community naton nga ma-sustain ini nga weaving industry kag ma-support pagid ang mga Filipino or local nga mga artisans naton?
0: Okay, the best way gidya ma'am Lay is to promote locally made woven products gidya, no? Kada bakal naton sang local products ginasuportahan naton ang pangabuhi sang aton mga artisans kag preservation sang aton heritage man. Supporting local means ginastrengthen naton ang aton local economy man, no? We can also help by sharing the products on social media gidya di ba and recommending them to others, and every purchase will create opportunities man sa aton artisans to continue their craft man. Kasi siyempre, kung the more damo ga import, the more masustain damo ang imo pag-i-create ng produkto pagin.
1: Kanami, sina nga encouragement, Sir Gab. May anak ka mo, sir, sa mga upcoming nga mga programa sa DTI, mga trainings or events nga kinanglan updated ang aton nga mga listener or viewers, especially sa weaving in industry naton or pagnegosyo sang amo sini nga mga produkto, sir.
0: Sa second semester naton, damo pa ta naka-line ang activities for the wearables and home style industry cluster for Negros Occidental. Ara na da, mga training into value chain. May ara man ta participation for local and national trade fair man gina-organize ang aton local DTI kag national DTI. Ang DTI ara ginapim nito create wala labot entrepreneurship time to time nag-provide gina para mapanami ang papadlagan sang aton nga mga negosyo man. Ina syempre ginapangabay gina namon ang tanan nga mag kwan eh, for example, kami sa DTI, time to time, nag-post kami na, Ma'am Lay, no, gina-encourage ko namon nga mag-follow sa amon nga Facebook account, DTI Negros Occidental, no, para sa madamo pagid nga mga upcoming activities, kag trainings nga gina-offer naton sa amon nga klase sang industriya, diri sa Negros Occidental.
1: Sir Gab, no, salamat gid sa imong update and na enlighten kami at the same time na aware, no, nakatag ini awareness sa aton nga mga abyan nga may ara kita gali, no, sa mong thriving nga weaving industry diri sa Negros Occidental, no. Salamat gid Sir Gab Liwat.
0: Gid salamat Ma'am Lay. Idogan ko lang Ma'am Lay, no, gahulat kita for Negros Occidental. Hopefully may mga recognition man for Negros for weaving naton. Ginapangamuyo ta gid na nga ini nga mapabakod kag ma-recognize sa national ang aton nga mga weaving communities man diri.
1: Wow.
0: Sa tanan, let's continue supporting our local artisans and building more creative and more competitive Negros Occidental gid.
1: Salamat Liwat Sir Gab and congratulations man sa inyong ginahimo, no, sa aton nga weaving community, sir, and God bless gid, no, sa inyong mga activities pagid.
0: Thank you Ma'am Lay. Thank you gid. Madamo nga salamat.
1: Yeah. Welcome gid Sir Gab, no, kag sa DTI team diri sa Negros Occidental. Amo yad to abyan ang aton nga mga update, no, sa aton nga weaving industry kabay pang nakabulig ini kag pangamuyuan gid naton kag suportahan ang ini nga weaving industry naton kag mga products gid. Si Ma'am Melanie Calvas ginatamyo naton, salamat gid Ma'am Melanie. Ma'am Dalia Villarde, good morning. Ma'am Welly Grace Yap sa Bago City, kamusta ka Ma'am Welly Grace? Ma'am Arlene Penuela, madamo gid nga salamat. Also si Ma'am Maribi Castillo, ginatamyaw naton. Salamat gid no. Subong man si Irma Banyas, Maymay Villaflor, Ma'am Aileen Baulo, Jinx Lenore, Jinky Ferrer, madamo gid nga salamat. And salamat gid kay Joel Gag ng Julie sa Control, kag sa aton nga mga guardia dira no sa Talok site. Salamat gid sa inyo pag-upod sa aton nga programa Pagpamati. Magkita ay naman kita buwas abyan the same time 10 o'clock diri sa DYVS. Looking forward no sa topic naman naton tomorrow abyan. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Stay tuned ka abyan kag for the rest of the programs diri sa DYVS until 8 p.m. This is your friend Leia. God bless you. Enjoy the day and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Okay, good morning mga kapanimalay. Bawado, hindi tamin chilihanan, siyempo, subukon mo sa honta. Kay gaulan, gainit. Halin ko di sa isa ka area, do gaulan-ulan na di nakalabasa ng mga gamit ko. Pag abot ko sa isa ka area, ang jacket ko pagid, do naka-long sleeve ko. Ginuba ko, pagkikiperte naman to yung kainit. Na, sige lang, sala sa lamig, sala sa init. Anyway, kamusta ang Lunes, nga adlaw? Kasi naku, ay, gidguro ang mga ginikanan subong, no? Or ang may mga appointment, kinanantastado. Ha? Hindi ta magsala kag na prepare na tani kagabi kay para wala sa may mabilin way balik-balik kay gasto pliti oras kag kapoy, no? Pero sa gihapon kay pasalamat kita sa Ginoo sang iyang katutom sa iya kaayo, tanan kita in good health, amen. Da sa mga kundi mga partner nga duwa, no, naimi nga pamatsyag ang aton na baton sin adlaw another life kabuhi isugpo ni Lord. Pagmatam sa agay, salamat Ginoo kay padayon ko mahimo ako ng obligasyon kagabuhi ko, no? Salamat kay may mga pagkaon kami sa lamesa nga mapreparar kag matipon-tipunan, mapasalamatan kag sa mga oportunidad nga nag-abot sa aton kabuhi. Mga surprises bala nga wala mo gid ginapinsa nag-abot kag it's another blessing nga gina-claim nato, no? Sige hapo ni si Jinky Updanay kita kag sa sining adlaw aton nga topic nga pagkaistoryahan subong kanami bala, no? Kay although masambal ka nga common ni siya nga ginahimo ta sa kada adlaw, but kinanglan gid na plastal sang maayo, diba? So amo nang aton ginapinsa pirmi sa aton nga panimalay nga pagwa naton basta bali naton hipid man tani eh. Pag-abot man naton amo man aton gina-expectar, no? So simple lifestyle changes that save money every month. Again, simple lifestyle changes that save money every month. Diba? Kung hindi mo na paghimuon, wala ka kabalo ng gagawa na ang mga expenses every day. So, dapat makabalo kita. Especially, pag ikaw ang gauyat sang kwarta, kabalo kagid kung paano mo paiguon for the whole month na makadangat sa payday. So, inisijinkyo po ninyo sa kapanimalay mo.

Mayong aga sa atong pinalangga ng mga abiyan kag sa gyapon sa atong mga manupalamati sa sininga buluhaton naton sa kada Lunes. Nagakalipa kita sa Ginoo sang inyo pagpadayon, papakigupod sa atong nga pagtuon, pagistoryahanay, kag papaambit sa inyo sang pipila ka mga eksperyensya nakon kag mga benepisyo nga akon gina-enjoy kag nagahatag sa blessing sa kada adlaw sa akon nga panimalay. Kamusta, kamusta sa tunga sang maulanon nga panahon? Kabisan pa sang mga kasakoon naton sa papangabuhi sa kada adlaw. So kabay pa ang Dios magapakigopon sa aton sa inyuman tagsa ka mga panimalay. Update sa inyo sa akon nga pagpangtanom-tanom sa Canaon City. Last time ang akong balangalitos nga naigo sang asphalt from Mount Canaon. Salamat na ka-recover kag naka-harvest kami liwat sang amon gamay nga garden sa amon nga pagpangtanom-tanom. At the same time ang okra nga gitanom nakon mga kwalan na kapuno, mga 20 kapuno. Wow, by God's grace kagapon naka-harvest nako. Amo nang blessing nga gina-share ko sa inyo sa ginagmay lang nga bagay pero nagahatag ina sing dako nga papakamaayo ilabi na sa adlaw-adlaw naton nga kinanglanon. Kag ang ako naman nga ginsabod ginseedlings nga Bisaya, no? Native nga Pitsay. So last time nakatanom na kita kag manog harvest na kasiling ko pasunod, no? Dapat pasunod ang atong pag pangtanom-tanom. Sining aga aton padayon pagtuon ang ginatawag naton nga benepisyo sang pagpagtanom-tanom, benepisyo sa physical kabisan pa sa aton nga adlaw-adlaw nga extra income. Kabulo ka mo mga abyan kag mga hinigugmang nga manupalamati. Kami ni Mrs. medyo mahilig kami sa pagtrabaho. Way labot nga ti may ara kami kagulingon nga trabaho sa kada adlaw. Like ako isa ka pastor sa ministry, si Mrs. Gajuti isa ka pedia clinic sa Canlaon City. Ang amon ginhimo tungod kay ti naka-enchindi bala kita nga ang aton lawas dapat gidya mag-ehersisyo way labot nga ti masiling naton nga nagagiho man kita sa trabaho pero lain yang trabaho nga nag-ehersisyo mabalhasan ka sa rason nga ako after ministry ang ginahimo ko kun aga pagtapos dulong ko sa kabataan sa eskwelahan manggardening naman ako kag ako gino-cultivate ang mga tanom bala nakon sa Pat's Garden, kag sabisan pa sa backyard garden nga akong ginahimo. At the same time si Mrs., after duty, ang ginahimo niya nagaluto sa sang mga kung ano lang pwede maluto kag ginanegosyohan na mong kinaprobligya, mag-receive kami sa mga orders. So, ang benepisyo nga ako nakuha, number one, gishare ko last time sa inyo, hindi mo lang nag-edad ka na, no? Nag-edad ka na, kasi nagaluya ka, ginakapoy, ginatamad, no? Nagaka-boring kasi imo nga adlo-adlo nga routine, daily routine. Ti ang gardening, dako gid ya benepisyo. Sa rason nga ti talagsal ko ya gina hilanat o masakit o ano da ang mga health problem, kay amo na benepisyo sang aton nga mga pag-ehersisyo. At the same time, kung papangkuton ako ninyo sa akon nga emosyon, bala pastor, kamusta? Gaka-stress ka man? So, ang pinakanami nga exercises na kung sa kadaadlaw, among gardening. Kiti, kung may mga concern ko ginatubang sa kadaadlaw, kasi gakalipat ako. Tungod sa akon nga pagkawili, pagkahilig sa pagtanom-tanom kag sa akon nga gardening. Another sang isa sa akon nga mga gina-enjoy pagid, way labot sa mga tanom, ulo tanon, isa sa mga blessings nga amon subong ginadawat, amo ang akon nga seedlings, bala mga seedlings, apple guava, avocado, o ano pa nga mga fruit trees nga akong ginakulik, ginapatubo. Last time kung nakabati ka mo sa akong nag-share, gidiscuss ko man ang mga seedlings, no, nga ginahimo lang akon. Kag ti-imagine, ha, last week, no, during our South Negros Baptistman Circuit nga ginhild sa Canaon City, nakabaligya ako sang 40 gigapuno sang seedling sang apple guava.
kami madamo nga nag-message sa akon kag nagapamangkot kun available, so available ang seedlings tungod kay nahangpan akon wala labot nga nag-exercise ako bla. Amo na sa mga tatay, mga lolo, mga ginikanan nga ti ang iban hindi magin masako sa kadaadlaw. So amo na akon gintudlo last time nga kung mahilig ka mag-gardening wala labot sa mga ulo tanon, pwede kaya kakulik mga seeds. Hapos naman na kaayo. Kay kung mabakal ka sa seedling sa mga nursery, of course, dalag ko na, pero may presyo man. Pero kung ang tuyo ni muli, kalimbawa, ang akong pinaka-ginahimo, nagabakal ako sa mga frutas pala, nga paborito ko, tapos ang mga seeds akong ginapatubo. Ginakulik na ko ina, and then kung may mabakal, ginabaligya man ako. So another extra in kami na sa akong nga panimalay. So ang benepisyo nga nakuha na ko sa akong nga pagpagtanom-tanom, amo ang daily exercises, at the same time naga-active ang akon nga mind, ang akon nga health condition nagamanami, and then nagahatag sang blessing sa akon adlo-adlo nga panimalay. Kati siling ko last time sa inyo nga anytime like sang okra subong, ang okra first palang na akon nga harvest, ti magbainti ka puno, o imagine na naton ha, gandal ka mo gamay nga idea, magbainti ka puno, mag-harvest ka lang kada puno isa ka bunga, mabainti ka na kabilog nga okra. O, ti simple lang, kung lima ka mo kabilog, titapila na, tag-dua. O, sobra ganit, tag-dua. Apat kabilog. O, kita mo na. So, muna sa mga importanteng ginahimo na kon. So, ang pagpagtanong-tanong sa Gyapon, ang akong sabong focus nga ginahimo, padayonon nyo lang Gyapon ang pagpagtanong sa mga ulutanon, tilek ang pitsay nga ginsabod na kon, gatubo na, and after 15 days itanong naman akon sa akon nga garden, kasi akon nga pot garden, and then pasunod lang. Ay isa sa mga problema sa mga gapang tanom-tanom kiti kung kaisa bala ma-discourage aboton sang katamad, no, mo nang pinaka kontra na to, no, pinaka mga nagahinder sa aton nga pagpangtanom-tanom, inimblang kapoy ka, then ginatamad ka, kang nakita ni mong do something daw, natakan ka, no? So a matter of self-discipline, no? Self-discipline. Importante nga aspeto sa aton nga i-develop na to, no? Like sa akon, may kapamangkot pastor, ginakapoy ka man, kiti nakita nila sa akon nga ginahimo, kiti way labot nga nag-content creator ako, content creator, makita nila akon nga lifestyle. Kapamangkot nila pastor, wala ka ginakapoy, tek-sabat ko, ginakapoy man ako, pero gina-enjoy ko nga akon nga trabaho. So, self-discipline. So, but silingon, ang pagpangtanong-tanong, dapat i-discipline mo yung mga self nga mangin natural ni mo nga batasan. Kasi ang iban, halimbawa, nagapamati ka subong, na-encourage ka magpangtanong-tanong, na-inspire ka sa akon nga ginahimo, ngati ang akon nga gina-harvest, gina-kaon namon, at the same time, may daily income, time to time, tiba siling ka, matanong-tanong na ako, pastora. Pero kung hindi ka makadevelop, makamotivate sa self mo, sa pag-discipline nga dapat, imo tudluan ang kaugalingon mo, nga kung himuon mo ina, dapat mangin mapinadayunon. Kaya kung mag-abot ang mga times, ngati kung tamad ka, kapoyon ka, you have that discipline to continue. No, sang imo nga gina himo kay like halimbawa gantang mo gamay nga example during pandemic nag kuan gito nag-uso ang plantitas no, mga tanom-tanom, mga bulak, di ba? So halos damo nag apamakal, di ba? Mahal ang kita bakal, and then after pandemic nalipas naman, no? So siguro ang akon ma-advise ka, ma-encourage sa mga nanay na to, mga tatay ka mga hilig magpangtanom-tanom, wala problema kung hilig mo magtanom kati imo ganay batasan, pero kung nagatry, no, magatesting, magatry, dapat i-develop mo gadya ang self-discipline, no, nga ipursigi, no, ipursigi ang pagpangtanom-tanom kati kung hindi mo pang ipursigi, pormiro okay lang, nakaharvest ka sa ulihit, wala na. So sa mga nagyapon, hindi gin makatabang sa imo adlo-adlo nga kinanglanon. Kaya ang benepisyo sa pagtanong-tanong nga continuous ang harvest, kag-continuous man ang imo nga blessings nga madawat. Kati subong, ang actual na akon nga life, no, sa Canlaon City, halos nag-income ako sa akon mga utan. Time to time, pastor, anong utan mo dra? Anong available dra? Ti, mabaligyan akon sila, mga
150 pesos, 200 pesos. And then ang seedlings, may makuha kagapon. May nag-order naman sa akon nga seedlings, kag-deliver naman akon. So yun ang mga bagay kung ma-develop ninyo o kung naton ang self-discipline, kag ang attitude bala nga porsigido, no? Porsigido, busilingon. Bisan maabot ang tion nga medyo do tamad ka na, kag na-discourage ka, iporsigigid. So subong ang akon niya nga pagpatanom-tanom, in season or out of season. Amo na akong practice, panahon sang kasako, kag hindi kasako, gina-discipline yun na ako ng akong nga kagalingon. No? Isa na sa mga encouragement sa inyo. So for now, ang i-picture out lang ninyo, no? I-imagine lang ninyo ng akong mga tanom sa Canlaon City. I have my litos, I have my okra, I have my natanom naman ako sang patula, no? Sikwa. Kaya yung sikwa, may ara ako variety nga mahumot. So, isa na sa mga ginabaligya man ako sa mga market sa Canlaon City. And then, nagsabod naman ko sa pizza native. And then, may ara naman ko sa aplan kangkong. Aplan kangkong. Ang aplan kangkong, mas manami pag gidiscuss ko man last time. Busiling may lima ka lang ka varieties of vegetables. No, lima lang ka klase sa ulotanon. Nga continuous sa sulitun ko. Hindi lamang kaisa kundi mapinadayon ng continuous nga pagpatubo kay maghahatag sang continuous man nga harvest para sa atong tagsaka panimalay. Ti kabay pa nga sana kasugo na tanom, kay may tinion nga doon na discouraged, do ginatamad, ginakapoy amo naton nga nature nga tao, no. Amo naton batasan kung kaisa ginatawa naton nga ningas kugon, no? Ang ningas kugon, ang kugon, tulukon mo do ka derdi, papatutdan ni mo, grabing kalayo. Amo nang gato ang ningas kugon, no? Amo nang halabalano na ton. Aton nga saying, ningas kugon, tiang ningas kugon, pagtutun mo, grabe ang kalayo, nagadugay, maog daw, mawala, maabo. So kung kaysa sa pagpangtanom-tanom sa gardening, mas manamigid ma-develop na ito ang self-discipline, self-motivation, determination, and endurance man. Mabatason, kaya kung sabi lang kung itakabatas, doon namin nalang pungko, iigda, kagtamada mag-trabaho. So gina-share ko na sa inyo ang dugang encouragement sa inyo tungod kay dako nga blessings ang mabalik sa aton. No? Kag amo na gina-testify ko sa inyo, hindi mabudlay ang akon kinang lanon, hindi mabudlay ang amon sulod anon, hindi mabudlay ang amon nga giho, tungod kay kadaadlaw may nagkaigo nga papakamayo, bunga sa akon mga pagpantanom-tanom sa gamay lang nga garden, sa pots garden. So damo pa maagi nga mahimo naton. So isa sa mga importante na mahangpan naton, and then di kita malipat sa tag sa kabinhi nga itong ginatanom, may maabot gid nga papakamayo sa iya tinion sa pag bunga sini. Tiya mo na nga ang okra, imagine na ang okra. Pag mabunga na siya, continuous, non-stop na siya nga harvest. Halos duwa ka adlaw, harvest na makaliwat. Amo na isa sa mga importante nga mahangpan ninyo, subong kita nga nagapadayon sa pag encourage sa inyo, sa pag-inspire sa inyo, kasi sa pagpaabot sa inyo sa ako nga testimony, nga gimbless ako, kaga ako panibalay, nag-adios ang blessings tungkol sa akong pagkamapisan, sa pagpatanom-tanom, sa aton nga garden, no? Sa muna ito, isa sa mga inspiration. Siling sang Ecclesiastes chapter 3, there is a season, no? A time and a season for every activity under heaven, no? A time to plant, no? And a time to harvest. Sa muna blessing sang Ginoo, sa tagsa kabutang may natalana ka tinion. Tikon, wala ka ginhimo, no? Wala ka sang gininvest, wala ka sang gintanom, magalabay lang ang season, so wala kasing anihon. So kabay pa sininga nakata kita gamay ng reflections, no? Medyo naging sulit ato lang gamay ang gidiscuss na last time tungod kay nahangpan ako kay ang iba nag-share, pastor, nag-unta to ko kay do gintamad ako. No, gintamad, ginkapoy amo nang mga balatsyagon sa mga nag-try, nag-attempt. Pero sling ko sa inyo, ako bilang isa sa inyo nga mga alagad sa Ginoo, at the same time isa ka mangunguma, isa ka mahilig magtanom-tanom, mga akon niya nga hambal sa inyo, kabay pa nga i-develop gid ang self-discipline, determination nga kon imo handumon kag imo pangabudlayan, ilabi na sa gagmay nga bagay, makahatag na sa gagmay man nga pagpakamayo, pero maghahatag sa dako nga blessing sa imo nga pagpangabuhi sa
panang balay. Padang kita magtanong-tanong, padang kita magtanong-tanong, padang kita mag-gardening, kapadang kita mag-enjoy sa blessing, nga ginabalik sa aton bunga, sa aton nga pag-tanong-tanong, diri sa aton nga pag-tuon sa binhi sang pag-pakamayo. Again, this is your host, sining aga, kabayang Diyos mag-bless sa aton, kasi inyo panang balay. Pastor Julito Calambro from Carlaon City, Negros Oriental. Thank you and God bless everyone.

Ay, qué nami isang kanta, no? Ano tong title yata ganit, Miss Jolie? Kahit konti. Oo, no? Diba? So, kamusta? It's 11:25 ang ato na oras diri sa gihapon, no? May biskita kita. Di kay Gina nag-agi. Kagap, salamat kita sa mga listeners nga nag-kadto diri, no? Bisita. Nagpatambok na sang heart sa mga staff, no? Nag-pray. And even, syempre, kung may ginahatag man diti, dako na bulig sa ministry, no? Pero pinakanamigid ang inyong prayer support. Kaya nakalabot kita sa muna nga tinuig. Di ba, lapit na ng anniversary ta? Next month na eh, di ba? No, nandugang naman nga tuig nga nag-exist na gihapon ang DYVS. Imagine nun mo, katubo-tubo ko lang mo. Kapabalo lang sa edad mo, balaw, no? Pero, nag-sustain ka mo sa pagpamuyo sa amon, no? Sa amon nga journey. So, balik kita sa aton nga topic subuha. Ano ganing topic naton kay Gina Ginambal ko? Aradabla sa aton nga screen. Kung nag-follow kita, kung nag-follow ka mo sa aton nga Facebook, makita ninyo. Pero kung nag-upod lang ka mo sa amon through your radio set, syempre, mamati lang gid ka mo, ino? Pero, kay halos na nasubo, may mga cellphone naman, may mga access sa internet, pwede nyo gina ma-browse ng pamati-matian, kag masunod, makop, piano. Ang topic natin, simple lifestyle changes that save money every month. So, amuni aton ginapinsar, paano kita ka-save man sa aton nga daily nga pangginawi, sa aton nga income, no? Kay silita, hindi ko ka-save kang ako ni income. Tsaktuhan lang gid kabos pagani. Paano ko da ka-save? Maka-save ka lang guro, Miss Jinky, kung income ni mo dako. Tapos, may mga support pa. Halin sagwa, no? Tapos, wala ka ni estudyante, nando, masaling ka, bihog ko niya, maka-save ko niya. May ara ko savings, tatlo ka bangko, ara sa ako niya. Wow, na bro. Pag gusto lang ko di yun, withdraw ko diin, no? Tapos kung bakal ka, hindi pa swipe, swipe ka lang. Pero teko na ako din, income do ko lang, nito kabudlay, ganiya guro, mag-save, hindi ah. Maka-save ka ganyan, my friend, no? Pwede ka na kayo mo, alkansiya ni mo, alkansiya nga baboy-baboy, alkansiya made sa kawayan, naging buuan, alkansiya made sa mga empty bottles, mga isulod, tada. Basta maka-save ka ganyan kung gustuhon mo, kid, no? Paano man. Number one na daan sa aton, you know, ang quote bala or saying, yan nagambang nga, take care of the small expenses and the big savings will follow. So, kung kabalo ka mag-prioritize sa imo baklon, mga needs, gid bala, hindi lang puro wants, makasave ka gidya. So, hindi mo mamulayan, hindi mo madiparahan sa ulihi, uy, may pundo na ko gali. No, nanamun na siya. So, masunod lang na sa kung kabalo ka magtipon-tipon. So, tanaw na itong mga 5 ka mga helpful habits or simple habits that even batang agamay sa aton nga panimalay, makabulig paano kita makastretch sa aton nga budget kag makasave kita. Tuduan naton sila at the early age, no? Number one, kita nga ma-homemaker, amugini. Kaya sakit ulo ta, nagalibog ulo ta, paano ta i-stretch sa budgeton ang kinitaan na sa aton nga bana, nga gina-endorse sa aton, o sa aton kabataan nga nagabulig man abi, or kita man, sa adlaw-adlaw naton nga pagbakal sa pagkaon, tutuod, bala kung gagawa ng tanan nga bakal, hindi ka gid ka-save. No? Kung ikaw lang isa, pwede siguro. Pero pagdamo ka mo sa inyo panimalay, better gid yan maluto, magluto, hindi magbakal sa gwa. Kay, kagamay lang blas ang serving, so kulangon sa inyo, so mabakagipila ka serving para makaigo sa tanan. Pero kung ikaw lang isa, makatipid ka tungod nga, ikaw lang mo, ang imong baklon nga i-serve sa imo, do kaigo lang bala, no, san sa magbakal ka to sa mga ingredients, maluto ka, gagamit ka sa stove ni mo, tido kung sumaho mo, do hindi siya appropriate gid. Although nga nami man gidyang narason tada iti kay gusto ko yung healthy yung pagkaon. Okay, pwede na yan, marason na mo na. Pero kung sa budgeting, do balansihon mo, kung diin ka mo makasave nga family, no? So, before ka manindahan, namugin ang una-una, mag-marketing, no? Weekly man or every 3 days, dapat, ang imuon mo is to check sa imong kusina kung may mantika pa, may mga asin, may mga sahog bala. Kaya muna, gwa sulod, eh, bakal to, galuto ka na. Ay, kulang tapanakot. So, dapat may arada, may ahos, bumbay, may luya, may asin, kalamay, mantika, langgaw, kung kapatis

pa, no? Kag ketchup, namamon na sa, though basic na sa nga mga panakot, so dapat may ara na. Kag ang kamatis, bakal ka sa medyo hilaw pa, para kung pila ka days ka manindahan, tsaktuhan, ginga luto. Pero kung baka ka na sang overripe, kasi mo barato, pag abot na sang matabo, blangin mo nga time na mag-marketing ka, dunot na siya. So, dapat kabalo ka na kung paano mo sa i-repurpose, kung sa gamit pa, no? Paano mo siya gamiton liwat nga hindi mo ihaboy ang mga panakot. Abi mo dira, hindi ka makasave. Kahit ginabakal mo overripe or ang ibakal mo, hindi ka kabalo kung paano mo siya i-lutuon liwat nga mapuslan mo siya, di ba? So, kinanglan, kabalo gita. So, matuon ka giguro sang ginatawag natin nga paano mag cook, no? Like for example, mga chicken, may bilin kagapon, pwede mo siya i-fillet gamiton nga isahog sa kalokalo, no? Sa fried rice, or pwede mo siya gamiton nga do palaman sa imong tinapay. Iba niya yung nage chicken pasta, sige na sipad-sipad mo, amo nang ang pwede magamitan. Pero, ang kabalok, pagig kaya kung paano, pagig na himuon, dako ang mabulig ni, sa imo. Nga budgeting, ang mga utan, no? Like mga carrots, or sa moripulyo, or bisan ano dablang nga pwedeng kung maamat-amat sa lanta, no, i-repurpose mo sa, or pwede mo siya i-gamiton nga pang soup, no, kung hindi mo siya makaon nga fresh gin nga gulay nga utan sa sudaan ninyo, pwede mo siya gamiton nga soup. So, i-blender ka da, i-blend mo siya nga magkalapino siya, then lutuon mo siya, may soup ka na, di ba? Healthy pa. Hindi nga puro da ang gimbakal ni mo sa pack na bala, nga grabe ang seasoning. So, iniya natural nga paghimo sang soup. Okay, ano pa gid? Ang mga fruits nga matyag mo do madunot na do, matamat na siya ga luto, ga overripe. Kung kauno mo na siya, it's either grabe ang sugar niya, no? Or it's either hindi ka kasaho kay tamaan na luto na bala. So, pwede mo siya gamiton nga or gamitan sang blender ni mo, no? Or sa limo moisturizer. Basta pwede mo siya mahimo nga sinaton smoothie. O, di ba? So, from ripe fruit, no? Pwede mangin smoothie. Ang lanta ng vegetable, pwede mo himuon nga soup. Diba? Ang mga leftover nga meat or sinap nga luto na hanakaon nyo kagabi, may bilin bala. No, pwede mo siya i-fillet, no, kag i-mix sa imong rice, may ala ka na fried rice. So, diba, nakasave ka compare nga ipilak mo ni sa tanan sa basurahan. Ikaduwa nga gamito naton is to reduce electricity and water consumption. Ang electricity and water bill, grabe, kaya magtaas ya. Kung ka pala gusto lang gin ang tanan, no, saksak diri, saksak tira. Tapos, bayaan lang ang kwarto, ang area nga galandar ang suga. No, kung na-electrify man, biyaan nato sa sagwa, ang electrify sa kwarto, sige lang, tiyog, no? Amo na siya ang gapataas, gitsang bill naton. Tapos, tudo-tudo ang adjustments sa ref, nga wala naman halos unod, di ba? May time man nga i-defrost mo, or time man nga i-off ni mo, bala? Kumuain naman gid-unod para matinuan ni mo, no? And then, pag bago naman natinuan ang ref, kag may mga bagong pinamakal, so pagsulod mo do ka fresh bala, hindi ang smell to sang previous week, no, sinamo lang. So natural lighting, kung may sanag, may mga bintana i-open or may kurtina gatabon ipang ihigton, no, para ang natural lighting sa gwa masulod sa balay. Kay kun dulom, syempre may tendency nga pasigahon mo ang tanan nga suga, ti ang kuryente pila. Diba? So, turn off when leaving a room or if not using the lights, no, unplug appliances, kay luwas nga galikaw kita sang sunog, no, ga andan nagyapon, galakat nagyapon imong kurinte. And then, use natural lighting during the day. Kag kun may tubod-tubod ang gripo sa CR o sa lababo, i-fix na as early. Hindi na, ay kagamay mo lang sa tubod-tubod, sa drop yan, hindi. Hindi na pagulata, kuha na to sa tubero, nga mag-fix na, kung kaya nyo, kamuna lang, no? Basta wala na sang damo nga leak. And then, kagainulan man. Better gin siguro may arat. Ito nga, extra nga baldi, labador, or drum,
no, nga masalod sa ginailigan gid sang halin sa atop be nga tubig sang ulan para makasave sang water. Ang water pwede mo gamiton pang bunyag, tika hindi na makamamunya kay gainulan, ipang flush, no, or masaling kaabi ipang first wash sa imong mga bayo, no. Tapos pwede man gamiton pang mop, no, pang waswas o hugas o laba sa aton nga mga rugs, no. So mapuslan mo gid saya ining pag-save sang water sa pagsalod sang ulan. Nami ang tubig sang ulan actually dandog sa panik kay sa buhok, no. Kun nasala lang dami screen lang ang gasala nga tindo lang bala, pwede gid ya ipaligo, no. And then, you know, saving energy and water doesn't only lower our bills but it also helps care for our environment. Di ba may ara gani sang day or month nga conservation month or day, no, nga ga control kita sa aton nga mga electric power na namo na sa ang pinaka purpose, no. And then number 3, avoid impulse buying. Always kun ginambal ang impulse buying kay maglagaw ka lang gid bala sa mall, matintar ka gid na sale naman, hala buy one take one, hala mo na. Pero kung tanawon mo hindi man gid gali kay sa babaw tubi kun dito na sa second floor or third floor gina-display ang area, yun na ginpapanaog nila sa dalom sa ground floor kay para attraction sa nagabakal nga hindi na tumusaka balati mapilitan mabakal. Pero kung tanawin pala reho lang gali ang presyo, no. Pero ti amo na gani kinanglan wise kagid sa pag-spend sa imo money, not an impulse buyer but wise buyer, no. Kung may mga balaklon pang kinanglanon, kung may ara man lang da sa utod, isa ka gamit, paulaman na lang. Hindi na magbakat pag isang bag-o. And syempre, amo na bala gakatintar kita nga mabakal tay tungod sang attraction sang sale, da nga may alan, sale, 50% discount or buy one take two. Namamos na. Bogaw tintar kagid din mabakal kagid. Tapos mo ba sa, say, mo ni sabong, like for example, August, di ba, 8? Sa August 8, nan may sale na. Sa July 7, may nga do pare sa balas ang month, kag day, may mga sales, sige nabantayan na sa iban. Pero iban tuod man gin, nagata magi sila discount, no? Number 4, repair before you replace. So, damo, sa mga items sa aton balay nga, kinanglan lang kayo konta. For example, nagtungli lang ang parts ng isa ka furniture nimo. Pasi pwede mo malang ma-screw, ma-fix, no? Sansa mabakal ka naman bago. For example, mga doorknob, masi naghalalog lang da, nagharos lang, tadlungo na. Mga bags, like sa naligad, may bag kami. Hindi pa siya guba, no? Do sports bag siya. Ang sa zipper, hindi maguba sa zipper. Bali, ang ginangtan sang iab lang nga side, kag ang zipper, no? Kilid sa zipper. Doon na, yang na, doon na tastas. But ang zipper ya itself, hindi aguba. Di hindi mo na papila kay kasayang. Kaya na lang nga portion, gid mo gamay lang gid. Yung kayuhon, tanitayon, tani kami makinaman. So, hindi tama gusto nga mabakal kay pilak mo na kay kasayang. No? Unless nga, dumadamo gid yung gubang, hindi mo gid yung ma-fix na do kabudlay na gid. Di na siguro. Pero basta may magamitan pa ka na. No? Pero amo na siya. Instead of salay bakal, no, i-repurpose mo or kayuhon mo lang, di ba? Ang money nga ibakal mo naman sang isa na pwede mo pa ma-save kag baklon ang bagay nga wala kagid, di ba? Kung tatarasa ka man sang gamit da, ambal ka nga ti makalang kuliwata, ti imbis na baka kapag ito kulang mo, hindi pa na kompleto ang imong mga equipment da or ang tools mo, eh, gusto ka lang ito mo baka-baka sa same nga gyapon nga object. Kay, ti siyempre, guba naman, no? Pero kung hipid ka maggamit, so, damo gisang imo nga, pwede pa magamitan sa imo nga budget. Then, number 5, build the habit of saving, no? Hindi na kinangalan thousands of pesos imo nga isave. Even 20 pesos, 50 pesos, 100, or 10 pesos, pwede mo gidya ma-save, no? It doesn't mean nga, kung kwarta mo, huwag na-income mo, 30,000, 25,000, like mga dagko lang mga company na brahan mo, dagko man na income, ti iniya makatipon, ginisa natin kami kay kagmay man lang na kulang pag ganiga pang utang pa para matabot naman ang another payday, ti doon hindi kagigisay. Pero basi, may ara, diferensya.
sa imo budgeting. Basi permi kagidiga sakay sa sikan nga pwede man lang malakat, no? Basi permi kagidiga soft drinks, hindi kagidya maka nang mabuhi sa panyaga mo pag wala sang soft drinks or basi ko ano-ano dira bala nga pwede mo mabuhin-buhinan nga instead everyday mo na ginagastuhan may mo kana twice a week, thrice a week or binan mo ti ang imo gin budget for that for miro everyday gina nimo ginahimo ginagastuhan mabuhinan mo siya kag mabutang mo sa imo nga piggy bank, di ba? So money is important sa kada isa sa aton kay hindi man ta mabuhi pag wala kwarta. Anong ibakal ta pagkaon, ano ipliti ta, ano pamayad sa mga bills naton, kinanglanon ta na. Pero wise living is even more important. So simple choices like planning your meals, no, using resources nga pwede naton ma-maximize ang mga pagkaon nga ma-avoid naton ang paghaboy sa basurahan, even pamakal sa mga unnecessary hindi man need, no, and then i-convert mo ang mga bagay nga ma-repurpose mo, tako na nang abahin nga makasave ikaw sa imo nga budget.

0: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa atong tanan. Ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kagpagka Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
1: Heto na po ang memo ni Mommy. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Ayon po sa salita ng ating Panginoon, tray na pa child, child, bata, no? Hindi po teenager, hindi na po yung lagpas na parang malapit ng adult, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Ang pinaka-challenging is to train up our children in terms of self-control and start it when they are in their toddler or 18 months age. Yan, kasi child. Yan po ang ating pag-uusapan sa Memo ni Mommy. Makailang paalala mula na naman po sa inyong Mommy Bessie Rios. Lalong-lalo na nga po ngayong panahon na ito. Ang dami pong adults na hindi po nagkakaroon itong self-control na ito. Kaya maganda, we start young. Ang una natin titingnan is we can co-regulate with our children. Ano ibig sabihin ng co-regulate sa kanilang pagkakaroon ng self-control? Tutulungan natin sila. So, hindi po natin sila biglang i-expect that they can control themselves. Halimbawa, sa kanilang mga laruan, we can co-regulate with them, we can help them gain these self-control skills by helping them pack away the toys. Yan. Hindi yun talagang siya lang ang magpapack away kasi dun lang po makikita na natin yung self-control niya kasi syempre ayaw niya, di ba no? So, i-control niya yung kanyang pagkaayaw. And we do it supporting the child. But, oh, sige, let's play a game. Yan, pwede. Sige, shoot natin dito. Lalagay natin dito sa malaking basket. Ayan. So, we are doing the child a favor and guiding the child at the same time. Ayan. Ganun din naman po, let us also learn that when we expect our children to have this self-control, ay maliwanag po yung ating expectation, especially halimbawa sa waiting. Ayan. Kasi po, yun ang isang laging gustong-gusto ng bata, now na. Or baka kanina pa, no? Ngayon lang hiningi, pero kanina pa dapat nabigay. And so how can we help the child in this waiting? Impatient na naman siya and wala na naman siyang self-control dun sa kanyang mga nais na now. So what do? We tell the child some prompts, no? Para or mga palatandaan. Mga anak, sige ha, makukuha mo yan. Mamaya lang, sandali, may ginagawa pa ako. Bilang muna tayo, 1. Sige, pag nandun na tayo sa 50. Ayan, so di natuto pa siyang magbilang. And we're talking about toddlers or 18 months old po na mga bata. Kasi train up a child nga po ang ating pinag-uusapan. Kasi po, mahalaga na sila ay matutuhan nila ang self-control early in life. Isa pa rin po na makakatulong for this self-control is to have routines. Kasi minsan kaya sila parang, init na sa ano at nagtatantrum na sila at kung ano na yung ginagawa nila, no? Kasi hindi nila alam ang pagkakasunod-sunod and they are bored. They don't know what's next. So, teka muna anak, sandali, di ba? Pagkatapos mong mag-brush dito, ano na yung gagawin? O yan, tinan mo yung routine mo. Siyempre, hindi mo magbasa. Pictures lamang. So, pagkatapos yung mag-brush it, ibig sabihin, ito pala ang gagawin niya. Pagkatapos yung maglaro, ito yung susunod. Now, those routines will also help the child as the child grows older. And the last one, pwede natin i-consider is to observe the child. Ano ba yung behavior na uunahin natin to assist dun sa kanyang self-regulation? Kasi hindi naman po parang sabay-sabay, ano? Kailan ba siya parang lalong nauubusan ng pasensya? O di kaya naman yung bang naaagaw lang siya basta-basta? Yung bang ating gustong i-self-regulate? O yung kapag meron siyang hinihiling ay hindi niya nakuha ay tatapon niya lahat yung mga kung ano-anong bagay, di ba? So, alin po doon? And address the behavior one at a time. Ilang paalala na naman po mula sa inyong Mommy Benserios dito sa Memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Isang nakakasyak na headline ang bumulaga sa akin sa isang Christian website. 3 reasons you can't affair-proof your marriage, ang sabi ng article. When everyone else is trying to tell you that you can, bakit iba naman ang announcement na ito? May pag-asa pa ba sa mga mag-asawa o mag-aasawa pa lamang kung wala palang makakaiwas sa gusot? Narito muna ang 3 dahilang ibinigay ng writer na si Sue Glassman. Una, you can control what your spouse does. Kahit ikulong mo ang iyong asawa, hahanap ito ng paraan upang gawin ang gusto niyang gawin. Hindi raw natin mapapanghawakan ng isipan at damdamin ng ating mga kabiyak at lalo namang hindi natin sila mapipilit na mahalin ng Diyos. Ikalawa, wala daw tayong magagawa sa mga nangyari na sa buhay ng ating mga asawa bago pa natin napakasalan ng mga ito. Kahit anong healing daw ang naisin natin for them at sabihing mayroong pagkakataong baguhin ang kinabukasan, mahirap daw alisin ang trauma. Baka nga maungkat pa ang sakit ng kahapon. Ikatlo, hindi daw natin kayang lumaban sa lahat ng umaagaw sa attention ng ating mga asawa. No matter how much we desire to improve on our physical well-being and beauty, mayroon pa rin daw nahihigit sa atin. Napakasakit ng mga salita ang mga ibinigay ng article. But is there still hope for us married people and for those who are planning to get married? Baka naman mayroong pang ibang paraan. Ikaw mismo ang mag-affair-proof ng iyong sarili, ang sabi ni Glassman. Hindi mo hawak ang iyong asawa at hindi mo rin mababago ang pinagdaanan nito. But you can do something about yourself. Tanggapin mo ang kapangyarihan at itinuturo sa iyo nang maging tapat ka sa Diyos. Ikaw mismo ang umiwas na madapa at mamuhay ayon sa kabutihang asal. You affair-proof yourself upang maiwasan ang pagwasak ng inyong pagsasama. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: Okay, mga kapanimalayway, nakita sa tiyempo, magabay-bay na ko, kag sa buwas naman ng adlaw. But anyo ko, no, same time, same station, diri sa kapanimalay mo. Ini si Jinky.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Ang oras sa DYVS, alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: May ugtoya rin ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sang Lunes, Agosto 3, 2026. Sa Balita National, dole nagalaom nga mapatuman ang 85 pesos nga wage hike sa NCR sa pihak sang TRO. Sa Balita International, hugot nga pagmonitor sa Ebola outbreak sa Republic of the Congo, gin pabaskog matapos nga naglalaini. Kag sa Balita sa Sports, final match nanda iyala kag pigula sa DC Open, gintalana na lang buwas nga adlaw. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Unang kita sa Balita National, nagasalig ang Department of Labor and Employment o kondole nga magadaog ang layi kag mapatuman gihapon ang 85 pesos nga inadlaw nga saka sa minimum wage sa Metro Manila sa pihak sang temporary restraining order o kon TRO nga ginpagwa sang korte. Sunod kay Labor Secretary Francis Tolentino, nagapati siya nga kilalahon sang korte ang provision sang 1987 Constitution nga magahatag sang bugos nga proteksyon sa mga trabahador o kon mga workers. Madumduman nga nagpagwa ang Pasig Regional Trial Court sang TRO sa tung Hulyo 30, may kailabtanan sang petisyon sang duha ka construction company nga naga-question sa wage order Number 27, sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa ilalom sang wage order, nakatala na nga ipatuman ang 85 pesos nga dugang sweldo para sa minimum wage earners sa pribado nga sektor sa Metro Manila kung sa diin. Ginutay-utay ini sa duha ka quarter. 60 pesos ang nagsugod sa tong Hulyo 25 kag 25 pesos nga ipatuma naman sa masunod nga petsa. Ginklaro man ni Tolentino nga dapat bayaran sa mga employer ang mga wage increase nga napabayaan na sa mga trabahante antes pa man ang effectivity sang TRO. Ginsigurado man sang dole nga padayo nila nga proteksyonan ang mga trabahante. Nakatala na nga ipatigayo ng hearing sa korte sa sining adlaw sang Lunes, Agosto 3.
2: Balita 12:33.
1: Atukta sa Balita International, naglala ang paglaptas sang Bundi Bogio Virus Disease o kon BVD, isa kasahi sang Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Halin sa Mongbualu Health Zone sa Ituri Province, naglapta na ini sa 5 ka probinsya kag subong nagkaapekto na sa 49 ka health zones. Naglabot na sa 3,605 ka kumpirmado nga kaso kag 1,587 nga pagkapatay hasta Hulyo 30 sang siningatuig nga may case fatality ratio nga 44%. Sa pinakaulihi nga semana sang report, na record ang pinakamataas nga semanal nga o kon kada semana nga numero sang kaso sa 567 kag pagkapatay sa 296 nga nagapakita sang madasig nga paglaptas sang amunga balatian. Gin palala sang Ginamo pag-evacuate sa mga katawhan kag mabudlay nga sitwasyon nga nagapabudlay sa pagresponde sang amunga sakit. Padayon nga nagapatigayon sang tikang ang gobyerno sang Congo kaupod ang World Health Organization o kon WHO kag mga katuwang sini apang kinahanglan pa sang mas maidid nga pagresponde agud ma-address o kon masolusyonan o kon mahagan-hagan ang crisis samtang gindeklara sang Ministry of Health sang Uganda ang pagtapos sang BVD outbreak sa ila pungsod sa tung Hulyo 28 matapos ang 42 kaadlaw nga wala sang bag-o nga kumpirmado nga lokal nga kaso. Subong man, nagapabilin nga ara gihapon sa delikado ang Uganda sa liwat nga pagsulod sang sakit bangod sa padayon nga transmission sa kaiping sini nga Congo. Liwat nga ginaduso sang World Health Organization o kon WHO ang kaimportante sang hugot nga pagbantay, pagpanghanda kag pagpatuman sa mga tikang sa pagkontrol, ilabi na sa tunga sang padayon nga pagiho sang populasyon kag delikado nga cross-border transmission.
2: Balita 12:33.
1: Hag sa balita sa sports, final match nanda iala kag pigula sa DC Open gintalana na lang buwas. Buwas na lang ipadayon adlaw sang Martes matapos ma-delayed ang hampang sa finals sang DC Open sa tunga ng day Filipina tennis star Alex Iala kag world number 3 Jessica Pegula. Inibangod sa baskog sang bubo sang ulan sa Washington DC, nagsugod ang hampang sang tungang gabi oras sa Pilipinas apang gilayon nini nga nauntat matapos ang 3 ka oras nga delayed bangod sa malain nga tiempo. Sa una nga set, nakuha ni Pegula ang daog sa score nga 6-4. Sa ikaduha nga set, nakalamang si Iala sa score nga 2-1. Kagliwat nga ginpauntat ang hampang bangod sa padayon man nga pagbubo sang ulan kag pagpangilat. Importante ang hampang para kay Iala bangod ini ang iya unang atiyon nga makasulod sa WTA 500 final. Naglabot siya sa championship match matapos ginpierde ang apat kadalagko nga kontra kalikip ang defending champion nga si Leila Fernandez world number 10 nga si Elina Svitolina kag four-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka. Para naman kay Pigula, ini ang mga ukon ini ang tion nga makuha ang iya ikaduha nga DC Open title sa ika 12 singles trophy sa career. Ang delayed nagdulot sang komplikasyon hindi lamang sa women's final kundi pati man sa men's final sa tunga nanday Taylor Fritz kag Rafael Jodar. Magluwas diri may ara man sang pagsinako bangod kadungan nga nagsugod ang Canadian Open kun sa diin ginalauman nga mag-intra man ang mga finalists.
2: Balita 12:33.
1: Ha, gamit ang mga nagapangunang balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong managbalita, Ruth Clour. Para naman sa atun, pahanumdom Roma 12:21, nagisini ang pulong sang Dios. Hindi ka mo magpadaog sa malain, kundi daugan ninyo ang malain, pinaagi sa paghimo sang maayo.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pangseksual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: Advent Flores po. August na, mga kaagapay. O di ba? Parang kamakailan lang ang araw. Talaga, tama nga yung sinasabi sa Bible. Sabi ng Bible, pagdating daw sa end times, mabilis na yung panahon. And it's so true, 'di ba? Para ang bilis na ng panahon. So, kaya mga kaagapay, kamusta na kayo?

0: At dahil po Lunes, bago po tayo magbatian, ano po? Eh, kumanta muna tayo. Handa ka namang kumanta, Daddy?
1: Subukan.
0: Subukan. Naririnig ko, parang may ibon dyan.
2: Meron. Meron sa kabila.
0: Kapag gusto ko yung ibon. So, nai-inspired ako. So, anyway, kanta na po tayo. Yan ang ating tono, mga kagapay. Ready? Sing. Man.

0: Amen.
1: Amen. O, di ba? Talaga naman po may ginagawa ang Panginoon lagi. Di ba po? May terms lang nga ni. Lagi may ginagawa ang Diyos, mga kaagapay. And we have to see what God is doing and we have to be in tune doon sa ginagawa ng Panginoon. Okay, mabiyayang Monday po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po yung ating transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program at narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio at PM Radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream or yung 702 app, basta meron kayong magandang internet connection, definitely maganda po ang reception. At syempre, mula Apari hanggang Hulo. At hindi lang yon ha. Sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, alam natin, naka-tune in sa atin through 702 app or atin pong Facebook live stream. Kamusta kayo mga kaagapay? At patuloy, sabi nga, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay patuloy tayo. So, dyan lang po kayo. Sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong, ang dalangin natin, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po maging mabihayang Monday at mapatuloy na maging blessed ang Monday na ito para sa bawat isa sa atin. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702, ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kahihatdan ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng matandang tipan at bagong tipan, na sa inyo'y patuloy nagagabay upang kayo'y dalhin sa buong katotohanan at ang katotohanan ito'y walang iba, kundi si Jesus Christ na nagsabi, ako ang katotohanan, kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, wow, wow, wow.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung theme natin for August ha. Sa isip, sa salita at sa gawa. Pagmamahal sa bayan at kalikasan. Ang atin pong verse for this month ay whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Sabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ay naku, napakatotoo po yan mga kaagapay. Lalo na kung tayo ay nag-work sa outside ng Christian community. Parang dun sa, halimbawa, sa ating mga secular work. So dahil din po, ang first week of August ay Site Conservation Week. At ang month ng August is Site Saving Month. So alam niyo na po, nasa elements ko ating pag-uusapan ngayon. Di ba po? At gusto ko po na marinig ng bawat isa sa atin itong pinag-uusapan natin ngayon. And before we move on into other topics, kasi napakahalaga yan. So how to keep your eyes healthy? Maganda. So alam mo ba, sabi nga, nakalahati daw po ng lahat ng eyesight issues at vision loss o yung kawalan ng paningin. Maari po yung ma-prevent. Ang maagang diagnosis ay mahalaga kasama na po ang pag-maintain ng isang healthy lifestyle. At dahil ang buong buwan ng August, tulad ng nabanggit ko, ay Sight Saving Month, ang unang linggo ay Sight Conservation Week. Ayon sa Proclamation No. 40 noong 1954, At dahil ito ang ating passion, di ba po? Ito ang pag-uusapan natin sa gabay sa linggong ito. So how to keep our eyes healthy? At mula po ito sa webmd.com. So ano nga ba ang tanong? Ano nga ba ang mga simple choices na maaari natin gawin sa araw-araw upang mapanatili nating malusog ang ating mga mata? Okay? Number one, eat well for better eye health. Kumain ng tama. Ang good eye health ay nagsisimula po sa pagkain na nasa inyong pinggan. Okay? Ang mga nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, lutein, zinc, at vitamin C and E ay nakakatulong upang maiwasan ng age-related vision issues tulad ng macular degeneration na nagpapahirap upang makita yung nasa inyong harapan. Totoo yan. At syempre, ang cataract, yung cloudy spot na nasa lens ng inyong mga mata. Lalo na we're talking of mga seniors na kagaya ko. So upang magkaroon ng sapat ng mga nutrients na nabanggit, kumain tayo ng mga leafy green vegetables tulad ng spinach, kale, lettuce, cabbage, repolyo, at mustard, mustasa. Broccoli, yan. Salmon, tuna, sardines, at iba pang mga oily fish. Siyempre yung mga makukulay na gulay tulad ng kamote, carrots, at red peppers. Siyempre, eggs, itlog, proteins kasi, nuts, beans, at iba pang non-meat protein sources. Siyempre, vitamin C, orange, nectarine, grapefruit, kiwi, at ibang citrus fruit. At mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng chickpea, oysters, at yogurt. So yan yung kailangan natin, eat well for better eye health. Ito naman yung pangalawa. Exercise to keep your eyes healthy. Malibang nag-advise ng iba yung iyong doctor, hindi ba? Subukang mag-exercise ng 150 minutes, 2.5 hours kada linggo. So hindi naman to kailangan gawin ng isang bagsakan lang, di ba? Maaring mas okay sa iyo ng schedule yung 30 minutes kada araw, 5 days a week. So anumang activity na magpapagalaw ng katawan, okay yan. Maging ito ay cardio class, brisk walking, pagbibisikleta, o yung simpleng paglilinis ng inyong bakuran. So ang tanong natin, paano nga ba nagbebenepisyo ang ating mga mata sa pag-i-exercise? Di ba? Maaring yan ang tanong nyo. Sa atin po kasing pag-i-exercise, ito po ay nag-i-increase ng dami ng dugo at nutrients na dumadaloy sa ating buong katawan. So kasama na po dyan yung ating mga mata. At ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang long-term exercise ay nagpapabilis ng healing ng tissue. Ito ay nagre-reduce din ng oxidative stress. Isang imbalance sa ating katawan kung mas marami tayong toxins kaysa antioxidants na kumakalaban dito. So ang pagiging active nakakatulong din upang ma-maintain ang healthy weight. Mabuti rin yan sa ating mga mata. Ang mga research ay nagpapahayag na ang sobrang bigat or pounds ay maaaring magdulot ng inflammation sa buong katawan. Ito ay maaaring magresulta sa eye tissue tulad ng sa ating mga mata, eye issue tulad ng cataracts, macular degeneration at glaucoma. Yan po lagi ang bida sa clinic na sumisira po sa optic nerve at humahadlang sa mga mata na magpadala po ng information sa ating brains. So, ang obesity, nagpapataas din daw ng risk ng type 2 diabetes, ang pangunahing dahilan ng blindness sa mga adults. So, pag mataas ang blood sugar, nagdudulot siya ng serious damage sa small blood vessels ng ating mga mata. At ito po yung tinatawag nating diabetic retinopathy. So kung mahihirapan kang gumalaw-galaw ng 150 minutes kada linggo, eh gawin na yung kaya mo. Anumang amount ng physical activity, mas mabuti po yan kaysa wala. So kaagapay, nakikita namin to sa clinic, okay? At madalas na naririnig namin na hindi nila binabantayan ang kanilang blood sugar, bigla na lang nawawala ang kanilang vision. At tulad ng palagi nating sinasabi, prevention is still better than cure. Responsibility natin na pangalagaan ang ating katawan dahil ito ay stewardship pa rin ng Panginoon sa atin. So kung inaalagaan natin ang ating kalusugan, mapapanatili din nating maayos ang ating mga mata. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Hello again. Thank you, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, tatalakayin natin the truth, ang katotohanan. Para sa sangkatauhan ng mundong ibabaw, ayon sa katuruan ng Biblia, salita ng Diyos, God's Word, binubuo ng Old Testament and New Testament. Amen, amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. What is the church according to the teaching of the Word of God? Ano ang iglesia ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos, God's Word? The church, pillar of the truth, ang iglesia haligi ng katotohanan. Sa unang Timoteo 3:16, hindi natin madi-deny na malaki talaga ang mystery ng religion natin. Nagpakita siya bilang tao, pinatunayan ng Espiritu na matuwid siya. Nakita siya ng mga angels, pinrich siya sa mga bansa, naniwala sa kanya ang buong mundo, at umakyat siya sa langit. Hindi lamang yung faithfully preach the truth, matapat na ipangaral o matapat na nangangaral ng katotohanan. Sa 2 Corinthians 6:7, sinabi namin ang totoo at kumilos sa amin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang armas namin, righteous in God, matuwid sa Diyos. Our armor, ang aming baluti, ang ating baluti. To fight a good fight upang makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Para lumaban at ipagtanggol ang sarili namin. What to do then? Fix thought on what is true. Itutok ang buong kaisipan sa katotohanan. Philippians 4:8, lastly mga kapatid, punuin ninyo ang isip ninyo ng mga bagay na mabuti. At dapat purihin mga bagay na totoo at marangal, tama, malinis at nakatutuwa at kagalang-galang. Gently teach the truth to those who oppose. Mahinahong ituro ang katotohanan sa mga kumukontra. 2 Timothy 2:25, dapat kalmado siyang nagsasalita kapag kinukurik niya ang taong kumakalaban sa kanya. Kasi malay natin kung bigyan sila ng Diyos ng awang magsisi at malaman ang katotohanan. Kung kaya't wow, amen, amen. God desires truth. Ang dakilang Diyos hangad lagi ang katotohanan. Psalms 51:6, ang gusto mo sa akin maging tapat at totoo. Gawin mong marunong at ang buong pagkatao ko. Honest witness tells the truth. Ang matapat na saksi nagsasabi ng totoo. Wow, wow, wow, amen, amen. Ang ating Panginoong Jesus, ang ating tanging katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Lumapit ka sa Kanya at hindi ka malilisya kailanman. Lapit na kay Jesus at magkaroon ng katiyakan sa iyong buhay ng kaligtasan hanggang sa kalangitan man. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yan. Tamang-tama po yung pinag-uusapan natin kasi yung katotohanan. Kasi, kagaya nga po ng sinabi ng daddy, ang pinipreach ng mga apostles noon, ang katotohanan, ang Panginoon, di ba? He is the way, the truth, and the life. At yun yung siyang nag-revolutionize ng mundong ginagalawan natin because of what Christ has done on the cross for us. Tama-tama rin, Dad, kasi kami po ng Kuya Nes, ang devotion po namin ngayon, we use the scripture union, yung material nila. Tapos nasa Judges kami. Nawiwindang talaga kami, Daddy, sa Judges. Kasi meron dong kwento, if you look at Judges 17 and 18, if I'm not mistaken, meron dong isang Levita na, di ba, ang mga Levite sila yung nag-akas, naggumaganap as priest. Tapos yung Levite na yon kinuha siya ng isang person, si Micah lang ng pangalan, para mag-serve as priest. Kaya lang may mga idol sila, graven image, may ephod sila na parang sinasamba nila, ganun-ganun. So naging learning lesson namin ng Kuya Nes. Sabi niya, by position, Levita siya, di ba, priest. Pero by knowledge, wala siyang alam. Kasi nag-serve siya, parang ang hireling eh, mag-serve as a priest. Pero mali, di ba, Dad? Mali yung kanyang
0: compromise.
1: Very, very compromised. Tapos kanina sa nung time po namin ng Kuya Nes, sa aming prayer time, ang prayer namin, Lord, huwag kami nawang maging ganito na yung ang knowledge namin, puro head knowledge na lang. Tapos walang karanasan, di ba po? Kasi marami yan eh. Tapos with all the AI information that we can have, di ba? Minsan malalaman mo na kung ang message sa AI eh. Ganon. Kaya naku mga kaagapay, we should know the truth, di ba? Lalo na po sa ating mga kaagapay na may pagkakilala sa Panginoon. At yung truth na yan, hindi yan standoff. Hindi lang isang beses na nakilala natin ng Panginoon. Hindi. It's a continuing process of growth. It's a continuing Amen. Knowledge of who God is in our lives.
0: Araw-araw.
1: Araw-araw yan. Lumalalim tayo sa pagkakilala kung sino ang Panginoon, sino ang Diyos, sino ang Holy Spirit, ano ang bahagi nila sa buhay natin sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kaya mga kaagapay, dalangin natin, wag tayo yung ano, ang tawag natin doon, yung one stop lang, di ba? Ah, salamat sa Lord, hindi ako pupunta sa impyerno. Pero kamusta ka, di ba? So yun yung prayer ko na, yun yung nakita namin, napakahalaga na dapat po, yeah, kasi we can be Levites by position, di ba? Pwede kang pastor. Yeah, kasi by position. Pero ang tanong, ano yung karanasan mo na pwede mong ipasa, di ba, sa yung mga pinaglilingkuran?
0: Because we cannot... Are you living the life of God day by day?
1: So ang question doon, we cannot give what we do not have.
0: Talaga.
1: So yun yung katotohanan. So mga kaagapay, mabuti rin. Kahit sa atin, in our work, we can share Christ if we have Christ. If we have the truth, we can share the truth. Ganun po yun.
0: Amen.
1: Yun ang dalangin natin. O, pray na po tayo. Lord, marami pong salamat kasi totoo yun sa aming mga buhay. And for me, it's a good reminder for me, Lord, na at the same time, rebuke na dapat ang aking pong buhay bago ako makapag-minister, eh maranasan yung katotohanan mo everyday. A fresh learning from you. It's always going back to the spring of your truth, drinking the fresh water of your truth and applying it to my life. Yun po yung dalangin namin. Kasi Lord, kadalasan we can fix on our canned sermons, yung mga luma. Sometimes we glory in the past. Pero what is important, Panginoon, is how we are now moving for you and with you. So Lord, ang dalangin namin as we face this week, Kung iba sa amin, Panginoon, natutulog, gisingin mo. Kung iba sa amin, Panginoon, comatose sa aming karanasan. Ligligin mo kami, Panginoon. At kung kami po, Panginoon, ay kailangang itulak, itulak mo kami, Panginoon, para lalo at muling mabuhay yung aming karanasan sa'yo sa bawat araw at patuloy na lumalago, lumalalim sa aming kaugnayan sa'yo. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay. I pray for RG Ramos Galianito, si Gus Limcolyok, si Israel Season, Panginoon. I pray for him and his family at ang buong mga kapatiran sa siyang po, Panginoon, sa balik-balik. Continue, Lord, to strengthen him and to guide him, Panginoon. Ganun din po kay Joy Asil Rosana Salvador. Ganun din kay Lidia Andrada Serrano, kay Richard Barrera, kay Imelda Rivera del Rosario, kay Cristo Hermoso. Ganun din po, Panginoon, sa akin pong apo, si Ramram Valenzuela. Thank you, Lord, for her life. Patuloy mo siyang pagpalain. Ganun na rin po, Panginoon, sa manugang ko, si Marius Olsen, na nasa Norway. Father, I pray na pagpalain mo din po siya sa kanyang work, sa kanilang family, at patuloy na maging malalim din ang kaugnayan sa'yo. So Lord, salamat po kasi we could always pray for people that we love. Lord, salamat sa mga taong ito na today is their special day. So Father, we just declare blessings upon them. So Lord, ang dalangin namin na ito, may we know you, the truth, and may we always long for the truth. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kung kaya't bawat isa'y dapat lumapit sa Kanya at hindi siya malilisya kailanman. Lapit na kay Jesus at magkaroon ng katiyakan ng iyong buhay at kaligtasan hanggang sa kalangitan man. Dahil sa mga katotohanan ito, alam po namin na hindi niya talaga kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Totoo yun, mga kaagapay, ha? Hindi niya tayo nilalampasan. Kung nilampasan niya tayo, matagal na tayong patay. Masyado ng sunog ang mundong ito. But because He loved us so much, He reached out to us. Yun ang laki ng pag-ibig. Amen. So tama yun, mga kaagapay, yun ang tanong natin. Kilala mo ba ang Panginoon? Nararanasan mo ba siya sa iyong buhay sa araw-araw? Lumalalim ba ang iyong kaugnayan sa Kanya? Diba? Sabi nga ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Dapat ganun ang longing natin sa ating Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na rin si Belien.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukavi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sometimes we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack so we can know God's provision. Feel another's pain, so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education and Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa atong mga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalanan.

0: Lagar. Programa Proyekto Aktibidades ng Dapat Division of Bacol City kaupod sa mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyong tanan. Akong inyong kaupod subong sa 1233 Radio DYVS aluuna 30 alas 2 sang hapon sa atong School Bus Season 2. Ako si Jam De La Cruz. Sumaayong hapon sa mga tagpalamatiig sa mga tagtumalan awag sa mga kapadahan ka suporta sa atong nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-greet, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa atong nga comment section kay akong inibasahon kagdamiwan. So as we begin the month of August, kita man nagasugod man sa very important celebration sa Philippines, which is ang buwan ng wika. So, i-explore naton ang beauty sang ato nga language and discover nga ang nag-matter ini. Kag of course, i-learn naton kung paano pala ang language nag-connect sa aton to our culture, history, family, and identity. So, whether bala ikaw nag-apamati or nag-alantaw halin sa inyo balay, classroom, workplace, or nag-travel ka mo around Bacol City, thank you for joining us. So mamatigid maayo and let us celebrate together the richness of Philippine languages. So una, is every August, tanan iskwelahan ka mga komunidad across the Philippines nag-celebrate gid sang buwan ng wika. Pero pala nag-wonder kagid bala kung nga agina-celebrate naton ini. So ang buwan ng wika isa ini ka month-long observance na nag-highlight sa importansya sa Filipino language kag other Philippine languages. So ini nag-reminded sa aton na ang language is more than just words. So ang language is kung paano bala kita nag-express ang aton thoughts. Ang language is kung paano bala kita nag-share ang aton feelings. Ang language is how we tell stories, how we preserve traditions, and kung paano natong nakaitsindihan ang isa kag isa. So imagine bala if ikaw nagbugda one day, kag suddenly wala nam biskan isa nga nag-speak sang same language as you do. So paano ka bala ka pangayo bulig? Paano mo hambala ng imong nga pamilya nga palangga mo sila? Paano mo explain ang imong idea sa eskwelahan? So ang language makes communication possible. Because of language, kita maka-learn, makatudlo, maka-build friendships, maka-solve problems, and of course, maka-strengthen sang aton nga communities. That is why ang language is one of the greatest treasures of every nation. So now let us start with a simple question. Para sa aton mga elementary learners, ano nga mga language ang inyo nga ginagamit sa inyo balay? Kamo bala nag-speak hiligay nun? Filipino, English, or wasi may iba pagidira nga language? Sa aton naman nga mga high school learners, pila ka language ang imo nga maintindihan? Pila ka mga language ang imo nga magamit hambal? Sa aton nga mga parents, ano nga mga language ang kintudlo man sang inyo ng mga parents sang gamay pa kamo? So take a moment to think about your answers. Kay ang language nagatell sang story about who we are and where we come from. So kabaluman kamo bala nga ang Philippines is home to more than 100 languages? So halin sa Luzon, pakadto sa Visayas, and of course pakadto pagit sa Mindanao. Damo nga mga komunidad ang nag-develop sang ilang nga own ways of speaking. Some of the well-known na Philippine languages nga include ang Filipino, Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Waray, Kapampangan, Pangasinan, Tausog, Maranao, Chavacano, kag damo pagit nga iban. So amo ini nga mga languages are living treasures. Sila nagakiri sang wisdom, stories, songs, the traditions of generations. Each language is unique. Each language is valuable. Each language deserves respect. Sometimes ang mga tao nagapanumdum nga ang isa lang ka language is better than another. But in reality, tanan nga mga language may value. Okay, ang every language nag-represents isang community of people. Kung kita nag-respect sa languages, kita nag-respect sa mga tao. And kung kita nag-respect sa mga tao, kita nag-build stronger communities. So, dili sa aton, sa Bacol City, and throughout much of Negros Occidental, many gid sa mga pamilya ang nag-speak Hiligaynon. Ang Hiligaynon is one of the languages na nagabulig shapes ang aton nga identity as Negrosanons or Negrenses. Think about some common expressions. For example, maayong aga, maayong hapon, maayong gabi, salamat gid, kagpalangga. So, ini mga simple words. Pero ang amo ini nga mga words nagakiri warmth, kindness, and of course, culture. Kung ini kakapatian naton, kita kaka-feel naton nga may kita sense of belonging. Kaya ang language nagaka-create connections. Ang language nagaka-create community. And of course, ang language nagaka-create home. So sa atong mga learners, try this activity. Think of your favorite Hiligaynon word. And nga amala gusto mo ini? And what does it mean? Sa ato naman ng mga parents, ask your children the same question later today, like after sa ilang buhay, or makita na ikaw mo karon sa inyo palay. You might be surprised by their answers. Ang iba nagahambal ng ilang favorite word is palangga, which means beloved. Maybe may arap ni iba nga nagahambal salamat kay ini nag-express ang gratitude. Or perhaps another word na nag-remind sa imo nga pamilya and sa imo nga balay. Words have power because they carry meaning and memories. So next, let us talk about language and education. Imagine pala ikaw nag-attend sa isa ka klase kung sa diin wala ka magidya may kakaitsindihan kung ano man ang ginahambas sa imo nga teachers. So of course, ang learning magiging budlay sa imo. Ang language nagabulig sa learners to understand lessons, ask questions, share ideas, mag-work with classmates, magbasa sa libro, magsulat ng essays, or mag-solve problems. So language is the bridge between knowledge and understanding. So sa atong elementary learners, language helps build foundational skills. Sa ato naman ng mga high school learners, ang language nagabulig develop critical thinking and communication. Sa mga parents naman niya, ang language nagabulig i-support na sa inyong mga kabataan or of course suportahan ng inyong kabataan nga learning at home. So ang stronger, so the stronger ang atong communication, the stronger ang atong learning. So may ara ako i-share a story sa inyo. This is just a short story. May ara isa ka young learner na namian gid siya sa science. Every day gaba siya sa libro kang nagapamangkot questions. Pero siya gakahuya mag-ask questions kay kakahadlok siya nga mag-make mistakes kung siya nagahambal. One day ang iya nga teacher naghambal sa iya. Hindi gid magkahadlok nga i-express ang imong ideas. Kaya ang language is not about being perfect. It is about sharing and learning. So ang amuin na nga mga words, naka-encourage gid sa iya. Siya nagsugod na ask questions, siya nag-join na sa discussions, siya nag-participate na sa mga activities. And over time, ang iya nga confidence nag-grow. Ano na di bala ang lesson? So ang lesson na diri is language is not only about grammar. Language is also about courage. And every time nga kita nag-speak respectfully, kag honestly, kita nag-grow. So sa ato naman yung mga parents, kamo nag-play important role sa language development. Ang simple nga conversation sa panimalay ninyo, maka-make it a big difference. So pumakutang inyong mga kabataan, how was your day? Ano ang imo nga natung-an? Ano ang nagpasadya sa imo subong adlaw? Ano ang nag-challenge sa imo? Ang amo ining mga conversations makabuligid sa mga kabataan to practice communication skills while gina-strengthen ang family relationships. So even a few minutes lang of meaningful conversation each day may ara ini lasting impact. So next, language should be used responsibly. Ang words maka-encourage, ang words maka-comfort, ang words maka-inspire. But words can also hurt. Before ikaw magahambal anything, pamakota ang imong kagalingon. Tuod bala ini? Kind bala ini? Helpful bala ini? So sa inyo ismilahan, sa online, sa balay, let us choose words that build others up rather than bring them down. Ang respectful communication nag-create good positive environment kung sa diin ang tanan gaka-feel nila nga valued sila. So I have a challenge para sa tanan na nagapamatik at nagalantaw today. So try to do at least one of the following. Number 1, teach a family member a new word. Number 2, learn a new Hiligaynon expression. Number 3, read a short story in Filipino. Number 4, write 3 sentences about why language is important. Or thank someone using kind words. Kaya small actions maka-make it big difference. Let us remember, kid, that language is just more than communication. Language is identity. Language is culture. Language is history. Language is family, and language is community. Most importantly, language is a gift that connects us with one another. So next, let's discover another important truth. Language keeps culture alive. Every song, story, proverb, poem, tradition, and family memory ginapasa from one generation to another through languages. Without sang language, many of our traditions would disappear. So imagine bala if ikaw mag-open isa ka treasure chest. Wow. Inside damo mga photos, stories, songs, recipes, traditions, kag memories halin sa imo nga pamilya. Now imagine nga ang amoy ng treasure chest ginan passed down from grandparents to parents and from parents to children. Paano ba lang amo ng treasure nag-travel through generations? So of course, paagi sa language. Kaya ang language nag-carry sa stories of our ancestors. Ang language nag-preserve traditions. Ang language nag-keep sa atong family memories alive. So for example, kung ang atong mga lolo or lula nag-storya sa aton sa about sa ila childhood, sila wala lang nag-explain or nag-share sang ila experience. Sila nag-pasa sang values. Sila nag-teach lessons. Sila nag-preserve history. That is why nga ang every language is important. Each one nag-contain unique knowledge nga hindi or wala easily ka-replace. So sa atong mga learners, think about your lolo or lola. Nag-ask ka na bala sa ila or sila ba nag-share na sang imo sa mga stories about sang ilang school days, life during sang ilang childhood, traditional games, community celebrations, or family experiences. Sa ato naman ng mga parents, perhaps kamo man naka-remember sa mga stories nga ginhambas ang inyo sa inyong parents. Ang amo ini nga mga stories nagiging more meaningful kung gina-shared sa language nga closest gid sa heart. Sometimes ang translation maka-explain sa meaning but ini hindi always ma-capture ang same feeling. That is one reason nga asa pag-preserve sa language is important. So here sa Bacolod City in Negros Occidental, ang Hiligaynon nag-play ang important role sa ating daily life. Ini mo batian natin sa mga panimalay, sa mga markets, sa eskwelahan, or during sa mga celebrations. Kung kita nag-speak Hiligaynon, kita nag-express sang aton nga identity as Negrenses. So now let's look at a few familiar words. So first is palanga, meaning beloved or dear. Next is salamat gid, thank you very much. Next, maayo gid, meaning very good, or kaunta, or let's eat, or amping, or take care. Ang amuin ng mga words may seem simple, pero each one nagreflects ang kindness, hospitality, kag-warmth, mga qualities nga often get associated sa atong local culture. Kaya ang language nagabuli gid sa mga komunidad to express their values. That is why preserving local languages is also preserving local culture. So sa ating mga elementary learners, here is a fun challenge. Can you teach one Hiligaynon word sa imong friend today? Sa ating mga high school learners, pwede ka bala makatudlo sa imong younger sibling or younger cousin sa word nga wala pa nila nabalaan? Sa ato naman ng mga parents, share an old Hiligaynon expression halin sa imo childhood. Kay learning and sharing language helps keep it alive. So long before, ang mga television, smartphones, social media, ang storytelling was one of the main ways people shared knowledge. Ang mga family nag-gather together. Ang mga kabataan nagapamatik kit maayo. Ang mga stories ini ginahamba sa mga parents, grandparents, kag elders. Tama gyud nga stories ang nagtudlo sa aton sa mga lessons about honesty, respect, courage, hard work, kindness, kag responsibility. So ang stories nagabulig gyud sa mga kabataan nga intindihon ang sala kag ang tsakto. May mga stories man na nag-inspire sa mga tao to become better individuals. So today, ang storytelling nag-remain giving important. Even sa itong digital word, nga world, ang stories nag-continue giving mag-connect sa mga generations. So now let me share another story for you. May isa ka bata, siya permilang reklamo nga ang pagtuon sa iyang local language unnecessary na ini. Siya nag-believe na only ang mga foreign languages ang importante. One day, siya nag-visit sa iyang lulo kaglula. Ang iyang lulo nag-share some stories about sa ila family history. Ang amuining stories, kin-explain ko sa diin sila halin, paano nabuhi ang ila ancestors, kan ang sacrifices ng ilang aging ubra. And as he listened, ang amuining bata may na-realize kid. Kung hindi iya or kung wala siya naka-itsindi sang language ng iya pamilya, siya makalose sang access sa damo ang mga stories na iya nga nabatian. Siya makalose sang important part sang iya nga heritage. Sang amoy na nga adlaw, sugod dito, naging proud na siya sa pag-learn sang both local kaya national languages. So ano bala ang lesson na dire? Learning different languages is valuable, but we should never forget our own. So sa atong mga parents, kamugid ang among the most important language teachers sa mga kabataan. Kag ang mga kabataan, makalearn gid damo ang communication habits sa balay. Mga simple daily conversation na gamatter gid ini. So amo ini ang some easy ways para suportahan ang language development. So of course, number one, read together. Even 10 to 15 minutes a day lang makastrengthen gad sang vocabulary kag comprehension. Number 2, i-encourage gid ang storytelling. Pamangkot ang inyong mga kabataan nga i-describe ang ilang adlaw. Number 3, i-share family history. Mag-storya sa mga stories about relatives, traditions, kag experiences. Number 4 is practice respectful communication. Kaya ang mga kabataan kaka-learning nila by observing adults. Number 5 is listen actively. Kung ang mga kabataan kaka-feel nila nga kakabatian sila, nagiging more confident communicators ni sila. I-remember again nga ang communication is not only about speaking, it is also about listening with respect and understanding. Next is one way some culture na i-preserve is through proverbs. So ang proverbs, ini mga short sayings na nagka-contain wisdom and lessons. Mayara ko diri few examples ang ibang kabalo na kamuni. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ini nagatudlo sa aton or nagaparemember sa aton nga aton roots kag i-appreciate kung sa diin kita naghalin. Next, another proverbs is kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Ini naman yan nag-remind sa aton nga ang aton nga actions may ara gid consequences. And last nga example, daig ng maagap ang masipag. Ini naman niya nag-encourage kids ang preparation kag good time management. So sa atong mga learners, kamo bala makapanumdum sang other sayings na gin-share sang inyong parents or grandparents? Sa atong naman nga mga parents, ini naman niya ang good opportunity para tudluan ang mga kabataan sang mga traditional wisdom. So next, ang atong ispilahan, nagabuli gini sila yung preserve language and culture. So ang mga teachers nag-encourage sa mga learners to read Filipino literature, magsulat sang essays kag poems, magparticipate sa mga speech activities, magperform cultural presentation, or maglearn local history. So ang maining mga activities, makabuligid sa mga kabataan or sa mga learners na i-appreciate ang language beyond textbooks. So ang language nagiging or nagkakabuhi ini kung ini ginagamit creatively. So likewise, ang mga komunidad man, nagabulig man preserves ang language paagi sa mga festivals, cultural events, community programs, traditional songs, local literature. Kago ang mga eskwilan, kag ang komunidad nag-work together, ang language nag-continue gin nga mag-thrive. So sa ato ng mga learners, get a piece of paper kag i-complete ang amo ini nga mga sentences. So for elementary learners, my favorite word is blank. Language is important because blank. I am proud of my language because blank. Sa atin naman ng mga high school learners, one cultural tradition I value is blank. Language helps preserve culture by blank. And I can help protect our language by blank. So sa atin ng mga parents, pwede makamaka-join sa among ini activity and compare ang inyong answers sa inyong mga kabataan. Madiscover nyo gid ang mga new insights about one another. So as we celebrate Buwan ng Wika, let us remember an important lesson. We can be proud of our language while also respecting the languages of others. Different languages do not divide people. Instead, ini nagaremind sa aton sang diversity and richness of our country. Whether bala ang amo inang atawa nagaspeak Hiligaynon, Cebuano, Filipino, English, Ilocano, Waray, or ano pagidirang a Philippine language, every person deserves respect, and ang language dapat maka-unite rather than divide. So, i-remember good nga ang language nag-carries ang history. Ang language nag-carries ang culture. Ang language nag-keeps ang traditions alive. Ang language nag-strengthens ang families. And ang language nagaconnects ang generations. Most importantly, ang language nagabulig sa aton nga mag-itsindi sa kada isa. So next, of course, let us focus sa language in the digital age. Paano ba naman magamit ang aton nga language responsibly online? Paano ang mga young people become good digital citizens? Paano ba natin ma-preserve ang ating languages while embracing technology? So think about how many words ang imong ka-encounter every day. Kung ikaw nag-open sa imong phone, tamo kami makita ang messages. Kung ikaw nag-browse social media, ikaw nag-basa sa mga captions. Kung ikaw nag-basa or nag-alantaw videos, makita mo ang mga comments. Kung ikaw nag-attend online classes, kamo nag-communicate through language. So in today's world, language travels faster than ever before. ang message na ginasulat sa Bacolod, pwede ni mabasahan sa Manila within seconds. So a story shared in the Philippines can reach people across the globe. And technology has changed the way we communicate. But one thing remains the same. Words still matter, whether well spoken, face-to-face, or typed on a screen. Words have power. They can inspire. They can educate. They can encourage. They can unite. And unfortunately, they can also hurt if used irresponsibly. So sa mga learners natin, think about this question. Ano pala kadako nga oras ang imo nga spend reading or writing messages each day? 5 minutes, 30 minutes, several hours? Sa ating mga parents, think about how communication has changed you since your childhood. Maningit sa mga parents ang nagdako o nagasulat pa sa letters o nagastoryahan in person. Subong naman niya ang communication often happens through phones and computers. Ang technology, nag-change na gits ang tools ng ating ginagamit, but the need for respectful communication remains the same. So of course, every learner has a digital footprint. Before ikaw mag-post anything, ask yourself, tuod bala ini? Respectful bala ini? Helpful bala ini? Necessary bala ini? Or is it safe? So of course, one of the best ways man to improve language skills is through reading. So this week, try one of these reading activities. Mag-read sang isa ka short story in Filipino or Hiligay nun. Kagidraw ang imong favorite scene. So damon yun yung mga young people ang nag-learn multiple languages. And that is a wonderful thing. However, while ikaw nag-learn new languages, dapat evaluate ang ating local languages. Kay being multilingual is a strength. Hindi ka kapili between languages. I-appreciate mo lang ang mga languages while still being proud of your own. Think of language as a garden. The more languages we learn, the more flowers we add. But we also care for the flowers already growing there. Ang ating local languages deserve attention and appreciation. So, I hope tama na makamunatunaan sa ako subong adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget, ang ating school bus season 2. Ang inyong paboritong programa, Humli Lunes, Subtubiernes, alauna 3:30 to 2:00 ng hapon. Kabay pa po yung pagsuporta sa ating programa sa pagpumatik sa paglataw sa ating FB Live sa 1230 Radio DYBS. Hindi mo kalipat na mag-react? Comment, share, and follow. And akong inyo kaupusubong adlaw, ako si John Dela Cruz na nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: For this opportunity, last time ako ang host, subong ako naman ang guest. Medyo kinakulbaan ko, pero happy at the same time, no? Kaya munigiling feeling, munigiling pamatsyagan, nga ako naman ang pamangkuton.
1: Okay, Miss Hannah, you see, kanami, didnis ang siya, no? This is community outreach, ang guidance. Gusto, mas-educate ang mga tao sa mental health. No, ang ating field B, kita medyo ang mas naka-insyende. So, subong hapon, kanami, isang topic, very common siya. And yet, damo, bala Miss Hannah, sang kugtas nga, what about this man? Ang topic ta subong hapon is overthinking. No, diba? Scenario number one, Miss Hannah. Nung isa bala ka, example, let's talk about the student. Isa ka student, nag-pass assignment, pagpasi assignment, nakita iya ang expression sang teacher. No, hindi, manami. No comment ang teacher. Pero medyo do ang facial expression do ka negative. Then, it will take the whole day nga daw nagubagin ang adlaw tong estudyante. Hindi na siya mapakali. Kapin na saver siya bala. Oh, sige na siya panumdum. Kapag mangkot siya sa iban, ano to? Ano tong meaning? Ano tong meaning? No, and so on and so forth. In the end, the next day, pag pumangkot niya sa teacher, kung ano gibala ang opinion ni ma'am, ay sus, ang langali. No, so, but the student already wasted so much time overthinking what was that expression about. So, mga professionals, same thing man, Miss Hannah, no? Sometimes, may output kita, no? And ga-prepare ka for a presentation. Tapos na presentation ta. Do happy man mga tao, pero do lima, gid ka adlaw, nga panumdum, ta nga, ano to ay han man? Ano to ay han? Overthinking sometimes, Miss Hannah, okay lang siya kung normal nga overthinking, do pila lang blakat sa minuto or pila ka oras. But sometimes, it gets in the way of people at work. Worst, it gets in the way of their communication with other people, their work. So, pwede mo siya ma-istorya a little bit what overthinking is. And paano na siya ginobra sa mga tao?
0: Yes. Now, very common, ginadok Joy, na especially, tsakto, gina ang scenario sa mga estudyante, subong. Grabe, gid ka mga overthinkers, ang mga bata, subong. So, sa tinaga palang Doc Joy, no, para mas simple natin nga maintindihan ano ni siya ang overthinking, himay-himayon ta siya. So, over meaning sobra-sobra or tamaan. Thinking, syempre, pagpaminsar. So, ang overthinking, sa simple nga pag-insindi, sinyo, no, sobra-sobra o kung tamaan nga pagpaminsar sang isa ka bagay, okay. Sang isa ka problema or sang isa ka sitwasyon nga nag-aapekto na siya sa imo nga adlaw-adlaw nga pagkabuhi, no? So, odo klaruhon ta, Doc Joy, no? Hindi man lain nga maminsar kita, no? Especially kung may problema kita, hindi man lain, hindi man nasala nga paminsaron mo gid ang problema. Kay may ara kita mga sitwasyon, no? May mga sitwasyon sa kabuhi ta nga kinanglan ta gid ya paminsaran, no? For example, ang pagpakasal. Nan. So kinanglan ta gid anya paminsaran, no, pagpili isang partner, no, na sample ko na sa Doc Joy, no, kay man nagpakasal ako.
1: So lapit na.
0: Oo, so ginapaminsaran ko gid na siya. Yeah. Nan. Sa atong nga mga estudyante, no, ang pagpili sang ila kurso. Pwede gid na yang paminsaran nila sa maayo na, no, halin possible halin sang elementary na sila ginapaminsaran na nila kung ano ang ila kwaon nga kurso. Ano ang ilang
1: ramon sa na.
0: Yes, di ba?
1: Ginapaminsaran nila.
0: No, ginapaminsaran gid na nila, no? And biskan kita, no, nga mga professional, Doc, no? Kung mga instances nga kinanglan ta mag-change profession or basi lain naman ang aton nga calling, kumbaga, no? So ginapaminsaran ta gid na kung kinanglan ta maginabalahimuon. So hindi sala, hindi lain nga pagpaminsaran ta or padalman ta ang isa ka bagay. But malain lang ina siya kung gaapekto na siya sa imo adlaw-adlaw, no? Sample, sa sobra mo ka paminsar sang isa ka bagay, hindi ka nakahimo sa normal mo nga routine or nagbago ang normal mo nga routine or basi apektado ang iban mo nga aspeto sa kabuhi. Like, hindi ka nakaobra, permi ka na late, or permi ka na lang ga-absent, kay apektado ang imo paminsaron, no? Or kung estudyante ka, yes, or hindi ka katulog, no? So, apektado na siya ang iban nga aspeto sa imo kabuhi. Kumbaga, kung sa English na siya, unhealthy na siya, no? So, hindi na siya para sa imo kamaayuhan. So, okay, amo na siya ang overthinking, no? Kung natawunta, Dok Joy, no? Sabtun ko tong isa kapamangkot, no? Nga ginahimo na siya, or paano na siya ginahimo sa mga tao. Yes. So, siguro ang mahatag ko na, Dok Joy, tatlo. Okay? So, una, gid, ga-overthink ang tao usually kung tamaan ka-importante sang ina nga bagay para sa iya. No? So, possible, lain-lain. Tana, no? Possible nga para sa ako niya, hindi na ya-importante, hindi ko na ya-priority. Yeah, yeah. Pero, possible sa imo, ya-priority ko gid niya. So, biskan do ka-simple lang nga bagay, di na paminsaran ko gid. So, isa na siya. Ikaduwa, Dok, siguro, kung may ara kita mga unfinished business, no? Sa past naton, no? Isagid na siya sa rason nga nag-overthink ang tao, no? Mga hindi ka move on sa singuna, no? Sa nagligad, no? Hindi ta malipatan ang mga nagkatabo sa singuna, no? Especially kung may ara ka, let's say, nahambal singuna sa isa ka tao, kag wala nyo na nasturyahan. So, duga ka guilty ka, no? Hasta subong ginapaminsan mo siya kung okay lang to siya or okay pa kami. So, ga-overthink kay hindi ka move on. And si ang last Doc Joy siguro, ang aton gid nga fear or hadlok sa future. No? Okay. Kay may ara gid, no? Mga ga-overthink kita usually sa mga bagay, may ara kita nga do, grabe paminsar, tas ang bagay nga wala pa man gakatabo. No? Kaya grabe kita mag-worry sa future. No? Especially kung related na siya sa aton health, biskan wala ka man may ginabat siya, galing kay gakakita mo da sa imo ang mga social media about sa mga masakit, no? Kis ano ginakulbaan ka man nga, hala ba si ako may amumang ko na or what? So, amo na siya, Doc Joy, no? Three things siguro nga mahatag ko sa aton, no? Especially sa aton mga nagapamati, no? Three things nga nag-overthink or
1: overthink
0: ang tao, no? So, three things. Basi tamaan ka-importante sina or basi hindi kita ka-move on, basi may kinahalan kita i-kayuhon, no? Sa aton nga past and ang hadlok ta sa aton future. No, kay wala tanong mo ni siya ng balaan.
1: Nalamian ko, Miss Hans, ang imo nga diskusyon. Kay, na, it makes me realize nga, hindi tagali ka judge sa tao nga ga-overthink.
0: Correct? Yes, yes,
1: gano'n, Joy. Kisabla, Miss Hans, gambal, tabi, for example, nga, kain ko sa imo. No?
0: Yes.
1: Ang pag-episode. Ako nga isyo, because hindi pa ka-judge because of the three things you mentioned about overthinking. Yes. Kada tao lain ang iyang reason nga aga-overthink siya. Mm-hmm. Pero ano ang extent, Miss Han, nga nag-aapekto na kung kita ang overthinking sa normal nga sitwasyon ng tao? Una, ang tao lang nga, may consequence na ni?
0: So, isa gid, no, Doc Joy, sa pinakamaapektuhan kung naga-overthink kita, no, ang aton gid panghuna-huna. Okay? Kapoy na siya para sa aton nga utok ang pagpaminsar, no, sang damo-damo nga problema or biskan ang pagpaminsar sang hindi mo man dapat pagproblemahon. Okay? So, tam-an nga pagpaminsar, apektado gid ang aton panghuna-huna sa pwede kita maglambot sa punto nga hindi na kita makadesisyon sang insakto. No? Mali-mali ang aton nga desisyon or aton mga choices. Tungod, wala na ta kabalo kung diin ang tsakto or diin ang masmayo nga himuon kay distracted kita, no, sang aton nga ginapaminsar nga problema or kung ano man na nga sitwasyon, no, ang ga-overthink kita. So, kung problemado ang aton nga utok, no, kapoy ang aton panghuna-huna, gagwa gid na siya sa aton physical, no? So wala ta nakisa na hindi tala nakisa matalupangdan, no? Kung kapoy gani ang aton nga utok, magwagi na siya sa physical, tagakapoy lawas ta. Nay.
1: Correct.
0: Ginakapoy ang lawas mo biskan gapaminsar ka lang manbilog nga adlaw. Nan, kay kumbaga ginaano ya ginasuyop yang imo energy, ginadrain ya no. So ginakapoy ka, hindi ka na mayo katulog. No?
1: Correct.
0: Kaya ako, no, sa aton especially Doc Joy na sa aton kay ga work kita sa guidance. Wala lang ko na inakabati lang no sang tinaga nga overthinking nakakita or naka-encounter gid ko mismo sang isa ka tawo nga naga-overthink kag nakita ko man mismo kung ano ang epekto sina sa iya so apektado iya pagtulog guba iya sleeping routine bugtaw siya sa gabi pag eskwela iya tuyo siya lipong siya sa klase niya nan so muna bala kay tungod naguba iya nga routine. Wala mayuga kaon. Tungod sa stress, isang sagay paminsar, or pwede man gasubra-subra naman sa pagkaon, no? Natatamaan naman. So, may mga changes.
1: Okay, na yun.
0: May mga changes, no? So, kapoy ang aton, nga panghuna-huna, then apektado ang physical nato, no?
1: Physical?
0: And, syempre, apektado manakungkisa ang aton nga social. No, nga tinatatlo, tamad ka na mag makihalubilo, tamad ka na magstorya kay gusto mo na lang maminsar amo na or di gani isa hindi ka na maistorya sang insakto kay mali-mali man ang imo nga pag ano ni pagistorya bala sa tao kay hindi ka ka-focus nan kay lain man ang imo ginapaminsar so apektado man ang social relationships natin.
1: Yes. Kung kisa bala Miss Han, no? Kung ang isa ka person, grabe ang overthinking niyang batasan. Ang tendency, no? Well, hindi siya present, no? Meaning, gasuriya ka na tulala sa lain-lain sa bat niya.
0: Yes.
1: So, friends mo sila, maintindihan mo. Pero kung kisa, mataan ka na, sumambal ka na nga, hindi, nako na mag-upo siya. Kaya wala, masag pamati sa akin. Wala ka ganit kabalo nga. So, sa level nga, hindi mado siya, overthink siya.
0: Yes.
1: Okay. Miss Han, way nga mabuligan ta ang mga tao nga ga-overthink. No? Kay ti ambal ta, for example, ang iba ni Tamban, Miss Han, no? Kung may issue ko, may ginakulbaan ko, importante na nga bagay sa akon, kag wala ko control, inang panumdumon ko gid na iya, hindi ko iya pagambalang, hindi ko panumdumon. Pero like you said, may consequences na siya nga hindi nami. Di paano ta mabuligan, Miss Han, ang kaugalingon ta nga hindi na ta mag-overthink?
0: Yes. Gasugod gid ang tanan Doc Joy sa aton kaugalingon no nang willing nga magbulig ang iban nga tawo pero kinanglan ta gid no nga buligan man kabalo man ta dapat magbulig sa aton kaugalingon so sa aton nga practice no usually ang cognitive behavioral ginakontrata or ginacheck ta ang aton nga ginapaminsar sakto balay na or ang ini ba lang ginapaminsar ko, for example, ginhambalan ko sang isa ka tawo, no? Sang, let's say, doka insulto nga paghambal. Ma-overthink ka. Pero para mapunggan ta siya, no? Makontrol tang aton nga kaugalingon sa pagpaminsar sang kung ano man ang ginhambal sang ina nga tawo sa aton, makutunta na yung kaugalingon tagiduna. Tuod balay na. Kay remember, kita mismo ang nakakilala sa aton kaugalingon. Hindi ang iban nga tao.
1: Correct.
0: Okay, so ikaw correct mismo nga nagapaminsar, ang kaya makasabat kung tuod balain na ang ginahambal sang tawo sa imo. Nan, tuod balain na, tsakto balain na, no? So, kinanglan ta i-challenge, no? Kung sa English na siya, Doc Joy, no? We challenge our thoughts. Kumbaga, ginatistingan mong imo nga paminsa, ginapaminsar kung tuod, logical bala ina, amo ka magid na bala, kay basi hindi, basi ikaw lang ang gapaminsar, sinasang negatibo, no? Pero
1: correct,
0: hindi mo nagtuod. Nan. So, kagbasi, ang nahambal sang tao sa imo, basi nahambal yan man lang tungod sa iya ginabatsyag, no? Hindi man niya ginamin gid to nga ako kagid na. Nan. So, dapat kilalahon tagid ang aton nga kaugalingon man. Okay? And isa, Doc Joy, syempre, grabe na ang stress mo kung na-overthink ka. So, dapat, kabalugid ta una magkalma sa aton kaugalingon. So, very common na sa aton, no? Breathing exercises, git. So, bago kita maminsan, no? Dapat siguraduhon ta nga kalmado ta. Okay? So, paagi sa breathing exercises, kalmahon tang aton mind, ang aton nga nervous system, kumbaga. Kay para once klaro, kalmado ka, makapaminsan kita sa mayo. Okay? Wow. And then, dapat i-check tagid, no? Ang kung sa English pa, Doc Joy, aton mental hygiene. No? Ano ba lang aton nga ginahimo para halungan ta, i-take care tang aton kaugalingon. Nan. So, kamusta aton nga pagtulog? Kay base kung kulang ka man sa tulog, hindi ka gid na mayo ka paminsar. Nan. Hindi ka maka-focus, distracted ka katama. So, isa pa gid Doc Joy no, kadamo gid actually. So, hopefully madumduman ini sang mga nagkapamati sa aton no, exercise, no? Physical activity. Dako-dako gid ang mabulig niya. Kay kumbaga ang aton mental health daan connected lang man sila kag kasing importante lang na siya sa physical health. So, para mabuligan tang aton mental nga aspeto kinanglan ka exercise man ta. Biskan walking or jogging lang no or any physical nga activity. Makabulig na siya para ma-release ta ang stress. Okay? So mga mindfulness ba lang nga exercises Doc Joy no. So pwede gid naton. Masaranggid naton no nga mapunggan, makontrol ang pag-overthink paagi sa ini nga mga simple nga pamaagi. Kung do ka budlay gid kag kabugat, always remember gid nga pwede ka makapangayo bulig, no? Pwede ka makapangayo bulig sa professional, no? Sa aton mga estudyante, tigapalapit sila sa aton, no? Sa guidance, no? Kung hindi ka na estudyante, kung professional ka na, no? So nagakadto ka gid ya sa professional man, mental health professional man nga pwede makabulig sa imo. So damo gid pamaagi Doc Joy.
1: Oo. May chance sa gid ya Miss Han no nga i-stop ta na bala na nami agi ko sang ginserang mga tips. Kag may i-add lang ko sa tips mo bala Miss Han no. Hambal mo dapat may physical exercise and mindfulness activities. Yes. Kung kisa Miss Han nami nga ang physical exercise ga require siya bala ng like strategy or analysis kay nga hindi ka man guro ka panumdum problema kung naga pickleball kay sako na
0: sakto
1: no hindi ka makapanumdum sang worry mo nga may hala nainir ko sa ayahan sa ako wala kay pickleball ba dayon kung tapos mo na sang physical activity you'll be tired, your body is too tired to overthink, matulog ka na lang, healthy ka pa. Healthy ka pa. That's true. Inang mga aton tagapamati no sa Western Visayas gid no, I hope may natun-an gid ka mga takom subong nga aga. Kay I think this very common topic is one topic nga ginapamatian taliwat-liwat but Miss Hana explained very well no how we can stop doing it. Ang pinaka nami nga insight ni Miss Hana ang may power kita to change our thoughts, no, islant ang panumduman ta at the moment. Instead, nga nirefocus ko sa bagay yung gina-overthink mo, may checklist to sumisana. Nagambal siya nga, ako ginibala? Ti anong ibilin siya kung nga totoo gini? Oh, di ba? Yes. Tapos, ti kung totoo ginman, maanugi ko hao. Di ba? Ilang checklist, katahom na siya nga for you to calm down, no? Pating emotions mo ma-calm down. Kay di ba misana tsakto man nga kung kisa ang aton emotions guided mo lang na sa ginapanumdum mo?
0: Yes.
1: So, overthink kita. Sang malain nga bagay, lain man ging aton emotions, lain man aton obrakon. Okay, katako misana sang aton discussion bunga hapon. So, Miss Han, if you are to leave, siguro, a wonderful last statements or quotes para sa aton listeners and viewers overthinking, what final advice probably can you share with them related to our topic?
0: Simple lang din, Doc Joy, no? Kung sa English pa, be kind to your mind. No? So, maging mainayuhon sa imo panghuna-huna. No? Hindi pagpatam-an ang aton kaugalingon, no? Kinanglan ta man at ipanon halungan ang aton nga kaugalingon, no? And may ara gid bulig, no? Pwede gid kamo makasik professional help permi, no? Kung bugat gid ang inyo ginadala, no? So may ara bulig.
1: At home. And sa VMA, may guidance center bulig sa ating students and staffs para matitan ka mo and probably teach you sang ginhambal itong checklist ni Miss Anna. So, this is it's 2:30. Kape na, everyone. Thank you, Miss Hannah. And bye-bye to everyone.
0: Bye-bye.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to niya, 4 o'clock habit, hindi na to pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration na sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Pero alam niyo po ba na ang Kamalayan po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin kung paano haharapin yung ating mga takot. Alam niyo po, kagaya ng ating

0: ating natalakay sa mga nakalipas na pagkakataon, ang takot po ay maaaring sintomas ng ilang bagay. Ano po? Maaaring sintomas ng mahinang pananampalataya. Maaari din po na ito'y nagpapakita na yung pagtitiwala sa halip na sa Diyos natin ibinibigay ay nagtitiwala tayo sa mga bagay na natitinag, pansamantalang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit paminsan kahit na meron naman tayong Diyos, eh tayo po ay nauuga. At ang dahilan nga po dyan ay dahil meron po tayong mga maling pinaglalaanan ng ating pagtitiwala. Actually, kahit matagal na po tayong nananampalataya sa Diyos, ang usapin po ng pagtitiwala talagang laging relevant eh. Kasi hindi naman dahil nagtiwala ka ng minsan, eh masasabi natin narating mo na yung kalagayan na hindi mo na ulit kailangan magtiwala. Ang totoo po niyan ay palagi nating kailangan magtiwala. At ang problema nga paminsan, paunti-unti, mula sa Diyos, nababaling yung ating pagtitiwala sa mga bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pansamantalang kapayapaan. Kaya sabi nga, hindi maaari na magpatuloy ang ganitong kalagayan, kailangan po mabago ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ano yung mga pwedeng panghawakan kapag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Ano po, ilang bagay. Number one, tandaan po ninyo, God is never caught by surprise by your experience. Hindi ho nagugulat, nabibigla ang Diyos dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ho, talagang nagugulat tayo, di ba? Minsan po yung inaakala natin, hindi nangyayari, yung hindi natin inaakala, yun ang nangyayari. At ang resulta po kadalasan, tayo po ay na-overwhelm ng ganitong mga bagay. Pero again, it is a good reminder para po sa atin na pag dumaranas tayo ng ganyang mga hamon, ganyang mga challenges, it's a very good reminder, it's a timely reminder para sa atin na bagamat tayo po ay nagugulat, eh ang Diyos hindi. At kaya naman ho tayo nagugulat dahil syempre hindi naman tayo all-knowing, di po ba? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, may hawak sa ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang tanong po eh, paanong magugulat ang ating Diyos na ganyan po ang kanyang katangian? Di po ba? Kaya para sa atin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Ang ganda, no? Ulitin natin. Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Isang napakalaki at napakagandang assurance para sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. He may not remove itong mga challenges, pero yung presence po niya nagbibigay sa atin ng assurance. Tingnan niyo yung pagkakasaad, ano? He goes before you, He will be with you, He will neither fail you nor forsake you. Actually, the same promises were given, no, sa iba't ibang mga tao sa kasaysayan. It was given to Joshua, if you remember, nung si Gideon ay tinawag din ng Panginoon, pinaalala din niya sa kanyang katotohanan ito, nung binigay po yung Great Commission na tayo po ay humayo, yung assurance ng kanyang pagsama ay naroon din. At yan pong katotohanan yan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Secondly, God never sends you into a situation alone. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa. Alam nyo, ang napakaraming pagpapakita ng pananampalataya na talagang makikita mo, hindi man mangyari yung gusto nilang mangyari, but still, pinapahayag yung pagtitiwala sa Diyos. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sinabi po nila na kahit na ilagay sila doon sa fiery furnace, kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang magandang paalala din niya, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming magtitiwala at hindi kami yuyukod doon sa estatwang ginawa po nung hari ng mga panahong iyon. So pagpapakita po yan na yung presence ng Panginoon sumasa atin eh. Na kahit po sabihin na nating hindi man nagbabago ang sitwasyon, but the assurance of God's presence gives us peace. I remember no, many years ago nung ako po ay nagpipiloto pa, eh siyempre magandang tanong no, paano ba natututo magpalipad ng eroplano ang isang piloto, di ba? Kasi siyempre alam naman natin yung motor halimbawa, nako. Yung iba nga, wag niyong gagawin 'to, pero yung iba ho, itatakas yung motor, mamaya marunong na. Di ba? Yung iba naman ho, tinuturuan at yung tagapagturo ay kasama nila. Eh imagine niyo yung eroplano, di ba? Siyempre lumilipad diyan, hindi naman pwedeng hihinto tapos iiwanan ka mag-isa nang basta-basta. Ang totoo po niyan, gradual ang proseso ng pagkatuto diyan. Naalala ko, kasi dalawang controls po yan eh, left and right. So, nandun sa kabila yung nagtuturo sa'yo, ikaw naman nasa kabilang side, same controls, no? Parehas na meron ng mga controls. And then, papalipa rin po niya yan at ipapakita sa inyo ano yung purpose ng mga controls na ito, how they work. Of course, marami pang ibang bagay ang kalakip niyan, ano? Pero, darating yung time na naalala ko noon, sinabi sa akin, okay, hawakan mo yung control at pakiramdaman mo yung inputs ko, sabi sa akin. So I was holding the controls on my side, pero hindi po yung ako yung nagko-control. Very lightly, para lang po maramdaman ko yung inputs doon sa kabilang side. And that way, na nai-imagine ko kung ako na yung hahawak nito later on, I would know what to do. And then later on, habang nagpo-progress itong training na ito, ay unti-unti, bibigyan ka na niya ng control sa ilang bahagi. So, nandun siya at maya-maya, pag medyo gusto niya yung maneuver na ikaw na gumawa, ang sasabihin sa akin ay, okay, take over, you have the controls. Di hawak-hawak mo naman, lumilipad ka. Tapos ang sinabi niya sa akin, na hindi ko makalimutan, sabi niya, wala akong balak na mamatay. Kaya ang biro niya sa akin eh, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaang mag-isa dyan. Kasi ang ibig sabihin po noon, pag nagkamali ako, syempre kasama ko siya. No? So yung para bigyan lang ako ng kapayapaan, he was assuring me that if ever I make a mistake, he will just take over. At yun po ang naging proseso noon. So that gave me the courage. So, may mga times I would take the control at pag hindi ko na alam gagawin, he would take over and teach me. Hanggang later on, nung medyo marunong ka na sa ilang mga maneuvers, I remember transitioning to me the control of the whole flight. No, imagine mo yun, ano? Mula take off, ikot, landing, ikaw na lahat. Pero nandun siya. At anytime, ready to take over. Hanggang dumating yung time na hindi na po siya nagsasalita, ikaw na lang lahat, no? You have your communications, ikaw nagpapalipad, and then you also navigate. Hanggang later on, ang sabi niya sa akin, okay, ilanding mo at bababa na ako. May hawak akong radio, sabi niya, and I can give you instructions through the radio. So, ikaw na bahala magpalipad niyan. Grabe, no? So, from that experience, yung dating walang kaalam-alam, gradually, by giving me a demonstration of what to do, by allowing me to take charge, and by being with me all throughout. And nagbigay po sa akin ng courage to do what I need to do. Of course, all this is by the grace of God. Pero ang idea ko pong pinapakita rito, ang presensya po ng Panginoon, ganun din eh. Hindi naman ibig sabihin lagi aagawin niya yung control sa isang sitwasyon. Sometimes he allows us, no, na gawin yung pinagagawa. He gives us the ability, gives us the wisdom, Pero ang assurance natin is the Lord knows what He is doing at Siya po ultimately ang may kapamahalaan at kapangalagaan sa atin at maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ho dito sa Psalm 139 verse 3, "You chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am." Gustong-gusto ko ho yung sinabi dyan na, "You tell me where to stop and rest." Saan hihinto? Saan mamamahinga? Napaka-powerful para sa akin ito. Bakit po? Kasi sometimes ang feeling natin yung mga stops ng buhay ay hindi natin kailangan. We associate it with either delay, inactivity, and waste of time. Pero alam niyo po, when it is the Lord that gives you the stops, it is always purposeful. Intentional po ang ating Diyos. Sometimes yan nga ang problema eh. Wala tayong time to stop so that we can heal. Kung kayo po ay nasa isang relationship, sometimes people jump from one relationship to another, pero wala yung healing. So when the Lord gives you stops, perhaps He is giving you time to heal emotionally, to reorient your life, and maybe sometimes yung stop din na yun is to allow us to appreciate what's going on. Minsan ang bilis ng takbo ng buhay, ano? Hindi na natin na-appreciate yung mga kaganapan. Masyado tayong task-oriented. At ang isip natin palagi is what's the next thing? Ano yung susunod? Ano yung susunod? Ano yung susunod? To the point na nawawala na ho tayo ng appreciation sa Kanyang mga ginagawang pagkilos sa ating buhay. Sometimes yung mga stops na yan, diyan natin na-appreciate eh. What is going on around us? What God is doing? At sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan na yan, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan sa ating Panginoon. Kaya, huwag po ninyong isipin na pagka nakahinto, we are wasting time. Ang reality, if it is the Lord that gave you those stops, directed those stops, tandaan nyo, it is always intentional. Kailangan natin eh, di ba? Sometimes, kailangan din natin yan to recalibrate or just sometimes para lang huminto at tingnan ang buhay from a different perspective and learn to appreciate life. Minsan yan ang problema, no? Parang araw-araw ang bilis ng takbo ng buhay. Minsan nga, napapaisip tayo, ang bilis, ganun-ganun lang, no? Dati, elementary ka lang, nag-aaral, ngayon, nagtatrabaho ka na. Dati, ikaw yung anak, ngayon, may anak ka na. Dati, bata ka pa, ngayon, may edad ka na. Di ba? Parang, ganun na lang ba yun? And everything happened na wala man lang tayong time to breathe, time to appreciate, time to take this all in. Alam nyo, hindi ganun ang nais ng Panginoon eh. Kaya ho, tandaan nyo po, the Lord tells us where to stop and rest. Even yung stops are directed by the Lord. Number three, if you are going to be used by God, He will take you through a number of experiences that are not meant for you personally at all. Sometimes, ang Panginoon po ina-allow na meron tayong karanasan na maaaring hindi talaga para sa atin lang ang pakinabang, but the benefit of that personal experience will overflow to other people. Paano? Let's read 2 Corinthians 1 verse 4. "He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us." Napakaganda nito, no? At paalala sa atin na sometimes may mga challenges tayo, He gives us comfort. Sometimes may mga difficulties tayo, He gives us comfort. Pero ang assurance po natin dito ay pag binigyan tayo ng comfort ng Panginoon, it is not only a comfort that He gives to you for you to enjoy it personally, it is a comfort that He gives to us so that we can minister more effectively. Kaya akala natin paminsan yung pagsubok, Lord, bakit? Para saan? Sabi nga eh, maaaring one of three things. One, maybe may pagsubok ka ngayon because God is correcting you. May mali, may hindi tama, tinutuwid. So, yung pinagdadaanan mo is a form of correction. to bring you back doon sa tamang dapat kalalagyan mo. Pangalawa, maaaring hindi lang correction, maybe for perfection. You are doing well, pero ang nakikita ng Panginoon, you can still be more fruitful. So, ia-allow niya yung challenges to give us more fruitfulness. Palalaguin pa tayo ng ating Panginoon, di ba? And sometimes, hindi lang for correcting, perfecting, maybe for expanding our ministries. Ibig sabihin po, may mga challenges tayo na pag pinagdaanan mo ito, you realize that God is opening up a new door of opportunity to minister to other people. Alam naman po ng marami sa inyo that I underwent a second brain surgery. At alam niyo po, sometimes konting kausap lang sa ibang tao, merong kagad binubuksan ng Panginoon ng mga opportunities. Bakit? Because when people see me healthy and okay and still serving the Lord, alam nyo, ang nakikita is not my strength, is not because I'm good, not because I'm strong, but because of God's grace. At yan po yon. Yan lang naman talaga ang dahilan eh. The only reason why we can continue despite what we have gone through is because of God's grace. So it becomes more evident that it is His work. So yung comfort na tinanggap natin sa Kanya, we can extend to other people. Palagi kong ginagamit na illustration, pag yan ang pinag-uusapan dati, no, nung yung pinanganak po yung panganay namin, and I was trying to comfort my wife, kasi tatlo lang kami sa bahay eh. Wala kaming kasambahay, wala po kaming yaya, tatlo lang kami. And I was comforting her, at talagang napansin ko lang ho, kahit na anong comfort ibigay ko sa kanya, hindi ko talaga ma-connect yung sarili ko sa kanyang karanasan. Kasi hindi naman ako nanganak eh. Pero nung nagdatingan po yung mga kapatiran, mga sisters na nanganak, at sila-sila nagbahagi na ng kanilang mga pinagdaanan, alam niyo po, there was an instant connection. Why? Because there was a shared experience. May pare-pareha silang pinagdaanan. Yung shared experience na yon ay nagbigay sa kanila ng point of connection. At alam mo, tayo din eh, sometimes ang daling sabihin na, okay, halimbawa, no, si Apostle Paul, kung sinabi niya, rejoice in the Lord always, tapos wala siyang kaproblema-problema, para bang isipin natin, eh, nasasabi mo yan kasi okay ke. Di ba? Pero pag binasa mo yung Filipos, sa Philippians chapter 4, verse 4 po matatagpuan yon, by the way, alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Nakakulong. He was in prison. Hindi lang yun, nakulong siya not because of bad things, but because he basically proclaimed the gospel. It was his obedience to God that led to his imprisonment. What else? Alam po natin na ang nangyari dito sa taong ito, hindi lang sa nakulong siya, ang tao pong ito ay, sabi nga niya, yung iba nangaral dahil gusto nilang ituloy yung ministeryo, yung iba naman nangaral, mali ang kanilang motibo. So ang bottom line mga kapatid, hindi maganda yung kanyang karanasan. Pero sa gitna ng mga karanasang iyon, he said, rejoice in the Lord always. Iba yung impact eh, no? Iba yung impact nung, kasi maayos buhay mo, tas kami nandito, kaya nasasabi mo yan. Iba rin yung alam mo na may pinagdadaanan siya, and what sustains him all throughout is the grace of God. Kaya pag nabasa mo na rejoice in the Lord always, it comes with a deeper impact. Because we know it is only by the grace of God. Hindi ba? Kaya ganun din sa ating buhay. Number four, when God delays, He is not inactive. Huwag ho nating i-associate sa inactivity o walang ginagawa ang Diyos pag parang walang nangyayari. Tandaan niyo po, kahit sa mga panahong tila walang nangyayari, God is still and God is always at work. Ang sabi po sa Philippians 1:6, and I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So assurance po sa atin yan. Pag tayo po ay merong pinagdadaanan, ang napakagandang katotohanan, katiyakan po na binibitawan, pinapakita sa atin is that kung may sinimulan ng Diyos, kanyang ipagpapatuloy at tatapusin ito sa ating buhay. And number five, panghuli, it is through the most difficult times that God often brings the sweetest discoveries of Himself. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa isang panibagong konteksto. Iba eh, di ba? Talagang pag nakita mo yung pagkilos ng Panginoon sa panahon ng karamdaman, pangangailangan, hindi naman necessarily lagi mangyayari yung gusto natin, but you understand. Kagaya po sa sinabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he prayed to the Lord 3 times that the thorn in the flesh might be removed. It was not removed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda, no? So nagpapakita po yun na kahit na siya ay may kahinaan, nararanasan niya ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa Lamentations 3:20-24, it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies, we have been kept from complete destruction. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Kaya mga kapatid, kung sakali po na kayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, understand that God is with you and that is enough. Nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala piligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang

0: Radyo DYDS.
1: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ay nga po, siya mga biyan ka, gutod sa kinong nag-aprayin sa pagsunod sa sininga programa. Salmo sa gyapo ng inyong abiyan, utod sa Ginoo si Aso Algar. Pastor sang Green, Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalayo ng Diyos, makapadayo naman kita sa pagtuon sang Yablan na Pudong. By the way, no, salamat kid sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo sa tanan nga nagamati. Salamat kid, no, kabay nga Ginoo gid magapakamayo sa inyo. Pagsalamat man sa tanan nga nagapakamuyo, nagasakdag financially or support financially sa sining station DYBS tanan nga mga tumulo. Nagasakdag sini, thank you so much kabay ang Diyos magabalik sa mga pagpakamayo sa inyo sining sang Hebrews 6:10, no? God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ginhimo nimo ini para sa ministry sa Diyos. Okay, no? Padayon kita sa aton nga gintuna nagligad nga Monday. Still ang aton nga text, no, found in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Kagari na kita sa verse 10 down to verse 13. So, liwat ang goal ni Apostle Paul sa pag-alagad niyo po sa kay Timothy is to honor God, is to glorify God, is to please God sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Because Apostle Paul wanted that someday when Apostle Paul, Timothy, kag sa tanan man nga tumuloo, no? When the Lord Jesus Christ will appear in His judgment, no? When we will appear before God in His judgment, this is what we call the great judgment seat of Christ. Apostle wanted to meet Jesus Christ with confidence and not shame. Tiya mo man kita, no? Gusto man natin nga someday kung atubang kita sa Diyos, hindi man ta mahuya. Hindi man ta mahuya tungod kay ang aton motive sa pag-alagad sa Dios is to please Him, is to glorify Him. But if your motive nga layawon ka sang tao tungod kay may ginahimo ka sa simbahan nga gusto gid nimo recognition, yes, there is nothing wrong nga pasalamatan ka sa mga ginahimo nimo sa simbahan. But kung ang imo motibo amo lang gid na nga agud nagabulig ka, agud dayawon ka sang tao, di, you labor not to please God but to please men. Tungod gusto mo recognition, di sini na Apostle Paul dere ang iya mong iya dere pag-alagad sa Dios ya, no? Nga nag-aalagad sa Diyos tungod gusto niya malipay ang Diyos. So number 2, Dre, not only the judgment seat of Christ will be a place of revelation. Nga ipahayag sang Diyos ang aton ginhimo nami na kun worthless o kun sala nga motibo. But secondly, Dre, nga kita mag-atubang sa Diyos someday in His judgment seat of Christ. And we will also be a place, that is a place of reckoning as we give.

account of our ministry. So meaning, no, someday mag-atubang kita sa Diyos, that is not only the revelation, papahayag kita sa Diyos kung ano aton nga kabuwi, ano aton motibo, kundi God will also give us a reward kung ang ginahimo naton sa ministry is to please Him, is to glorify Him. Meaning, kung ikaw nag-alagad sa Diyos, tutom ka sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo man in return magabalik sa imo sang reward, because once again, the judgment seat of Christ is a place not only to reveal kung ano ang aton motibo, kung ano aton nakaboy, kundi is also give us a reward sa aton pag-alagad sa iya. Ang Diyos maghatag sang reward sa aton sa tanan nga ginahimo naton. Once again, mga tods, Ginoo, no? We are not serving Him because of the reward. We are serving Him because we want to please Him. But because our God is a righteous God, is a just God, hindi pwede nga hindi sang Diyos pagbalikan, hindi ka sang Diyos pagrewardan sa tanan nga ginhimo nimo. Kay once again, siling gani isang author sa Book of Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget. To forget your labor in love. Hindi, ang Diyos natin, hindi kinmalipat sa tanan nga ginahimo natin. Tungod matarong sa nga Diyos. Di ba? For God is not unrighteous to forget your work in labor of love, which you have showed toward His name. Tanan nga ginahimo nimo sa ngalan sa Diyos, balikan kagid sa Diyos, rewardan kagid sa Diyos na in that He have ministered to the saints in due minister. Tanan mong pagbulig sa mga utod mo sa Ginoo in times of needs. Balikan sa Diyos na. Amo na kanisiling sa Book of Proverbs, no? Nga ang Diyos siya, kung nagabulig ka sa pigado, do para sa gapahulam ka sa Diyos. Kung ang Diyos na ginagpahulam ka sa Diyos, hindi pwede nga, hindi ka sa Diyos pagbayaran. Taho malang gahulam nga wala bayad gani. Subo man tuon ni, pero amo na kakatabo, no? Isan may mga tumulong isa gani nga. Perti ka nami kung kinanglan ka o kung nangulam, pero magbayad ka ni. Hindi nakadumdum. So, sorry mo to. Yan, sige na. No? Pero ang Diyos natin, yan, Diyos yan nga, hindi malipat sa ginimo ni mo. Hindi pwede nga, hindi ka sang Diyos pagbalikan sa ginimo ni mo. So, amuning judgment seat of Christ is not only to reveal our motive as we serve Him, but to give us a reward sa tanan-tanan nga ginhimo natun samtang nag-alag sa Diyos. Kalima siling ang ibang mga tumulot, basta bisan wala ng reward, basta palangit. Utod sa Ginoo. Once again, we are not serving Him because we want a reward. Tanan kita nga mga tumulot, mapalangit man kita. Pero utod sa Ginoo, hindi bala kung kaysa, kung buta lang natun sa graduation. Hindi lang ako ng parent, kag gusto ka man magsaka sa stage kung may reward bata mo. Di, masiling ka ko natin, o isang wala lang reward, dito lang ko si God, mamayuko, malantaw na sa nagabaton sang reward. Eh. That is not a good motive. That is not a good character of a believer. Nga hindi ka gusto sang reward, hindi ka gusto mag-alagad sa Diyos. Tama na sila ni Pastor, balik sa verse na, we labor, no? We sacrifice. Nag-antos si Pablo, kadamos ang pag-antos ni Pablo. Pero ang nga pag-antos, hindi tungod nga gusto ni Pablo ang reward. Nag-antos si Pablo sa pag-alagad sa Diyos. In return, ang Diyos man magabalik sa iya sa reward.
Di kung hindi ka man mag-antos sa pag-alagad sa Diyos, patauhay ka na, mayo man kasimba, mayo man kung hindi, mayo man makatin prayer meeting, mayo man kung hindi, mayo man kung makabasa Bible, mayo man kung hindi, mayo man kung makahimo sa bulatan sa Diyos, kung hindi, that is not a good character of a believer. Ang insakto nga ugali sang tumuluoya, amo ang paghatag sang the best naton sa pag-alagad sa Diyos. So once again, utod sa Ginoo, we are not serving Him because of the reward. Pero ang Diyos naton, righteous gid, nga hindi pwede, nga hindi niya ikaw pagbalikan sang ginahimo ni mo para sa Diyos. Di na para sa lang nagyapon nga wala ka sang goal eh. Kung hindi ka gusto sang reward. No? So our goal is to serve Him. To sacrifice. Because this is a sweet-smelling aroma in the sight of God. If we serve Him with sacrifices because we want to please Him. So utod sa Ginoo, matubang ka sa Diyos, hindi kahin mauya. Na nagpungko ka lang sa ding kalibutan. Huya ka guro, mahuya ta guro kung maabot na tubang sa Diyos, Papa, ano ginimo, mas luta? So ang pangungkot, anong purpose ang Diyos nga, ginluwas niya ka? Ginluwas niya ta? Agod lang ginpalangit. Ginluwas kita sa Diyos, agod gamiton man kita sa Diyos. Ang mga ganit sila ni Pablo kay Timothy in 1 Timothy chapter 2, no? Nga pray to all men, agod ini nga mga tao, masave man sila because it is good and acceptable in the sight of God that all men might be saved. Third leader eh, na goal ni Pablo, na hindi lamang si Apostle Paul galagad sa Diyos because he want to please God. Not only Paul and Timothy serving God because he wanted to meet God, Jesus Christ, with confidence and not shame. But thirdly, in verse 11 down to verse 13, Apostle Paul say, serve God because he wanted to preach the gospel. His goal is to preach the gospel so that may people will be saved. Amo na sinin niya sa verse, knowing therefore, the terror of the Lord, we persuade men. The word we persuade men, meaning, samtang nagapangabudlay si Pablo, ang iyagin handom niya, nga ma-persuade niyang tao, nga magtuo kay Kristo bilang ida Diyos, kagmanluwas, kaginimo ini ni Apostle Paul sa kay King Agrippa in chapter 26, sa Book of Acts, verse 24 down to verse 28, kung basao ni Mudra. Nga even si King Agrippa ginwitnessan ni Pablo dra because Apostle Paul wanted that King Agrippa will also be saved. Ti ang iya goal dere is to preach the gospel, is to tell other people, to tell the all men that Jesus Christ came to save and to seek and to save us. Luke chapter 19 verse 10. Di sinin Pablo dere, we persuade men. No? Pero mabalik kita sa verse 11, first phrase, knowing therefore the terror of the Lord. The word terror there, it does not mean fright, dread, or horror, nga kululbaan. Kundi, ang buot sila ni Pablo there, knowing therefore the terror of the Lord, meaning sinin Apostle Paul there, no? Whether like it or not, someday we will appear before the judgment seat of Christ. Di sa pag-appear natin sa tubangan sa Diyos, someday, siling niya pabli, na kita mismo hindi mahuya matubang sa Diyos kung mag-appear na to sa iya. So, pamangkot, no? Ang pamangkot, ano himuon natin agod na hindi kita mahuya kung kita mag-atubang na sa Diyos? So sila ni Pablo dere, ako hindi na makauya sa pag-atubang natin sa Diyos dere, no? Himuon natin na aton bahin, tingin himo ni Pablo ya bahin dere is to preach the gospel so that when Apostle Paul and Timothy, no, appear before the judgment of Christ, hindi siya mahuya
confident siya. Tungod kabalo si Pablo, ngagin himo niya ang iabahin to persuade men sa pagkilala, sa pagbaton kay Kristo bilang ila Diyos kag naluluwas. Ken pamangkot, ano ginahimo natong utod sa Ginoo? Ginahimo man blato natong atong bahin? Kabahimo natong atong bahin utod sa Ginoo?

0: Salamat gin sa manami nga banon aton gin kamatian. Diliwat na sinin ni Apostle Paul dere. Gusto gid niya no nga siya si Timothy mga tumuluo sa Corinth kag sa aton tanan nga matumuluo. Gusto gid niya nga indi horror, indi kululbaan magatubang sa Dios. Meaning indi siya gusto nga ikaw kag ako mahuyaan o kon mahuya pagatubang sa Dios because like him, like Timothy, no? Sinedri, we persuade men. We labor. We must appear before the judgment of Christ. We persuade men. Why? Because amoni ang goal ni Pablo is to tell the whole world about Jesus Christ. Tikon sinedri, knowing the terror of the Lord, meaning siya mismo, no? Kapati nga matubang sa samdi sa Dios. Pero hindi siya mahuya tungod ginhimo niya ang yabahin. Siya pamangkot utod, no? How can a Christian prepare for the judgment of Christ? Siling sa verse 11b dere, no? We persuade men, but we are made manifest unto God, no? And I trust also are made manifest in our consciences. So gusto ni Apostle Pablo dere nga agon siya mga tumuluo sa Corinth. Kagkita man nga mga tumuluo, ready, magpreparado sa pagatubang sa Dios kung ang aton conscience was clear. We must have a clear conscience when we face God. Di hindi kagin mahuya akong tinlo konsensya mo nga wala ka may ginahimo nga malaot, wala ka may ginahimo nga hindi insakto samtang nagaalagad ka sa Dios. Di masubo managuro nga matubang ka sa Dios por konsensya mo o gasiling adikid ko nami. Subo man matubang kurgo sa Dios kung balaan mo nga imumotive sa pag-alagad sa Dios is wrong. Kag masubo man guro, matubang ka sa Dios nga wala kagahimo sa imubahin. Gasiling ni Paul dere, no? Mag-a-appear sa tubangan sa Dios. He has a clear conscience kag hindi siya mahuya tungod kabalo siya ang ginhimo niya bahin in his conscience was clear. Putod sa Ginoo, si Pablo, ako, ikaw, kita tanan, ginsugo, ginsang Diyos. In the book of Matthew chapter 28 verse 19, go to all the nation and make disciples, meaning to say it is God's command to every believer to make disciples. Agud nga ang mga tao masave. So amo na gani may saying kita ginasulit-sulit na confirmi, no? Kung naluwas ka, sugiri man iban. Tungod amo ni sugo sang Dios sa aton. Di matubang ka sa Dios someday, hindi ayhan konsensya mo, hindi clear. Kung wala ka gahimo sini. No? Particularly sa mga alagad sang Dios, no? Nga nagapangabulay ka sa church but you are doing nothing particularly sa pagpang-reach out sa mga kalab. Because the primary task of a believer, particularly sa mga alagad sa Diyos, is to win soul for Christ. May classmate kami sa unang ngalan niya si Apostle Paul. Si Pablo pa ilagutan, sundog naman Apostle Paul kay nga man. Do Apostle Paul, ginahugali mang witness. Bisan diin lang to siya makadto. Makachansa lang si Pablo, makashare gito sa pulong sa Diyos. Witness niya, kalimbawa, nga magapang laba. Grabe gid ang paggamit sang Dios sa iya. Nabisan o bahay ka pang labagin siya niya gatululuwa tungod na o bahay ka pang laba nagbatong kay Kristo tungod ng pag-witness ni Pablo sa iya. Di amo na gusto sang Dios sa aton. So that's why utod sa Ginoo, we need to pray that God will give us a desire to share the gospel. Kag amo ni ang amo gini ang goal ni Pablo ya is to preach the gospel. So that when Apostle Paul and Timothy will meet God in the judgment seat of Christ, ma-meet niya si Jesus with confidence and not shame. Why? Because he did what God commanded him to do, to preach the gospel. A good may clear conscience siya. So that's why, ito si Ginoo, no? Kung ginhimo ni mo'y mabahin, na ginsugiran mo da, mahal mo sa kabuhi, ginsugiran mo da, friend ni mo, about Jesus Christ, matubang ka sa Diyos someday, i-allow abisang Diyos nga ina nga friend ni mo, ina binga mahal mo sa kabuhi, atot sa impyerno, i-allow abisang Diyos ipakita niya ina, kagwala ni mo ginsiran. Hindi ihan ka konsensya hon. So that's why utod sa Ginoo, imuon na itong bahin. So that's why ako mga nabdos, kina-Bible studyhan ko kung Domingo sang gabi. Mga busy ka ni. Pero ang what I'm trying to say, utod sa Ginoo, we need to do our task. Why? Because someday, we have a clear conscience kung ginhimo nato ng aton nga bahin. Kag-amo ini ang ginhimo ni Apostle Paul. Kung nga ang may ara siya, clear conscience, sagot ginhimo niya yung bahin. Naguhalis ang pulong sa Diyos. Kag number two, dere, no? Hindi lamang nga preparado kita sa pagatubang sa Diyos if you have a clear conscience, no? Nga wala ka bala may ginhimo nga something nga konsensyahon ka. Naghihimo ni mo imubahin. But number two, the reason niya sa verse 12. For we commend not ourselves again to you. Wala man ni Pablo, hindi kumindar, yala ko galingon. Si Pablo, si Timothy, ang iya purpose kung nga nag-serve siya in the Church of Corinth is to please God. Not to please the members in the Church of Corinth, no? But give you occasion to glory on your behalf. That ye may be somewhat to answer them with glory in appearance and not in heart. Di, ginambala ni Pablo, iniya matumulo dito sa Corinth. Tungod once again, may mga false teacher, may mga Judaizer nga ang ila purpose to serve in the Church of Corinth is to make merchandiser o kung to make the ministry money. Disibling ni Paul, dari, hindi amo sina. Si Paul nag-serve siya tungod gusto niya i-please ang Diyos. Kag si Pablo nag-aalagad siya tungod kay hindi siya gusto, no? Nga siya mag-aalagad, agud nga dayawon siya. Tungod gusto ni Pablo dre nga mag-aalagad siya nga ang Diyos malipay sa iya nga kabuhi. Tungod his goal is to preach the gospel. His goal that people might be saved. Di kung ang goal ni Pablo dari to make money, his selfish ambition is to make the ministry, to use the ministry to make money. Then, di, wrong motive si Pablo dari. Pero ang goal niya dari is to please God, to preach the gospel, so that someday, kung mag-atubang mangin sa Diyos, ang Diyos man mismo mag-commend sa iya. Well done, thou good and faithful servant. Ang lesson ma-learn, no? Hindi gusto si Pablo dari nga sa Church ng Corinth. Ang man, what? For we commend not ourselves again and to you, but give you occasion to glory on behalf that we may have somewhat to answer them with glory in appearance. Di kay gusto ni Pablo, no, nga masabat niya dari ang mga Judaizer, ang mga false teacher, sang wrong nila nga na accusation kay Paul ka kay Timothy. That we are not serving because of money, we are not serving to please men, but we are serving to please God. Amo ni sila ni Apostle Pablo dari. No? We must take care not to depend on the praise of men. Why? Tungod ang pag-alagad hindi agod na dayawan ka sa tao. Lastly, no? Silingsong verse 13:3, for we there, we be besides ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your sake. Nami diri sa basahon pero napun sa Ilunggo, no? Nami sa Ilunggo sini. 2 Corinthians chapter 5 verse 13. Kay kun kami buang-buang inaayon sa Diyos. Verse 12 anay, no? Wala kami liwat nagapakamayo sang amon kaugalingon sa inyo, kundi nagahatag sa inyo sang kahigayunan sa pagpabugal tungod sa amon. Agud nga may isabat kamo sa mga nagapabugal sa kinahimtangan sang tao gag indi sa iya tagipusoon. Kay kun kami buang-buang inaayon sa Diyos, kun mga butanan kami inaayon sa inyo. No, kanami isang term ni Pablo dari, no? Kay kun kami buang-buang inaayon sa Diyos, no? Kung kitawag man sila ni Pablo, no, na buang-buang, tungod ang iya nga tuyo dari is to please God. Kung si Pablo gintawag man siya sa mga Judaizer dere, nga false teacher siya, siya buang-buang, ginagamit yung ministry. No? Tungod kay kabalo si Pablo ngang yatuyo dere sa pagwali sang pulong sang Diyos. So that's why magwali ka sang pulong sa Ginoo, pwede ka gitaw nga kabuang, buang-buang sa imo. Why? Tungod sa mga hindi tumuloya, preaching the word of God is foolishness. Puro sa mga tumulo, ang pagwali sang Diyos, amoy ni ang kamaturan na ikaw kag ako ng mga Ginoo, nagahimo sini because we want men to be saved. So ini nga pagwali ni Apostol Pablo kag ni Timothy, no? Ina tanan ginahimo niya para sa kaimahan sang Diyos. Kun mga butanan man kami ina ayon sa inyo, tungod nagakawi man sila si Pablo, kung ano man ginahimo nila dira, na si Pablo galagad not because of money, but because to please God. Kag kung si Pablo man gin nagawali, agod nga may maluwas na talag, ina tungod amo na gusto sang Diyos sa ila. Kung ang ginahimo ni Pablo ni Timothy para sa matasang tumulo, maayo ini, tungod inatanan ngang ila motive dire is to please God at the same time to preach the gospel so that men will be saved. Putod sa Ginoo. Kami nga mga alagad sa Diyos, nag-work kami not because of money, but because to please God. We preach the gospel because we want men will be saved. So amo ni pinaka-goal ni Pablo kung nga nag-aalagad siya sa Diyos. So pamangkot, abiyan utod sa Ginoo, ano yung mo goal? Ano yung mo goal sa pagkabuhi ni? Kabay nga yung handumon nga may kalag maluwas paagi sa imong kabuhi na makita nila si Kristo sa imong kabuhi. Kagamo ini ang makita sa kabuhi ni Pablo sa tangara si Kristo. Wala na kita sang tiyon.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth De La Rama Dizon. Kumusta po ang inyong nagdaang mga araw? Sana'y kayo'y nasa mabuting kalagayan at handang makinig sa 30 minuto ng magagandang musika at ating mga pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa araw na ito sa Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other, tender-hearted and forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ephesians 4:32.

Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin po namin ang aming kahinaan sa pagtupad ng iyong kalooban para sa amin. Panginoon, nahihirapan po kami na sumunod sa mga ipinapagawa mo sa amin, lalo na yung mga may kinalaman sa pagpapatawad, sapagkat kami, Panginoon, ay malalim ang sugat, nasaktan ng lubusan. Ngunit tulungan mo, Panginoon, na ito ay ibalik namin sa iyo, ipasa namin sa iyo, dahil nakikita mo naman ang lahat. At ikaw ang righteous judge ng aming buhay. Kaya mo kaming ipagtanggol, Panginoon. At ikaw nga nagsabi that vengeance is yours, it's not ours. And so, we can move forward in faith, we can move forward in love, we can move forward in kindness, we can move forward in tender-heartedness, and we can forgive others as you have forgiven us. When we falter, O God, give us the peace, give us the strength to continue to do what you have asked us to do, because you loved us first. In Jesus' name we pray, Amen.

0: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: ang ini nga kalantahon nga bag-ogid lamang naton nga ginapamatian, ginatiguluhan yadto, all to Jesus I surrender. Kag nagapahayag ini nga sa aton nga pagpalapit sa aton nga Ginoo, hindi lamang bilang aton nga manluwas, kun hindi Ginoo sang aton nga mga kabuhi, dapat nga itugyan naton sa iya ang tanan-tanan. Ining pulong bala nga masami nga mabatian naton, the Lordship of Christ, ang pagkaginoo sang aton Hesukristo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ining pulong bala nga Lordship katahom nga pulong kay nagapahayag ina sang pagkaginoo sang pagkaamo sang aton nga Ginoong Hesukristo sa aton nga kabuhi. Tikon maghambal kita amo anong butsilingon sina nga aton siya nga pag-aalagaron. Kag ining ginatawag naton Lordship sa pulong sa Ginoo, mas madalom pagid ining kahulugan niya sang samasami nga aton nga mahangpan sini. Maghambal kita kay isa amo, amo ta siya sa tion nga ara kita sa opisina o kunyara kita sa iya nga balay. Pero kung wala kita sa aton opisina, wala kita sa iya nga balay, tiindi ta na siya amo. Apang sa Biblia, ang ginatawag naton pagkaamo, pagkaginoo sang aton Ginoong Hesukristo sa aton kabuhi, ang butsilingon sini nga sa bilog nga tion. Amo ng pulong ginagamit sa aton 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. But silingon sa tanan-tanan nga tion. Amo ina nga may isa ka manuguli kagkatahom sang iyang paglarawan sini. Ang Ginoo naghambal sa imo kag sa akon. Kag amo ini kuno ang iya ginambal. If I am not the Lord of your all, then I am not your Lord at all. Balikon akon, if I am not the Lord of your all, then I am not your Lord at all. Kung sa aton pa, kung hindi ako Ginoo sang imo tanan-tanan sa pagkamatuod, hindi gidman nimo ako Ginoo. Ano ba't silingon sina? Hindi lang gili Ginoo ang aton Ginoo Hesukristo sa tion niya yara kita sa sulod sa simbahan. Pero kung yara kita sa aton opisina, tindi ta na sa Ginoo. Ginoo ta siya sa sulod sang aton niya balay. Pero kung pag-abot sa eskulahan, hindi ta na siya Ginoo. Hindi amusina sa tanan-tanan ng aspeto sang aton kabuhi. Ano nga oras? Sa diin man niya duog? Ano man aton kahimtangan? Ginakabig naton siya nga Ginoo sang aton kabuhi. Kaya nga aman, ang hambal sa Biblia sa aton, kay ang isa kadako nga butang nga imo kag akon nga dapat atubangon amo nga itugyan naton ang tanan-tanan sa aton Ginoo. Kag paagi sini aton nga mahangpan ang matuduod nga ginatawag naton Lordship of Christ. Bag-o kita magtuon sa pulong sang aton nga Ginoo, ginapasalamatan ginakon ang duwa naton kaabyan. Kag matutom naton nga manog palamati si Brother Amel, kag sumungman si Brother Rulito, kag taga Negros Occidental ini sila, no? Kag ang ilang mga pagtawag sa aton, mga pamangkot nila, kag sumungman ang ilaman pagpamatuod sang katahom kag kaayos ang Ginoo sa ila kabuhi, kag sumungman sa mga pagpakamaayo nga nabaton nila sa aton na programa. Ginapasalamatan ginaton ina. Kay paagi sini may baluan naton kundiin nagakadangat ining aton nga radio program. So we praise the Lord for the ministry of His Word and the working of the Holy Spirit, because this is the way that we can grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kag tungod sini, ginapasalamatan gid namon kamo nga naga pakig-upod sa aton sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo. So kung may tion kamu, kagusto kamu magpadala diri sa inyong mensahe, o kung makatawag man sa amundri, ang ako niya cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Ang ginuugid magapadayon sa pagpatinad sa mga bulhaton nga ginatugyan niya sa aton. Windows to God's heart. Kag ano ini? Amo ini ang mga palanggiran nga ginagamit sang aton nga Ginoo. Sa ginambal nato no ining mga parables, mga istorya ini nga ginpamulong sang aton Ginoo Kristo, mga dutan-on ini nga istorya apang may-ara langit nun nga mga kahulugan. Kagpaagi sa mga parables nga aton nga makit-an sa pulong sa Ginoo ilabinagid sa ginatawag naton Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Masapuan naton diri nga do katulad ini siya sa isa ka bintana nga nagalarawan sa aton kag nagapakita sa aton sang tagipusoon sang aton niya Dios. Sa pagkabahin do katulad man ini siya sa isa ka espeho nga makita naton ang aton kaugalingon sa tubangan sang Dios. Isa ka butang balangan no nataran akon samtang nagatuon ako sa sini nga mga dinalan no sa kasulatan nga ang aton nga paglantaw sang aton kaugalingon tam-an gid kalayo kag kabaliskad sa pagtan-aw sang Dios sang imo kag akon kaugalingon. Abi naton maayo kita pero sa atubangan sa Ginoo wala-wala gid kita. Abi naton matarong kita. Apang sa tubangan sang Dios, makasasala kita. Abi naton daw bulawan gid kita nga kamahal kag kaimportante kag dapat nga ipakita taman sa iban aton pagka importante sa Biblia gali. Ano kita? Halin lang kita sa yabok. Kag nagkapasalamat lang kita nga ginpakamahal kita sang Ginoo walay sapayan nga yabok kita. Ti amo ini ang tinutuyo sang sini nga mga nagakalainlain nga mga parables. Aton niya makita ang Dios kag makita man aton ang aton nga kaugalingon. Now, ang nauna nga parable nga aton niya ginatun-an kag padayuno naton sa pagtuon, amo ang ginatawag naton diri the parable of the prodigal son, the parable of the lost son. Amo ina ang aton niya ginatun-an diri kag sa ginambal naton sa isa ini sa aton Ginoo upod sa duwa pagid ka mga parables, the parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. Kag sa ginambal naton walay sa pay niyang title nga tahula na iya ang nagimo sa sina nga title ang nagatuon sa pulong sa Ginoo amo na naghimo sa title dira, pero kung aton niya lang taon ang emphasis ang ginatagan gid sa dako nga pagtuhoy sa sina nga mga tatlo ka mga palanggiran, amo ang nagpangita kag kun ano ang ila nga ginhimo agod nga makita nila ang ila nga ginapangita. Kag sa aton nga pagtuon sini nay baluan aton ang ini nga mga parables. Diri naton makita ilabinegid ining the parable of the lost son, the parable of the prodigal son, nga ang prodigal son o kunang anak nga manghud nga lalaki amo ina nagalarawan sa mga makasasala. Sa pagkabahin ang anak nga magulang nga lalaki nagalarawan ina sang mga katawhan nga abi nila paagi sa ila nga kabuhi makuha nila kag mabaton nila ang pabor halin sa Dios kay man mas maayo sila sang sa iban nga mga katawhan. Ang pulong ginagamit naton self righteous kag ang amay diri nagatudlo ina kag nagalarawan sa aton sang aton nga Dios. Ti aton na nakita the rebellion of the younger son. Kag nakita taman the response of the father, nag-rebuilde ang anak nga lalaki nga manghud. Kag sa ginambal naton, amo ato ang pinakamalain gid nga mahimo sang isa ka anak sa iya nga amay sa sadto nga panahon. Indi lamang nga ginpakahuyan niya ang iya amay paagi sa pagpangayo sang iya nga bahin o kon inheritance, kunindi nga iya pa nga ginahandom ang kamatayon sang iya nga amay. Among itong makita naton, kag sa ginambal naton, nagalarawan nina sang imo kag ako nga kabuhi. Kaysa pagkamatuod, wala gid man siya sing interest gid sa manggad nga mabato niya, wala sa payan niya gusto niya inakwaon. Pero kung lantahon gid naton sang maayo, ang iya gid siya interest. Amo nga mapalayo kag maghalin sa paginakop sang iya nga amay. Kag siya pagpalayo, kag siya nga paginakop, dapat may dalagid siya. Amo na nga nag-interest siya man siya sang iya nga panublion. So amo ini ang paglarawan dira sang Biblia sang imo kag ako nga kemtangan. We want to live independently from God. Indi kita gusto sang kamut sang Dios nga mag-agbay sa aton. Ginawakli natin ina tungod sang aton pagka makasasala. Kag actually kung lang taon natin sa Biblia, ang unang sala nga nakomitar ni Adan kag ni iba ang nauna natin nga ginikanan, amo ang ginatog natin sin of autonomy. Kag sino si isa man kamanguli, all sin are products of this what we call selfish autonomous attitude sang tawo. Munang ginhambal sa isa ka managwali. Kagkatahom sini, kay diri man aton makita sang ang aton diri nga nasapuan nga ang ini nga anak nga lalaki naghinulsol kag nagbalik sa amay, ano ang natabo? Ginbaton siya sang iya nga amay. Kag kun lang taon aton sa pulong sang Ginoo naton nga antes pagani magpalapit kag magbalik ang anak nga lalaki nga manghud sa iya nga amay, ang amay preparado na sa pagbaton sa iya kag ang bugay kag ang kapatawaran yara na naama na sa iya. Amo ni makita inaton sa pulong sa Ginoo. Pero lantahon naton, ano ang nagtulod sa amay nga magpakita sang iya kaluoy, sang iya bugay, kag later on, kung lang taon naton diri, kag matunan pagid naton, nga ginpasag-uli siya sa iya nga panimalay. Sa ginambal naton, ang gugma diri sang amay. His love is marked with humility, respect, compassion, and even patience. O muning makita naton diri, nga anga amo sini, paano nga napasag-uli siya, isa lang gid kabutang, because he repented. Naginulsol siya. Tungod na ginulsol siya sang iya nga sala. Ang ambal sa Biblia sa aton, ginbaton siya sang iya nga amay. Amo niya kung aton nilang taon, importante ang paginulsol. Kay kung walay paginulsol, walay pagpasag-uli. If there's no repentance, there is no restoration. There is no reconciliation. Amo ni ka importante sa kabuhi nimo kag sa kabuhi ko ang ginatawag naton paginulsol. Ang paginulsol nagasugod ini sa aton kaluwasan. Ang nauna nga paginulsol naton, ang paginulsol naton sa aton sala kag pagbato naton ni Kristo binato man luwas. Apang ang ina nga paginulsol dapat nagapadayon ina nga sa tiyon nga ikaw kag ako makahimo kag makakomitar sang sala, pangayuan naton kapatawaran ang aton nga sala. Wala inagapakita nga baton kaliwat. Kay kung aton nga lang ton sa pulong sa Ginoo, ang pagbaton naton kay Kristo bilang aton nga manluwas, that is a once in a lifetime act. Kung matutod ka nga naghinulsol kag nagbaton, amo ka na dayon. anak ka na sa Dios kang ang pagkainanak, magapabilin na sa imo. Apang sa piyakabahin, kinanglanon man ang matag-adlaw nga pagugas sang aton nga mga tagipusoon batok sa sala. Amoy na kung aton niya ngalang taon, ang aton gili Kristohanon niya pagkabuhi, this is a life of daily repentance, matag-adlaw nga paginulsol. Kaya nga manyara pa kita sa presensya sang sala. Kag nagakumitar pa kita sing sala, hungod kag hindi hungod, kag dapat pangayon naton kapatawaran. Kung digto na kita sa gidirin sa ginuuti, mauntat na ina, kay wala na presensya sang sala. Apang samtang yari kita sa sinikalibutan, we need to develop this what we call daily repentance attitude. May paginulsol. Kag amuni na tabo diri sa sini nga bata diri o kung sa sini nga manghod nga anak diri nga lalaki. Now, paano natin makita kung aton gili nga usisaon sa pulong sa Ginoo, may mga tatlo ka mga butang diri nga makita natin nga nanginkabahin sang ginatawag natin repentance. And I think this particular passage will reveal to us the elements of true repentance. Ano diri ang makita natin sa verse 17? Naibaluan natin nga ang natabo sa sininga bata diri ginhinuyang niya ang manggad nga ginhatag sang amay sa iya. Kag anong natabo? Sang naubos na ini, nadugangan pagid nga may tigulutom nga nag-abot sa syudad nga sa diindra siya nagapangabuhi. Kag tungod sini, wala na siya sang palapitan nga iban. Kaya ang mga abyan niya wala na nagpalapit sa iya, kaya wala naman sila kuhaon sa iya. So ano natabo? Nagpakigupod siya sa tawo sa sinaman niya syudad. Kag ang ininga tawo, gin hatagan siya sing tuka nga mangin manugbahog sang baboy. Ti isa ka kahudiyo tapos mabahog ka sang baboy? Kung lang taon natin sa pulong sa Ginoo, makita natin anak siya, the principe siya, the senyorito to siya, dito sa balay sang iya nga amay. Karon diriya sulugoon siya sang isa ka balay. Tagano pagid? Nagalikaw siya sa baboy. Kaiti, hindi na matinlo nga sapat para sa mga Hudiyo. Karon ari diriya, nagapakigupod siya sa baboy. Kag hindi lamang nagapakigupod, nagabahog siya sa baboy. Kag naghandong pagit siya nga kuntani, kan makakaon man siya sa pagkaon sang baboy. Amoy ni nga isa ka managwali, nagambal siya. This particular event in his life drive him to desperation and even degradation. Grabe no? Kung sa aton pa, desperado na gid siya sa iya pangabuhi. Kag hindi lamang amo siya na, ginpakanubo pagid ang iya nga pagpangabuhi. Amo ini ang resulta utod kag abyan sang sala. Una lang ang maayo malipay kag kaayo sang sala sa aton kabuhi. Hatagan niya kapila ka oras, pero bilog mga kabuhi, ibangunguton niya ka. Ti amo ni natabo prong katahom diri kay wala naguntat ang ina nga istorya. Siguro sa mga nagapamati sa mga Farisiyo kag mga iskriba, kag mga ginatog naton dira sa dusiyo, mambalman silang ati, mayo man na, merise yan na. Kaya amo na ang ginobra niya, pero hindi. Kung nantaw naton sa pulong sa Ginoo, nagpadayon diri. Sa versikulo 17, nagambal ang Biblia sa aton, apang sang nahulian siya, nagsiling siya. Katahom sa sina nga pulong, nga gingamit sang Biblia sa aton. When he came to himself, amo nang ginambaldra sang aton niya Bible. When he came to his senses, amo ina ang isa sa mga ginatog naton dira translation sang sina nga pulong nga gingamit sa aton diri, no? Kung sa aton pa ang idea dirigli, when he began to reflect on all that had happened since he left home, and on the question whether he himself was not, perhaps, to blame for what he was undergoing. going or experiencing. Katahom sa sinibla nga pulong nga gingamit sang aton Ginoo Jesucristo. Kay kun lang taon naton, that is the first element of repentance. Remember. Amo nang una nga element, remember. Kung sa aton pa, ipanguna-una abalik nga nga nag-amo ikaw sina subong. Nga nga natabo ina sa imo ang ini nga sitwasyon nga ginaantos kag ni-experience nimo nga ayan kahadlok, ayan kahuloy-anan, ayan pagkadi paghamtang nga ang nga nag-abot ina sa imo. Remember, amo na ang unagid nga tikang. Ikaduha diri nga makita naton, verse 18. Ano dira ang masapuan naton, no? Nagambal diri siya para yun naton anay ang verse 17. Pila ka mga mamumugon sang akon amay nga may tuman nga kalanon kag nagabugana apang nagakapatay ako diri sa gutom. Ti na pangunahan niya ina, nga amo sini sitwasyon ko tungod man sa ako niya ginhimo. Kag anong ginambal niya? Verse 18. Reflect. Ano diri niya ginpamalandungan? Niya hindi maayong akong sitwasyon. Pero dapat hindi ko magpabilin niya amo sini. Kaya do katulad na na, nga nangin madinaugon ang sala sa akon kabuhi. Ang ako ni Moon amo sini. Magatindog ako kag magkadto ako sa akon amay. Kag magsiling sa iya. Amay, nakasala ako batok sa langit kag sa imo atubangan. Hindi na ako takos pagtawgon niya anak mo. Himua ako nga subong sang isa sa imo nga mamumugon. Ano ang kamatuoran diri nga makita naton? Ginpaunaan niya sini. Ang iya diri bala nga paginulsol, hindi ni nga out of convenience, out of comfort, or out of chance, but out of conviction. Amo nang pulong niya, he sinned against God and his Father. Hindi lang niya nga, ano lang ko to sa pagkaon, kung mag-okay na ko, mabalik naman ko diri, kag magpatuyang liwat. Hindi. Nakita niya nga sala ang ginubra niya kag hindi na siya dapat magbalik paliwan sa tiyon niya batunon siya sang iyang amay. Wala pa siya sing dakogid nga kasiguruhan kung ano. Ang iya lang nga magpangayo lang siya sang bulig sa iyang amay kung ano man ang kaluoy nga ihatag sang iyang amay sa iya. Kang katahong pagidri kay ang ininga buta nga iyang gin pangunaunaan kag iyang nadumduman. Ano ang makita naton sa versikulo 20? Kag nagtindog siya, kag nagadto sa iya nga amay. Return. Bisan ano ta kadumdum, bisan ano naton kapanguna-una, kag plano, kung wala kita nagpilo sang aton tuhod, kag nagpangayo, patawad sang aton niya sala pagi sa pagpangamuyo, repentance will never have its fruit. Amuning katahom sa sininga bata, kay nakita niya ang iyang sala kag nagpanumbalik siya sa aton niya Ginoo. You know what? Tanan-tanan kita na kaimo sing sala. And our God is inviting us to repent, calling us onto repentance. Kag ikaw kag ako, makapangayo lamang kita sang kapatoran sa aton mga sala kung naginulsol kita. Paano kita maginulsol? Just like this prodigal son. Remember, reflect, and return. Kay ang Ginoo, dako ang iya nga bugay nga magbaton sa imo kag sa akon. Remember this, wala sing sala nga indi pagpatawaron sa Ginoo sa tion nga ikaw kag ako maginulsol kag magpangayo sang kapatawaran. Amo ini ang aton subong nga leksyon nga natun-an. Sa madasun naman ni broadcast, ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripayong adlaw, kauturan, tanaw natin mula ini ang Acts chapter 2 verse 42. Ano na, mabalik kita sa aton nga ginbasa sang nagligad. Siling dira, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Ikay kasina, makita natin diri. Ano na nakita natin diri? Not only they were grounded in Christian doctrine, not only they were eager to receive the word, not only they were depending on the power of the prayer. Number four, diri nga nakita nato, they were faithful in their worship. Hamak mo no? Worship, fellowship with one another. Kung nag-attend kita sa worship service, nagkakuan kita man, nagtubo man kita, kaya nag-upod kita sa mga kauturan natin, kaupod kita nga nagsimba. Worship mo. Do you attend worship service? May mga kristuhanon mo rin yung mga pinasahi, yung makasiling kita. Kaya niya, by the way, worship service, ma-Bible study na lang kita iyaya. But these Christians, ang mga kristuhanon sa sini during the times ng early church, nagpangamuyo sila. Not only that, they fellowship with one another. Kag nagapamati sila sa pulong sang Ginoo, kag ina nagapatubo pagid sa ila, kag nagahantop pagid sila sa buluhaton sang Diyos. Kanami hindi bala, katahom ipamatyagan hindi bala, nga nag-attend ikaw not only sa Bible study, not only nga nag-attend ikaw sang ginatawag naton worship service, kaya amo gid importante mo. Pero ang importante sa tanan manami gid no, kun ang aton gani iglesia kanami bla nga maantis kita mag worship service, mag-attend kita sa Sunday school, mo kuro budlay galing no. Amo na magsag mag-attend lang ko kay man amon ang amon niya Sunday school departmentalized gina department by department namon. Ba kung isa na mabatyagan ko, ginapauna nila ang ila kabataan. Ti of course, nagsindihan naman, damo pa panubras ang mga ginikanan mo. But can we not sacrifice a little bit? Nga magdungan kita, abi, kag-antis ang worship service, mag-attend kita sa Sunday school, mag-attend kita sa prayer time, mag-attend kita sa aton nga pag-prepare pala na nato sa aton nga self, sa aton kaugalingon, pamati isang pulong sa Ginoo sa pag-worship sa Diyos. Kaya nga, sino ang ginasimba ta? Hindi kay ang tao, hindi kay kung sino to ang bag-o nga ginbuto naton, nga nagdalaog, kay nagsimba sila, mapakita man ta to. Hindi tungod kay follower ikaw sang tao, follower ikaw sang politiko, or ni mayor, ni congressman, ni presidente, ni senador, or whoever it is, kundi follower ikaw of the Lord Jesus Christ. And you are there to worship the Lord, not to worship men. Because when we worship God, we are worshiping Him in awe because He is an awesome God. Wala isang tao nga awesome, ha? Awesome personality, at iba si ikon na tiplang niya kita sini. So, di rin nakita na natin mga makakuturan, they were faithful in their fellowship. Hikay ka sini. In their worship, kag nagpangamuyo, pagid sila. No, tanawin natin pala dito sa Acts chapter 20, verse 7. Nagasiling dito sa versikulo City, dito nakita natin pala, no? Kundi, nagbisita to si Pablo sa lugar sang Troas, naghatag na sa sangiya pamilin-bilin, nagperwell na siya, sangiya bisita dito, kagsiling niya sa verse 7. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Mo grabe nga wali ng lawig. Pero ante sila nag-Lord Supper, ginatawag nato na communion table, communion service, ginatawag nato na Lord's table. Sa iban, ginatawag nila Lord's Supper. Ante sila yung magpartake sinang balaan nga panihapon or whatever it is, gin pangamuyuan anay sila. O kung ginwalihan nila, sila anay ni Pablo, kagin pangamuyuan, kagkadugay. They were gathering about the Lord's table. Importante man ini, mga kuturan, isa ini sa mga ginbilin sang Ginoo sa aton until nga magbalik siya liwan, himuan ninyo ini siling sang 1 Corinthians 11 kag iara sa detalan sang kasulatan nga himuan ninyo ini sa masunson nga pagkaon kag pag-inom ninyo sini sa handumana nako naton nakon apang siling sang Ginoo diri ang purpose niya is gusto niya nga asta siya magabalik liwan asta siya magakari siya amo ang nagpanumdum sa aton mismo do this in remembrance of me. In other words, sa aton niya ng mga kaiglesyanan, kasagaran, kalabanan, every first Sunday of the month. Di, ang sa amon church, amon man, every first Sunday of the month, kaginaremind ko ang mga kauturan, hindi lang ni ritual, hindi lang ni kada bulan, nga activity naton, kundi this is a reminder to everybody, to those who accepted the Lord as their Savior and Lord, sa ila kabuhi, nga ginapartake ni mo ini ang balaan nga panihapon, nga kaon ka sang tipik-tipik ka tinapay, kagsang kupa, ginainom naton, nagapahayag kag nagasimbolo sang iya lawas nga gintipik-tipik tungod sa aton. He broke his body on the cross, that old rugged cross in Calvary more than 2,000 years ago. Kag ginpatulo niya ang kupa, ang juice da nga ginainom naton, nagapahayag ina sang dugo niya kag nagsiling siya, himuan ninyo ina.

positive that He is coming again. We're not, you know, hindi kita magtinir, kag magpuyo sa sininga kalibutan forever. We will forever and we will live eternally dito sa kalangitan. Kay ginbato naton si Kristo. Ngaton personal nga malas. Ang wala nakabaton kay Kristo, pasensya lang gin. Bisan daw anong ikaw kabuot, bisan daw anong ikaw kanami, kung wala mo yan si Kristo mabaton sa imo tagipusoon, sang hugot sa imo kasing-kasing, hindi ka gidya maka-experiencia sang kanami, the splendor in heaven as what His Son experienced many, many years ago. But He left that splendor, ginbayaan niya inang kanami sang kalangitan, tungod kay ginhigugma, ginpalangga, gintanupangod niya ikaw, kagintagaan niya ikaw sang isa kadako nga tsansa, kita gintagaan sang isa kadako nga tsansa nga makabaton sa iya ngaton personal nga manluluwas. So they were gathering about the Lord's table. This is what it mean by dying on that cross. This is what it mean nga amo ini ang kamalahalon sang mga Kristuhanon sang una sang tunga-tunga kagsubong ng mga Kristuhanon. Importante ini that we will follow the injunction. We will follow the instruction of the Word of God, mga kauturan. Amo ini ang nakita naton kag masapuan sa aton ng mga kabuhi. Dapat naton himanuon ini ng mga butang sa aton kaugalingon. Kag dapat naton ini ikabuhi sa aton kabuhi. Ano pagit ang ginambal diri sang Binuhatan, Kapitulo 2, Versikulo naman 44. Tanaw naton ang verse 44 sa Acts chapter 2 verse 44 na kasiling, in all that believe, listen to this, and all that believe were together and had all things in common. They were together, all one thing in common. Anong one thing in common? They were noted for their liberal giving. One thing in common mo, naghatag sila eh. And all that believe were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and parted them as to all men as every man had need. Oh, may mga need amo na nga sa aton iglesia, kung may mga nang kinanglanon galing sa iban nga mga may mga need do ginabusara na lang, no? May kisa may mga comment kita nga mabatian nga ako niya ginaayuhan ko lang na iyang mga kauturan sa simbahan namon kay para nga maluoy man siya sa akon. Doon ang butibo, ito doon ang inaw. Daw pa pagyan niya kuno kung kisas ang ulo into jutay para nga maluoy man ang mga tao sa simbahan para nga magbulig sa iya. Check up on tabi motibo na ito. Kung insakto na. Kay nag-grounded sila, nag-grow sila sa Christian doctrine. Naging eager sila sa pag-receive sa pulong sa Ginoo. Ano nga receiving sa pulong sa Ginoo naman? Nag-worship sila, nag-Lord's Supper sila, naintindihan niya man, pero ang motibo niya lain-galing niya para maluoy sa sakon. Apang talupang dabala din, ang mga kauturan during this time in the early church in Acts chapter 2, in Acts chapter 8, so on and so forth, they were noted for their liberal giving. Kung sinodab to ang matutuod nga may kinahanglan nun, nga may kinahanglan, ginabuligan. Amo na ang importante. O galing kay kung isa ang mga attitude bansang ginabuligan, check upon ta ang motibo ta. Kamusta ang motibo mo, utod? Nagsimba ka, tutuod, ginabla nga magsimba. O kung nagsimba ka kay may kalanon to sa simbahan, may lunch fellowship. Nagsimba ka kay may panghatag to sang mga relief goods. Ukon mga dry goods, ukon mga canned goods, ukon mga prutas or whatever. Kaya nagsimba ka tungod kay may amo ina ginatawag ina mga rice Christian. So kabay pa ko tani nga ang motibo ta masimba gid kun may ara man ina, blessing ina, pagpakamaayo ina kay ato si brother or si sister gintandog sila sang Ginoo nga maghimuno sang imo kinahanglanon, sang aton kinahanglanon. Thus it is, amo ina ang buot sing ganon sang Mateo 6:33 nga unahon ta ang ginharian sang Ginoo. Unaha lang siya without any ado, without any thinking of anything else. Unahon mo siya kay siya magadugang sang kinahanglanon mo kung ano ang kinahanglanon naton. Okay? So kamay pagkutani that we

0: we will also be noted for their for our liberal giving. Kita naton diri ang aton utod nga kinanglanon buligan ta in whatever capacity nga mabulig naton. Hindi lamang ang tanan ta nga bulig kwarta lang madala ta sa kwarta, hindi ah. Madamo sa mga kauturan ta nga hindi na iya kwarta ang ila need. Maybe they were emotionally upset or down. Ayhan, they need counsel. Ayhan, they are spiritually down. They need spiritual counsel. They need spiritual, you know, spirituhanon mo nga laygay. Ang iban ayhan, dako ang ilang nga gabi, may emotional problem sila. Kinanglan sila sang imo nga laygay. Tanawon naton ini, not only nga ang bulig naton in a form of material things, but we have so many things to offer sa aton isig kapareho nga Kristohanon kun nagakinahanglan sila sang bulig. Kag ini ang mga Kristohanon sa Acts chapter 2, they were noted for their liberal giving. Now tanawon pagi naton bala sa isa naman ka libro dire as we close on our topic this morning or today. Makita naton dire sa Ephesians chapter 1 verse 15 nagasiling ano bang nilang mga Kristohanon dire sa Epeso. Ginpangabulayan ni Apostol Pablo nagasiling siling sang Epeso kapitulo 1 Ephesians 1:15, wherefore I also after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Karami no siling ni Pablo, cease not to give thanks. Kaya hindi ka mo maguntat sa paghatag kag pagpasalamat. For you making mention of you always in my prayers. Karami, no? Sila niya, hindi ka mo maguntat sa pagpasalamat. Kaya nahibaluan ko ang inyo, sila niya, sa versikulo 15. Wherefore, sila niya, I also, after I heard of your faith in the Lord. You know, they were abounding in love one for another. Karami, no? Sa aton iglesia, nagahigugmanay man bala kita sa isa kag isa. Ha? Nagakuan bala kita, nagahinang panay bala kita sa isa kag isa. Kag dapat naton ini talupang dun mga kauturan, dapat naton ini hibaluon sa aton kabuhi. Kag kabay papuntani nga ipasulod naton ini nga kamaturan, abounding in love for one another. Do we really care? Do we really love? Do we really, you know, honest in saying that we love each other? And I want to fellowship with one another sa mong simbahan. Kabay po kong tani, nga ang lesson bala nga makuha nato diri sa sinigid nga tion sa aton lesson is this, nga kita may care sa isig kapareho naton nga mga Kristohanon. May ara bala kita nga hindi bala nga ay Domingo gani subong ma hindi lamang nga masimba ako because I want to meet and I want to have a fellowship and I want to sit together kag mga musta ako karon pagkatapos simba sa kay brother, sa kay sister nga amo ini nga sila amo ang naghatag sa akon sa inspirasyon. Kabay pa kun tani nga amo ini mga kauturan no nga kita isig kapareho naton isa kag isa sa aton will make a difference. We will make that ourselves ang aton kabuhi nga inspirasyon sa iban nga mga kabuhi sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Are you an inspiration to your church members? Are you an inspiration sa mga kaupdanan mo sa simbahan? Ikaw bala, do you really care? Do you really love? Ini sa gihapon nyo alagad, Pastor Gideon kahiling akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning, luwat sa amon mga pinalangga namon nga managpalamati. Salamat kay luwat sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Salamat gid nga makabisita kami sa inyong mga panimalay nga makadala sa mensahe sang aton nga Ginoo. Kaya sa sining aga, magabasa lang ko diri makita sa balaan nga dinalan sa kasulatan sa 2 Corinthians chapter 12 verse number 9, siling diri, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Ang Ginoo magapakamaayo gid sang iyang pulong. Mga hinugugma, mga utod sa Ginoo, kun lantaw naton ini nga verse, amo ni siyang pinakaklaro gid nga statement in scripture about God's grace. Human weakness and spiritual strength, it comes from Paul's personal testimony and reveals an important principle of Christian living. God often chooses to display his power through human weakness rather than human strength. Ano diri ang ginapangabay ni Apostle Paul sa iyang kabuhi? Kung atong malalantawon, ang mga katawhan, nag-enjoy sila sa pag-istorya about sang ilaman kung kaisa nga mga affliction sa kabuhi. Iba na subuan man. So, this was not the case with the Apostle Paul. Kung ato lang ito ng balaan, hindi nalang sa kasulatan, ini nga passage about sang iyang affliction. Ginatawag ini nga thorn in the flesh. So we are grateful that he shared such an experience with us. Ngaman, kay kung kaisa, we often ask about our trouble. Why did God send this upon me? Kung isa nagkapamangkot ka, ba nga padalagi din isang Ginoo sa akon man, nga matuto man ako, nag-aalagan man ako, nag-simba man ako, nagapagamit man ako, pero nga ang sa akon gin. Nakapamangkot ikaw abiyan, mga hinigugma sa imo kabuhi? Or maybe God did not send it all. Paul said, "The thorn was a messenger of Satan sent to torment him." Kung kaysa sa aton mga kabuhi, ang mga pagtilaw man sa aton kabuhi is due sang aton man pagkamalalison, no? Ti balaan man naton sa Satan iyang ginahimo sa pagdeceive sa aton. So makita pala natin dari mga hinigugma. Amo lang yung pangabay ni Apostle Paul. Kakuntani, ini nga thorn in the flesh, makuha sa iya nga kabuhi. Pero kung aton tunaan gidari, makita natin mga hinigugma. Kung ang taon ginimo, padaluman nimo, tunaan nimo, thorn, ini nga thorn in the flesh, it was painful or ginatawag ini ongoing affliction. Nga man kay sa iyang original nga words, it refers to a sharp stake, splinter, or thorn that causes continual pain. That's why si Apostle Paul nag-describe something that persistently troubled him rather than a minor inconveniences or inconvenience sa kabuhi niya. Mga utol sa Ginoo, the thorn was real, painful, persistent, humbling. That's why amo ini ang pangabay ni Apostle Paul. Pero nga ang naka-experience sa sinisiya nga kabuhi. Why? Because it was, number one, it was allowed by God but used by Satan. Amo ni ginambal dyan, the messenger of Satan. So, may tuwa lang kakamaturan magkita ito. Satan intended it for harm. But God permitted it for a greater purpose. So, muna makita natin mga hinigugma, mga utod sa Ginoo. Kung pamakoto natin, what was Paul's thorn in the flesh? We are not really sure. Iba nagahambal, it may have been figurative or it may have been literal. So kung figurative, it could have been a bad temper, remorse for having persecuted the church or some personal adversary or carnal temptation. If we say literal, it might have been malaria, an eye disease, arthritis, or maybe an unhealed wound from some beating. Kamo na nakilala nito si Apostle Paul sa kabuhi niya. Nag-experience sa sina. So ang pamangkot sa siningaga mga kauturan, abiyan ikaw nga nagapamati, what is your thorn? Ano bala ina nga kasakit nga siling naton ongoing ginaantos ni mo subong? Ano bala sa imuya? Ano nga thorn nga imo ginabatsyag sa siningat yun? Hindi ko kayo balo. Kung ano man ginabatsyag ni mo dala nga ikaw nagapamati sa siningat yun, it may be anything exceedingly trying or difficult. It may be a weak body, maluya na nga lawas natun, or a great sorrow, kasubo sa atun, or some persistent burden. Ano man dira? It may be a bad heart or disappointment. Na-disappointed ka, failure, or weakness. Mga utod si Ginoo, mga hinigugma. It may be someone who is always getting under your skin. Meaning it could mean he easily upsets you. May mga tao nga mo sina. A person may be born with a thorn or discovered it late in life. So mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, anuman inaayhan nga ginabatsyag nimo, gina-experience nimo subong, amuli o muling ni ginahambal ni Apostle Paul dali. Kagamo ini ang encouragement sa aton nga mga kaanakan niya. Amo ni ang comfort niya sa aton. Diri makita nato diri sa balang gitinalan sa kasulatan. We do not know what tormented Paul. Makita naton mga hinigugma. Makabulig ini sa aton. Kung may mga affliction man kita sa aton kabuhi nga gina-experience naton sa siningat iyon. Amo na, think of how God's people have suffered.
2: Bala na ton si Job had something like skin cancer. Si Moses had a stammering tongue. Pitla. O hindi siya maka siling natun damo pa siya sang una nga mga excuses. Jeremiah was overwhelmed with a sense of his own deficiencies. Peter had a bad temper. So if you have a thorn, you stand in the company of some of the great people of history. Kaangay Manila, mga hinigugma. Na-experience Manila, ina. Ang gina-experience ni mo subong, ano Manila nga thorn in the flesh, ano Manila nga kasakit, nga luyag ni mo, gusto ni mo nga pangayon sa Ginoo nga madula, ina. Pero kung nato lang tawon, ang pamangkot, kung ginabatsag man nato ina subong, gina-experience nato ina subong, kaangay sa kay Apostle Paul, how can we deal with our thorns? Paano natun ini makabuhi? Paano natun ini maatubang sa aton mga kinabuhi? Yes, you can refuse to admit it. You can try to escape it through drink or pleasure. You can harden yourself to it. Amo na yung paagi sa kalibutan. Pero ano makita natin sa kay Apostle Paul? How did Paul deal with his thorn? You know what? Paul prayed about it. He admitted his problem and pleaded with the Lord to take it away. Moses faced the bitter complaints of his people through prayer. Elijah, upon feeling helpless and powerless on Mount Carmel, ano gini mo niya? Cried out to God. David, when his heart was broken by his own failure and sin, ano gini mo niya? Prayed. Aya, pangamuyo, Lord, create in me a clean heart, O God, and restore to me the joy of my salvation. Abyan, you can learn the secret of a power beyond your own through prayer. You know what? Apostle Paul relied on the grace of God. Each time Paul prayed that God would remove the thorn, the answer came back, no. But God said, my grace is sufficient for thee. Paul came to know the sufficiency of God's sustaining grace. God's grace is sufficient in our weakness, in our suffering, and in our sin. That's why, siling ni Apostle Paul glorified in his thorn. He came to thank God for it. The final note to be sounded in any spiritual victory is that of thanksgiving. That's why in Ephesians, he spoke of giving thanks always for all things. Weakness, suffering, and trials can bring great spiritual blessings. Perhaps that is the reason Paul said, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So the word power in the Greek is expressively beautiful. Sa daan nga katipan, when the presence of God was exceedingly great, that presence was the Shekinah glory. It went before the children of Israel on their wilderness journeys. It was also above the tabernacle. It signified the personal presence of God. So mga hinigugma, Paul said in essence, my very weakness has made it possible for the Shekinah glory of the Lord to dwell over me.
1: Abyan, wala ko kay balukon anong ginabatsyag ni mo subo. Ayan, ara ka man sa iligdaan. Ayan, iara ka man subong sa kabudlayan. Dumduma ng iya bugay, bugana. Handa siya magbulig. Palapit lang gid sa iya. Kay ang Diyos naton, handa gid magtabang sa aton. Ang Diyos gid magapakamayo sa inyo, inyo abyan, si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Ezra, Chapter 9. Nagpangasawa ang mga Israelinhon sang mga hindi Israelinhon. Nagsiling pa si Ezra. Pagkatapos sini nga hitabo, nagkadto sa akon ang mga pangulo sang mga Hudyo. Kag nagsiling, madamo sa katawhan sang Israel, pati na ang mga pare kag mga leveta, ang nagaginawi pareho sa mga katawhan sa ila palibot. Ginahimo nila ang makangililad nga mga buluhaton sang mga kanaanhon, Hethanon, Pereznon, Jebusnon, Amonhon, Muabnon, Ehiptohanon, kag Amornon. Nagpangasawa pagani sila kag ang ila mga anak sang mga babayi nga halin sa sini nga mga katawhan. Gani ang katawhan nga pinili sang Dios, nasimpunan sang iban nga mga katawhan. Kag ang aton mga pangulo kag mga opisyal, amo pa ang nanguna sa paghimo sini. Sang mabatian ko ini, gingisi ko ang akon bayo sa kasubo. Ginganit ko ang akon buhok kag burangos. Kag nagpungko ako nga nagakaurungan. Nagtipon sa akon ang mga tawo nga hinadlukan sa mensahe sang Dios sang Israel, parte sa pagkadi matutom sang ila kapareho nga mga Israelinhon nga nagbalik halin sa pagkabihag. Nagpungko lang ako nga nagakaurungan hasta nga nagabot ang oras sang pangserom nga halad. Pag-abot sang sina nga oras, ginuntatan ko ang akon pagpangasubo. Nagluhod ako nga gisi ang akon bayo kag nagpangamuyo nga nagabayaw sang akon mga kamot sa Ginoo nga akon Dios. Siling ko, Dios ko, nahuya gid ako. Indi ako makatangla sa imo sa kahuya. Tungod kay puwerte na gid ang amon mga sala. Dawlapaw na ini sa amon mga ulo kag lambot na sa langit. Halin sang panahon sang amon mga katigulangan hasta subong. Puwerte ang amon sala. Kagtungod sini. Kami kag ang amon mga hari kag mga pari. Pirmi ginasakop sang mga hari sang iban nga mga nasyon. Ginpamatay nila ang iban sa amon. Kag ang iban ginbihag. Ginkawatan kag ginpakahuyan. Pareho sa nagakatabo sa amon subong. Kagkaron sa malipot nga tion. Ginkaluuyan mo kami. Ginoo nga amon Dios, gintugutan mo nga may mabilin sa amon, kaginpaistar mo kami nga may seguridad sa sining lugar nga imo ginpili. Ginhatagan mo kami sang paglaom, kaginpahaganhagan mo ang amon kahimtangan sa amon pagkaulipon. Bisan mga ulipon kami, wala mo kami ginpabayan sa amon pagkaulipon, kundi ginapakita mo ang imo gugma sa amon, paagi sa maayo nga pagtratar sang mga hari sang Persya sa amon. Ginhimo mo ini para mahatagan mo kami sang bag-o nga kabuhi, kag para mapatindog namon liwat ang imo templo nga naguba, kag para mahatagan mo kami sang proteksyon diri sa Juda kag Jerusalem. Pero karon nga nakasala kami, o Dios namon, ano pa ang masiling namon? Kay ginbaliwala namon ang imo mga sugo nga ginhatag mo sa amon paagi sa imo mga alagad nga mga propeta. Nagsiling sila sa amon nga ang duta nga amon kadtuan para panag-iyahan, mahigko nga duta, tungod sang kalautan sang mga pumuluyo sini. Ginhigkuan nila ang bisandiin nga parte sang sini nga duta, paagi sa ila makangililad nga mga binuhatan. Nagsiling man ang mga propeta sa amon nga indi gid kami magpangasawa ukon magpamana sa ila. Kag indi gid kami magbulig sa ila nga maguswag sila para mangin mabakod kag mainuswagon kami. Kag para ini nga kauswagan magapabilin sa amon mga kaliwat hastasan o. Ginsilutan mo kami, o Diyos namon, tungod sang amon mga sala. Pero ang silot mo sa amon, indi tuman nga bayad sa sala nga nahimo namon. Kagintugutan mo pa, nga may mabilin nga buhi sa amon. Pero bisan pa sini, ginsupak liwat namon ang imo mga sugo. Kag nagpangasawa, kag nagpamana kami, sang mga tawo nga nagahimo sang makangililad nga mga binuhatan. Sigurado gid nga mangakig ka sa amon, kag laglagon mo kami. Hasta nga wala na sing may mabilin sa amon. O Ginoo, Dios ang Israel, matarong ikaw. Kay gintugutan mo, nga may mabilin sa amon nga buhi hasta subong. Ginatuad namon ang amon mga sala, kay indi kami makapabilin sa imo presensya, tungod sining amon mga sala.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
5: Ezra chapter 10. Ang pagtuad sang mga Israelinhon sang ila mga sala. Samtang nagaluhod si Ezra didto sa atubangan sang templo sang Dios, kag nagahibi nga nagapangamuyo kag nagatuad sang mga sala sang katawhan sang Israel, madamo nga Israelinhon nga lalaki, babayi, kag kabataan ang nagtipon sa iya palibot. Ini sila nagahilibion man sing tudo. Dayon nagsiling sa iya si Shekaniah nga anak ni Jehiel, nga kaliwat ni Ilam. Indi kami matutom sa aton Dios tungod kay nagpangasawa kami sang mga babayi nga indi Israelinhon halin sa mga katawhan sa palibot naton. Pero sa pihak sini, may paglaom paghihapon ang katawhan sang Israel. Gani karon, sundo namon ang laygay mo kag sang iban pa nga nagatahod sa mga sugo sang aton Dios. Maghimo kami sang kasugtanan sa aton Dios, nga palayason ini nga mga babayi pati ang ila mga kabataan. Tumano namon ang ginasiling sang kasuguan. Magtindog ka. Kay imo responsibilidad ang pagtoytoy sa amon sa sining mga butang. Magpakabakod ka kag himua ang nagakadapat. Mabulig kami sa imo. Gani nagtindog si Ezra kag ginpasumpa niya ang mga nagapangulo nga mga pare, ang mga leweta, kag ang tanan nga Israelinhon, nga himuon nila ang ginsiling ni Shekaniah. Kag nagpanumpa sila, dayon naghalin si Ezra sa atubangan sang templo sang Dios, kag nagkadto sa kwarto ni Jehohanan, nga anak ni Eliashib. Kag sang didto na siya, wala siya nagkaon kag naginom. Kay nagpangasubo siya, tungod sa pagkadi matutom sang mga Israelinhon nga nagbalik halin sa pagkabihag. Nagpahibalo ang mga pangulo kag mga manugdumala sa mga Israelinhon sa bilog nga Juda kag Jerusalem nga ang tanan nga nagbalik halin sa pagkabihag magtipon sa Jerusalem. Kag ang bisansino nga indi magkadto sa sulod sang tatlo kaadlaw, pagakuhaon sa iya ang tanan niya nga mga pagkabutang kag indi na siya pagkabigon nga sakop sang mga katawhan nga nagbalik halin sa pagkabihag. Gani, sa sulod sang tatlo kaadlaw, Nagtipon ang tanan nga katawhan sang Juda kag Benjamin. Kag nagpungko sila didto sa may plaza sang templo sang Dios sa Jerusalem. Natabo ini sang ika-20 nga adlaw sang ika-9 nga bulan. Nagapalangurog ang mga tawo tungod sa pagkaseryoso sang ila pagamitingan kag tungod sa mabaskog nga ulan. Dayon nagtindog si Ezra nga pare kag nagsiling sa ila. Nakasala kamo kay nagpangasawa kamo sang mga indi Israelinhon. Gani gindugangan pagid ninyo ang sala sang Israel. Karon ituad ninyo ang inyo mga sala sa Ginoo. Ang Dios ang inyo mga katigulangan kag himuan ninyo ang iya kabubuton. Isiparar ninyo ang inyo kaugalingon sa mga katawhan sa palibot ninyo. Kag bulagin ninyo ang inyo mga asawa nga indi Israelinhon. Nagsabat sing mabaskog ang bilog nga komunidad. Husto kagid. Himuon namon ang isiling mo. Pero ini nga butang, indi matapos sa isa o kunduha lang kaadlaw. Kay madamo sa amon ang nakahimo sang sini nga sala. Tigululan pasubong. Kag indi kami makaagwanta nga magpaulan diri sa guwa. Ang mga opisyal na lang naton ang magpabilin diri. Kag mag-asikaso sini para sa bilog nga komunidad. Pakadtuon lang diri ang mga nagpangasawa sang indi Israelinhon sa natalana nga tion upod ang mga manugdumala kag mga hukom sang ila nga banwa. Himuon ta ini para makuha ang puwerte nga kaakig sang Dios sa aton tungod sa butang nga aton ginhimo. Wala sing iban nga nagsupak sa sini nga plano luwas lang kay Jonathan nga anak ni Asahel kag ni Jazeiah nga anak ni Tekva. Ginsuportaran man sila ni Meshulam kag ni Shabitay nga leveta. Gintuman sang mga nagbalik sa pagkabihag ang ato nga plano. Gani nagpili si Ezra nga pari sang mga lalaki nga pangulo sang mga pamilya. Kag ginlista ang ilang ngalan. Kag sang nahauna nga adlaw sang ika-10 nga bulan, nagpungko sila. Kag ginsuguran nila ang pag-imbestigar parte sa pagpangasawa sang mga Israelinhon sang mga babayi nga indi Israelinhon. Natapos nila ang pag-imbestigar sang tanan nga kaso, sang nahauna nga adlaw, sang nahauna nga bulan, sang pagkasunod nga tuig. Ang mga lalaki nga nagpangasawa sang mga indi Israelinhon. Amo ini ang mga lalaki nga nagpangasawa sang mga indi Israelinhon. Kag nagpromesa sila nga bulagan nila ining ila mga asawa. Naghalad ang kada isa sa ila sang lalaki nga karnero bilang bayad sa ila nga sala. Sa mga pare, si Maaseya, Eliezer, Jareb, kag Gedalia, nga halin sa pamilya ni Jeshua, nga anak ni Jozadak, kag sa iya mga utod. Si Hanani, kag si Zebadia, nga halin sa pamilya ni Imer. Si Maaseya, Elias, Shemaya, Jehiel, kag Uzziah, nga halin sa pamilya ni Harim. Si Eliyoenai, Maaseya, Ishmael, Netanel, Juzabad, kag Ilasa, nga halin sa pamilya ni Pashur. Sa mga leveta, si Juzabad, Shimei, Kilaya, nga ginatawag man nga Kileta, Petahia, Juda, kag Eliezer. Sa mga musikero, si Eliashib. Sa mga gwardya sang mga puwertahan sang templo, si Shalom, Telem, kag Uri. Sa iban pa nga mga Israelinhon, si Ramia, Izia, Malkia, Miyamin, Eliazar, Hashabia, kag Binaya, nga halin sa pamilya ni Parosh, si Matania, Zacarias, Jeheel, Abdi, Jeremot, kag Elias, nga halin sa pamilya ni Elam, si Eliyoenai, Eliashib, Matania, Jeremot, Zabad, kag Aziza, nga halin sa pamilya ni Zato, si Jehohanan, Hanania, Zabai, kag atlay nga halin sa pamilya ni Bebay. Si Meshulam, Maluk, Adaya, Jashub, Shial, kag Jeremot nga halin sa pamilya ni Bani. Si Adna, Kelal, Binaya, Maasiya, Mataniya, Bezalel, Binoy, kag Manase nga halin sa pamilya ni Pahat Moab. Si Eliezer, Ishiya, Malkiya, Shemaya, Shimeon, Benjamin, Maluk, kag Shemaria nga halin sa pamilya ni Harim. Si Matinay, Matata, Zabad, Elefelet, Jeremai, Manase, kag Shemi nga halin sa pamilya ni Hashum. Si Maaday, Amram, Yuel, Binaya, Bidea, Keluhi, Vaneya, Merimot, Eliashib, Mataneya, Matinay, Kagjaasu, nga halin sa pamilya ni Bani. Si Shemei, Shelemia, Nathan, Adaya, Maknadibay, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria, kag Jose, nga halin sa pamilya ni Binoy. Si Jeel, Matitiya, Zabad, Zebina, Jaday, Joel, kag Binaya, nga halin sa pamilya ni Nebo. Ini sila tanan ang nagpangasawa sang mga babayi nga indi Israelinhon, kag ang iban sa ila may mga kabataan sa sini nga mga babayi.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

isa naman ka malipayon nga adlaw sa inyo, mga utod kag abyan. Matutom nga nagasunod sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Ini nga programa ginadala sa inyo sa Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupod ninyo sa masami. Ang pastor sa Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Kagina-acknowledge tagid ang participation sa aton mga abyan, mga utod naton sa Ginoo, padayon nga nag-aampo kag nagabulig sining programa. Saliwat sa inyo mga palangamuyuan, kag subong man mga palamangkutanon, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag mahimayaon nga Diyos, nagapasalamat gid kami nga makapaabot kami sa imo sang amon mga pagpa-thank you sa mga bagay nga gindala nimo sa amon mga kinabuhi. Thank you gid sang pag-extend mo sang amon inadlaw. Thank you sang paghatag mo sang maayong lawas. Thank you sang paghatag mo sang kaalam. Bisan pa man Ginoo, thank you sang paghimuno mo sang amon mga kakulangan kag paghatag mo Ginoo sang pag-ayo sa mga ginabatyag namon sa lawas. In which amo ining mga bagay Ginoo nga padayon namon ginahingyo pagid sa imo sa amon mga utod nga yara sa sining mga kahimtangan sang kabudlay, mga pagtilaw kag kinawadon sa ila kinabuhi. Ginoo, nag-aapil man kami sa imo, may mga utod kami nga nagapangita pagidias ang kaluwasan. Kabay pangahikuton nimo ang ila mga tagipusoon. Nga makalambot sila sa tinion sa paghinulsol. Personal nga pagtuo kay Ginoong Hesus, kag personal man ini nga manluluwas ng imbitahon nila sa ila tagipusoon. Tabagi man ang magahimo sa mga desisyon sa sining mga inadlaw. Bisan pa man Ginoo ang nag-aalagan, painitang amon mga tagipusoon, hindi Ginoo pagtuguti ang kabugnaw sang amon mga kinabuhi sa pag-alagan. Buligi ang nag-share sang pulong, sang kapisang kaalam, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Utod ang kamatayon ni Ginoong Hesus, pagpaagay sang iya dugo dito sa cross, kag pagkabanhaw. Nag-abri ini sang puwertahan sang grasya para sa aton tanan. So in relation sa mga katawhan nga makasasala pareho sa imo kag para sa akon, ang panag-on sang grasya ginabrihan sang Ginoo para sa aton nga tanan. Kag maghisgot kita utod sang grasya, wala nimo ini ginapangabudlayan, kundi ini libre nga ginatan-ay sang Ginoo. No pamatian ta gina, libre ini nga ginatan-ay sang Ginoo kag ang imo nga response utod o abyan akon. Amo ang paghinulsol. Amo inang nahauna nga lintang sang paglaom abyan akon. Kay siling sang pulong sang Dios maathag, luwas kon maghinulsol kamo, magkalamatay o kon magpala infierno man kamo tanan. Dira sa paghinulsol utod ginaako sang isa ka makasasala ang iya nga helplessness, ang iya hopelessness sang iya kaugalingon. Ikabalo naman kita nga ang tawo kung nag-insindi siya nga may mahimo pa siya sa iya kaugalingon nga manumbalik sa balaan nga Diyos nga magkadto dito sa langit kag mag-angkon sang kinabuhing dayon, hindi na siya maginulsol. If he can do something, amo na utod nga ginastress tayo nga punto kay maatag ini sa pulong sang Ginoo. Kung wala sang paginulsol ang isa kakalag sang tinuga abi sang Ginoo kung sang tawo, wala sang tutuod nga conversion. Hindi bala? Hindi magsulod ang balaan ng Espiritu sa imo bilang silyo sang imo kaluwasan? Hindi ang Ginoo mag-grant sang pagpatawad sa imo mga sala? Tungod kay nga, wala ka man gaako sang realidad nga ikaw nahamulag sa Diyos, nagapadulong sa kalaglagan, kag nakahimo sang kangil-aran nga bagay, nga worthy sang separasyon sa presensya sang aton Ginoo. Tinagapasalamat kita mga utod, nga ang kamatayon, pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nag-provide sang grasya sa aton tanan apang hindi ini nagakahulugan nga ang tanan nga makasasala maluwas. Although bastante ang grasya sang Ginoo sa pagluwas sang tanan nga makasasala, ang Ginoo nagasulisit sa aton nga maginulsol kag magtuo kag agdahon ang iya bugtong anak nga magsulod sa aton tagipusoon. Amo na mga utod, nawari pagid, Hebrews 9:26, nagasiling siya.
For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ano ning buot sing ganon mga utod? Nawang author sang libro sa mga taga-Hebro, nagabalikid siya sa mga offerings or mga rituales na nagatandog sang pagkamakasasala sang tao sa Old Testament. Ano ina? Nga kung ang tao dito nakasala mga utod, magadalagid siya sang halad, patuluon ang dugo, o kung ang ginatawag nila nga sunugon ini. Now, siling sang pulong kag sa ulihi nga mga inadlaw, si ginang Jesus nagkaridiri para nga i-annul ang gahum sang sala sa kinabuhi sang mga tao. Amen. Tididto iya sa Old Testament, sulit-sulit nga mga halad, sulit-sulit nga mga halad, damo-damo, kaya nga aman, kamatuuran, sulit-sulit man ang aton nga pagpakasala. Apang sa bag-o nga Testament, siling niya, once and for all, makaisa para sa tanan, bastanti kagamhanan ang kamatayo na ginawang Jesus. Pero, hindi nga nagpatay siya sang sapat, kundi siling sang pulong, iya kaugalingon nga dugo. Amen. Amo na utod, diri sa sining mga dinalan, ginapakita bala sa aton sang Diyos, nga wala na sang iban nga makabayad sang aton sala, magluwas sa kay Ginoong Jesus. Kag wala naman sang iban nga manluluwas, kundi si Kristo lang gid. Kag wala naman sang iban nga pamaagi, kundi grasya sang Diyos, kag ang responsang tawo, personal kag sinsiro nga pagtuo. Abyan, inibala nga kahigayunan, bukas pa para sa tanan nga mga makasasala. Amen. Kag nagapatigid ko, once nga ang Diyos nag-extend sang aton kinabuhi kada adlaw, may mga tinutuyo siya nga ikaw kag ako makadangat unta sa paghinulsol kag pagbaton sa iya bugtong anak nga si Jesus. Abyan, kun wala pa ikaw nakahimo sang tikang sinang pagtuo, abi, respondi ka subok. Pagi sa pagpaubos ang imo kaugalingon, upod ang paghinulsol, ka naga-express positibo nga nagasiling ikaw, Ginoong Diyos, nagatuo ako sa kay Kristo nga sulo ko lang gid nga manluluwas. Kagamba lagid personal abyan si Jesus, Lord, sulod ka sa akon, tagipusoon. Luwasa ako, patawara ako, baguha ako, gamita ako. Amo na abyan, magapasalamat gid kita nga wala kita gidbiyaan sang Ginoo nga hopeless. Although sa kamatuuran, amugin man kita sina. Apang gapasalamat kita sa iya buga ng grasya ayon sa aton. Wala kita mahimo, siya ang naghimo sang pamaagi. Hindi kita kapalapit sa iya, siya nagpakatawo para sa aton. Hindi bala, bisan bayran pa naton sa aton kinabuhi, still hindi ini makatumbas sang aton pagtubos. Gapasalamat kita nga siya nag-volunteer, naghalad sang iya kinabuhi para ikaw matubos gikan sa imo sala kag subong man sa penalidad sini. Eventually, nga mo ang infierno. Ari pagin utod, siling sang pulong, having blotted out the band written in ordinances that was against us, which was contrary to us, and he had taken it out of the way, nailing it into the cross. Anong butsing anon? Ang pag-isklabo sang sala, ang condemnation nga nagapadayon sang kasuguan nga nagasiling, ginapakamalaot ang tanan nga tawo nga wala gatuman sini. Utod ina tanan nga mga sentensya nga piho na gid nga gindagdag sang Ginoo sa aton nga makasasala, ginsalo tanan ni Ginoong Jesus, ginsalod tanan ni Ginoong Jesus, kag siya nagbayad sang tanan-tanan tagid nga espirituhanon nga kautangan. Hindi kakatuman kasuguan, siya nagtuman para sa imo. Hindi kakatubos sang imo sala kag kalag, siya nagbayad sini. Kagyaring katapusan, abyan akon. Ang balasihan sang pag-adoptar sa aton, nga mahimo na kita nga anak sang Ginoo,
ginbuksan niya kagintan-ay sa aton sang libre. Pulong sang Ginoo nagasiling, "Even so we, when we were children, were in bondage after the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of children or sons." Utod, ining proseso sang pag-adoptar sang Ginoo sang makasasala pakadto sa iya panimalay. Nagintagaan sila sang hamtong nga pagtindog sa tubangan niya. Hindi ini mahapos. Anong but sing ganon? Ang tananta nga mga utang sa kasuguan sang Ginoo sa pagkamatarong sa Ginoo, ang tananta nga kakapusan sa obligasyon naton sa Ginoo, ginbayran tanan ni Ginoong Hesus. Ano dayon ang natabo? Ang tanan nga riches, ang tanan nga perfection spiritually, gin-transfer naman ni Ginoong Hesus sa tagsa-tagsa kamakasasala nga nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas. Amen, utod. Imagine nyo na bala, bankrupt ka sa pagkamatarong apang si Ginoong Hesus nag-deposit para sa imo sang iya pagkamatarong. Bankrupt pagid kita sa obedience sa kasuguan, kaya niya demand sini among perfection si Ginoong Hesus sa iya perfect obedience, utod. Nag-credit sang iya pagtuman nga himpit sa imo kagsakon. Abyan amulang gina. Kilalaha lang bala ang imo pagkakabus sa pagkabalaan kag talaksan sang Ginoo nga himpit, buligan niya kaabyan. Amen. Amo nang promesa sang Ginoo, siling niya ang nagapalapit sa akon sa paghinulsol kag sa pagtuo, siling niya indi ko gid nga mas apag isikway. Utod, dalayawon ang Ginoo sini. Ano ang aton mga personal response and application? Okay na hauna. Sa imuya nga wala pakabaton kay Ginoong Hesus, bukas all the time ang tsansa para sa imo. Kabalo ka byan, gapanawag ang Ginoo sa imo. Paagi sining pagwalis ang maing balita. Perhaps ang Ginoo nagahikot sa imo sa mga circumstances sa imo kinabuhi. Abyan akon, mangin sensitibo ka sa pagtanaw sini nga ang Diyos nagatawag sa imo balik sakot. Saligi ako, batuna ako, luwason ko ikaw. O ang Ginoo, nagapanghikot sa imo paagi sa iya mga pulong. Ginabasa mo o kung ginapamatian mo, pareho siningawali. And finally, perhaps ang Ginoo nagapanghikot sa imo personally paagi sa balaan ng Espiritu, kaginagamit niya man ang iban ng mga tao sa pagsiling sa imo, dangop ka kay Kristo. Abyan, respond ikaw. Kag sa imo iya nga tumuloo, ano ina? Kunara na sa imo ining paglaom nga buhi, ipaambit ini sa iban. Pangamuyo ka sang kaluwasan sang iban, kag ipakita ang imo kaluwasan pagi sa pagkinabuhi nga indi sa lawayon sa sining kalibutan. Tumuloo, mangin pagpakamaayo ka sa madamo nga mga tao. Amen. Well, magatakop na kita temporaryo anay sining aton pagpamalandong diri sa Hour of Hope. Sa gihapon ang inyong managwali sa kahanginan, nagapaalam si Pastor Daniel Salcedo sa Ginabaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Fundamental Baptist Church upod sila pastor nga si Pastor Iler John Moalia. Ginatamyan naton sang maayong aga. Dira ato nga mga amigo nga pastor sa isla sang Gimaras. Pastor Jairi Lumangyaw, akong hinablos nga pastor. Dira sa may kabalagnan Fundamental Baptist Church. Pastor Mr. Mrs. Alan Laurista. Dira sa may Talakugon, isla sang Gimaras man. Kag iban pa nga mga pastors, mga workers dira sa isla sang Gimaras. Si Dalom sang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatlamyo naton sila sang maingid nga aga. Ako gali magpanawagan man o kumagatag sa announcement sa in behalf sang Negros Fellowship Baptist Seminary nga mayara kita nga 4th Alumni Conference this coming August 31 Manding adlaw. Ang aton nga speaker si Pastor Ebenezer Bakulod, kang aton nga lecturer si Pastor Ebenezer Varon. So ginaagdagid ang tanan nga nag-graduar pastors and Bible women sa Negros Fellowship Baptist Seminary nga mayara kita sang 4th Alumni Conference. Isa ini sa mga programa sang aton alumni nga si diin makatipon kita kag makatuon magkita sang pulong sang Dios. Gani kita ay kita dito kag palug pangamuyuan kag suportaran nato ini nga ilikuton ang 4th ang NPS Alumni 4th Conference on August 31, 2026. Okay, mga abyan kag mga kauturan kay Kristo sa atong pagpamalandong sang pulong sang Dios diri kita sa Ephesians chapter 1 verses number 3 pagkadto sa verse 14. Basahon nato ang pulong sang Dios. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as soon as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Mga pangamuyo kita, anay. Amay namon nga langit noon, kag Dios nga balaan, kami ginagadayaw kag nagapasalamat sa imo Ginoo sa sining bag-o nga adlaw nga ginhatag mo sa amon. Kag suman Ginoo, nagapasalamat kami bangod kay mayari kami sining opportunity nga makapamalandong sa imo balaan nga pulong. Ang amon pangamuyo o Dios nga tagaan mo kami sang kaalam. Ang balaang espiritu nga siliin iya itrabaho nga magahikot sa muntik pusoon, agod nga maintindihan kay magalapit kami sa imo pulong o Dios. Agod mangin mapos sa amon ang pag-apply sa mong kabuhi sa imo balaan nga pulong o Dios. Amay, patawara kami sa amon na himo nga sala sa imo tubangan. Agod may takos kami Ginoo sa pagbaton sa mensahe mo sa siningaga.
Inamon pangamuyo, Lord, sa imo.

0: sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, saliwat, maigit nga aga, kagdalayon ang Diyos, nga sa diin makapadayon kita sa pagpamalandong, sa pagtuon, sa balaan ng pulong sa Diyos. Inigali nyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship. Nga dira na pahamtang sa may Lopez East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Okay, sa itong pagpamalandong sa pulong sa Diyos, dira si Ephesians chapter 1 verses 13 to chapter 3 verse 14, I mean, nga makita na itong riabiyang gagutod si Ginoo ang redemption work or activity ni Ginoo Jesus sa aton. The redemption in Christ. Ang pagtubos ni Kristo sa aton. Kaga ano bala ang mga bagay nga aton ma-enjoy o mga benepisyo nga aton nabaton sang pagluwas ni Kristo Jesus sa aton. Kay naibaluan ito mga abiyang kagutod si Ginoo nga wala sang iban pang makaluwas sa aton. Kundi si Kristo Jesus nga mo ang nagahatag sa aton gid sang kasiguruhan nga ang kaluwasan mabaton naton, ma-enjoy naton pagi sa iya. Ang aton binuhatan hindi makaluwas, abiyang gugutod si Ginoo. Ang kaluwasan hindi man mabayaran. Sa anuman nga manggad o pagkabutang in kabaylo sa ang kaluwasan sa atong kalag, wala gid. Apang aton ibaluan, abiyang gugutod si Ginoo nga ang kaluwasan nga siriin mabato naton paagi lamang sa kay Kristo Jesus. Kag diri sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 14 mga abiyang kagutod si Ginoo, may mga pagpakamaayo diri. May mga positibo nga mga nagkalatabo or matabo nga kun sa tion nga ang tao magkilala kay Kristo nga iya Ginoo kag maluluwas. Kun ang tao iya tulupang don nga ang kaluwasan sa kay Kristo Jesus lamang. No more no less. Kagwala sa isa nga makaprovide sa eternal life nga siliin gini-desire o kung dapat ginmaangkon siyang tao. Bangod sa isala, wala sa sang kapasidad. Kagbangod sa isala, bagay man siya gani nga silutan sa iya nga nahimo nga sala. Apang pasalamat kita mga biyang agutod si Ginoo nga bangod sa bugay ni Kristo Jesus nga siliin nagahatag sa aton sang pagpakamayo nga aton maabaton sa tion nga kita magtulupangod kay Kristo Jesus. So the redemption in Christ, mga utod si Ginoo, may mga bagay kita nga aton may enjoy. Mabaton aton. Kag ano ini? Ang una, ang spiritual blessings abiyang gagutod sa Diyos. Lantaw niyo ba ang pulong sa Ginoo nga nagasiling? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. Okay? At the same time, utos Ginoo, aton makita in verse 3, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. One thing, mga abiyang kagutod si Ginoo, nga aton makuha ng pagpakamayo sa Diyos sa pagi kay Kristo Jesus ng kaluwasan, that we are accepted before the Lord. Wala niyo bala matulupangdan o kung nag-wonder kita abiyang utod si Ginoo, paano kita nang inacceptable sa Diyos? That despite that we are sinners, we are not worthy before God. But here comes, through the Lord Jesus Christ, abiyang agutod, you know, we have been acceptable before the Lord, by which He made us accepted in the Beloved. Wow! Nabaton kita. Nabatlon kita bang hindi bangod sang aton kahimuan, kundi bangod sang kahimuan ni Kristo Jesus dito sa cross sang Kalbaryo. The work of the Lord Jesus at the cross is the very means abiyang agutod si Ginoo agod nga may acceptable kita sa Dios. Hindi sa aton binuhatan, hindi sa aton performance sa tubangan sa Dios. In fact, ang aton performance very short. Okay? Alam na sila yung isang Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short before the Lord. Okay? Before the glory of the Lord. Wala kita sang kapasidad. No? We don't have enough capacity nga pwede naton i-lay down sa Dios. Agud may acceptable kita sa tubangan niya. But only through the Lord Jesus Christ. Abiyang agutod si Ginoo, ang kaluwasan naton hindi sa aton kahimuan, kundi sa kahimuan ni Kristo Jesus dito sa Kalbaryo. Igo na lang kita nagbaton sini. Okay? Nagbaton sini. Amo na abiyang agutod si Ginoo, ang kamatuoran gid. Nga sa din naton makita, nga ining spiritual blessings, amo sa din nga kita langin acceptable, langin anak sa Diyos. Okay? God gives believers every spiritual blessing through Christ. Wow! Abiyang utos Ginoo, amo ini nga blessing nga dapat naton pasalamatan kay sa Diyos. Of course, nagkakalipay magkita sa mga material blessings nga nabaton naton. Nag-enjoy kita sa pagpakamayon sa Ginoo sa aton materially, financially. But there is one thing that we need to be grateful enough. Mga biyagagutod sa Ginoo, ang ining pagpakamayo amo ang spiritual blessing in which we have connection sa Ginoo bangod kay Ginoo Hesus. Ining Ephesians chapter 1 verse 3 to 14, biyagagutod sa Ginoo, napunan ini sang kamatuoran kung ano bala kita nga naging acceptable. Kagano bala ang plano sang Diyos sa aton kabuhi. Lantaw niyo bala sila sa verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yes, o to si Ginoo, ang kaluwasan, iyan ay kabubuton sang Diyos, hindi na aton. Ang Ginoo ang nagplano sina, ang Diyos ang nag-design sina. Bangon sa aton kasalanan, ang Diyos nagplano kung design kung paano kita i-redeem sa Diyos, gikan sa kasalanan. And here comes in the Old Testament time, utos Ginoo, He gave Jesus Christ, His only begotten Son, for us to have redemption from our sin. Abiyang gagutod si Ginoo, amo ini ang natabo. Nga ang Diyos nga may nagplano sang kaluwasan kay ini nangin katumanan o nangin natuman ini nga plano sa kay Ginoo Hesus. Abiyang gagutod si Diyos. Ano pagid nga spiritual blessings, hindi lang nga muna nga nangin connected kita sa Diyos, nangin accepted kita si Ginoo, lantaw niyo blautod si Ginoo, ang kapatawaran sa aton mga kasalanan. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Wow! Abiyang kagutod si Ginoo sa imong nagpamati sa sining aga. Ayan, ikaw nagkakabuhi, ikaw sang sala. Nagalungulangoy, ikaw sa dagat sang sala. Kagisa, magkapaminsar, ikaw acceptable pa ko ayhan sa Diyos. Mapatawad pa babala ako sa Ginoo. Bangod sini akon nga mga kasalanan, akon mga kasaypanan sa bansa Dios. Siguro ang tao hindi magabaton sa akon. Yes, pwede ang tao nga hindi magabaton sa imo. Bangod sa imo mga nahimo nga mga hindi maayo. Pero abiyang agutod si Ginoo kabalo kablang ang Dios siya ang nagabaton sa aton. Amo na ang paghatag importansa sang Dios sang tao nga nakasala sa iya. Ano blang rason nga ginhatag sang Dios nga may iya nga bugtong anak? Agud nga paagi sa kay Kristo Jesus mahugasan ang tao gikan sa kasalanan. kag mangin matinlo siya sa tubangan sa Dios kag magakabuhi siya suno man sa kabubuton sang Dios. Gani sa imo nagapamati siningaga. Ayan nagapaminsan ikaw hindi ka na pwede mabaton sa Dios. Wrong. That is wrong understanding. Because ang Dios ang iya pagpatawad abiyang agutod sa Ginoo para ini sa tanan. His forgiveness is covered to all people. He offered that forgiveness to the Lord Jesus Christ for all people. Sa tanan. Abiyang agutod sa Ginoo. Ngani aton makita ini nga pagpakamayo nga aton matalupang dan sa pulong sa Diyos nga sa diin ang forgiveness sang aton kasalanan. Ano pagid nga mga blessings diri? Chosen and adapted. Nibla? Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Our adoptions has been made possible in Christ. Sa kay Kristo Jesus nangin matuod, nangin posible ang adoption. Nga ang adoption abiyang utun sino? Bangod kay sa aton, bangod sa aton sala, hindi kita, we are not spiritually children of God. Bangod sa aton sala. But there comes, ginhatag sa Diyos nga may si Ginoong Isos. Kagpaagi siya, paagi sa kay Ginoong Isos, will be adapted to God through the Lord Jesus Christ. Abiyag agutod si Ginoo. Kaya hindi bala iniprivilehiyo para sa aton na kita gin-adapt sa Diyos. Gikan sa aton kabuhi nga miserable. Kabuhi nga do wala sin direction. Kabuhi nga do hindi mo mensindihan kung wala ang Diyos si mo kabuhi. But here comes, praise the Lord. Kaya nga aman, pagi sa kay Ginoong Hesus, we have been adapted ng mga kabataan sang Diyos. Chosen and adapted. Believers are chosen to be holy and adapted as God's children. Ginadapt kita abiyang utol sa Diyos purposely to live a holy living. Amo nang reason, hindi tungod hindi kay gin-adapt kita for nothing. No? We are not adapted for nothing, but we are adapted by God nga magakabuhi kita nga balaan sa tubangan sa Diyos. Hindi ba mas din siyang pulong sa Ginoo? Okay? As He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy without blame before Him in love. That's the very purpose of God why He adopted us in Christ Jesus. That we should live holy. Okay? Holy without blame before Him. Well, utod si Ginoo, ang kamaturan, hindi tagiman ni malabot ang holiness, or 100% ng holiness, while are kita sining kalibutan. But ang paglantaw ng pagkabalaan naton amo ang paglantaw sa Diyos sa kay Kristo Jesus. Okay? Paagi sa kay Ginoong Jesus, ang paglantaw sa Diyos nga may ang aton pagkabalaan abiyang agutod sa Ginoo. Ano pagid nga pagpakamayo ato makita diri sa Ephesians chapter 1 diri sa katapusan ng verse, sa verse 13 o pagkanto sa 14. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Isa sa mga pagpakamayo o blessings abiyang ang utod sa Ginoo is sealed by the Spirit. Ginsilyuhan na kita. Amo na kung kita matuduod nga nagkilala kay Ginoo Hesus katong Ginoo kamuluwas. kag nagapamunga kita sa pagkabuhi nga maayo, matarong sa tubangan sa Diyos. Ang kaluwasan hindi madula sa aton, bangod we are sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit acts as a guarantee of eternal inheritance. Nag-aakto ang Balaang Espiritu abiyang ugutod si Ginoo sa aton bilang garantiya sa eternal nga panublion. Amo na importante ang pagsilyo sa Balaang Espiritu sa aton. And with that sealed, abiyang ugutod si Ginoo, ang atong kaluwasan secured before the Lord. Kaya muna dapat ngay talupang doon man sa tao, wala na siya dapat pang i-secure o i-secure siya kabuhi sa sining kalibutan kundi kaluwasan pagay kay Ginoo Jesus. Indra sila yung sampulong sa Ginoo in the book of Mark, maangkon mo man ang kalibutan apan mawala mo yung mukalag. Wala yapon kapuslanan ang mga bagay nga na-acquired mo sa sining kalibutan. Bisan bilyonaryo ka pa. Bisan ayan trillion pang kwarta mo sa bangko abyan. Apang kung wala kay Kristo sa imong tigipuson, you are just nothing before the Lord. Kagina nga manggan nga rasi mo, hindi na magdala si mo sa langit. Kaya hindi mo man pwede mabakal ang kaluwasan. Hindi mo pwede mabayaran ang kaluwasan. Si Kristo ang nagbayad sina para sa imo kag sa akon. Gani, dalayaon ang Diyos, bangod siyang gugma sa aton. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, referring to Jesus, should not perish but have everlasting life. Abiyang nga gutod si Ginoo sa imo nagapamati sa siningaga. Are you secured? Makasiling kablayhan nga kon magabot ang kamatayon sa imo kabuhi o sa imo kagalingon sa sining kalibutan. Makadto sa langit imo kalag. Sa imo nagapamati siningaga abyan kon ini nga pamangkot. Kay hindi mo masabat sang diretso. Botsing nga noon hindi ka pa sigurado. Kay inintion abyan kag utod si Ginoo. Especially sa mga nagpamati, wala sang relationship kay Ginoo Jesus. This is the time that you need to ponder about your eternal destiny. Ang pulong sa Diyos nagasiling, ang tagsa-tagsa nga nagatuo kay Kristo Jesus, makaangkon siya sang kabuhi ng wala sing katapusan. Ngayon, abyan sa imo, kung hindi pong pasiguro, siguro ang imo kaluwasan, ang imuon mo siningaga, ako ang ikaw makasala, kaginulsuli ang imo kasalanan. Kagtuhuan mo si Kristo Jesus, nga imo Ginoo kag manluwas. Buksin tagi pusoon mo kagbatunas ang imo Ginoo kag manluwas. Manamo gid nga salamat sa inyong pagpamati abyan kag mga utod kay Kristo. Kulabos nang kita sa tsimpo. Kitain naman kita sa sunod nga simana sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Diyos. Kakabay ni nga pulong si Ginoo may lugar sa inyo tagsa tagi pusoon. Labi na si Mobian nga pamati nga wala pa sang personal nga relationship sa kay Ginoong Jesus. Manamog yun nga salamat kag sa liwat ini si Pastor Alan Lumangyaw nga nagasiling kabay ang Diyos magpakamagid sa inyo. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa patungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philip in Standard Time. It's 7:03 in the morning.
1: Buong tao na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Kaliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Ako!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mga ka Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas. Mabiyanan, it's a Tuesday morning. Kamustang inyong tagsak mga bugtaw sa siningaga. Medyo matulutog na nga panahon. Madamo nga mga tulog ang ato niya nga nakuha sa sining mga tinig. Basta tugnaw, ang equivalent sina iya tulog kag tamad magbangon. Mungkin ano? I don't know nga. Siguro tungod kay we are made of pila ka percent nga matika man. How many percent of mantika? Sa aton nga lawas, abe, sino nakabalo? Oh? Kay, kung ang matika, matulugan, ang kabudlay bugtawon, kinanglan na ipainitan. Oy, siling sa Google, oh. A healthy body fat percentage for humans generally ranges from 10% to 24% for men, 21% to 31% for women. Amo na gali ang mga babae, mas mabudlay bugtawon kaysa lalaki. Amo gali, subong ko lang nina research ba? Nga lang sa babae, mas mabudlay bugtawon sa mga lalaki ha. Kung matulogan gin sila bala nga, nabalang wala gin bala sabad nga tulog bala. O, kung pukawon mo ang lalaki, doon ka na siglang magbugtaw. O, kaysa kumpara sa mga babae. O, abot lang sa inyo kung amuan ng inyong experience. Pero suno sa science sa mga kabiyanan, so ang highest percentage for healthy body fat, 54% sa lalaki, 31% sa babae. Oh, depende sa age kag fitness level. Amo na yung pinakataas nga level ha. Sa lalaki 10% to 24%, sa babae 21 to 31%. Amo na gali. Okay. Abot ko kun may weight ini nga aton yang pag-injindi sa siningaga. Pero kun an mantika mabiyanan matulogan. Oh, dumduman ko sa una ang mantika sa akon lola bla nga anong mantika ang uso sa una mantika sa baboy eh. No? Kay ang sa una dumduman ko akon lola gabakal ginasaya tambok sa baboy. Kasun amo na ang iyang ginapakupusan niya bala. Ginahimo niya nga daw chicharon. Gusto nang matika sina, ginabutang niya na ginasala. Iyay, nabutang niya sa garapon. Ang garapon nga nabala nga, kung mabuka, buka niya. Nabutang niya sa garapon. Dasun, amo nang ginagamit niya pang luto. O, ano nang tawag sina? Lard. Daw, pork lard. O, daw mo na sa pero matika na sang baboy. O, amo nang mantika nila sang lolo ko sa una. Ngala ko si lolo, kaanong ginastroke kay. Ako lolo, doon kaanong ginastroke antes nagpuli sa langit. amo nang ilang mantika sa una. O, si ako doon lang lola daan. No? Mahilig ito sa mantika, sa baboy eh. Dumduman ko kada magbakasyon ko to sa Ilabalay. O, mantika, ginakutsara na mong kay gatulog ng mantika. Okay, nabutang lang bala ang kusina, bala open air. Susun ko, kapit pa ko ng kaagahon. Pagluto ko na aga, ginawa ko tsara na, gaputi lang ang agi. Susun, pagluto mo na siya, kahamot sang iyang hamot partner, Jul, no? Kapit pa sa kalokalo. Gani ko rin mangita at gromatika sa baboy. Pero muna ko nung pinakanami ng matika, animal fat. kumpara ko sa mga vegetable oil, mas healthy na ko no yan. Buta kun mo man ngambal nila eh. I-search. I-search naton. Ha? I-search naton. Ha? Kay kay kisadaan di ta kabalo eh. Siling sang aton nga Google. Whether animal fat is better than vegetable oil depends on your health goals. wala gali. Neither is universally superior. Oh. Kay ang vegetable oil, no,
rich in unsaturated fats. So, that helps lower bad cholesterol, while animal fats offer high smoke points for cooking and fat-soluble vitamins but contain more saturated fat. Okay, depende na lang na sa inyo nga tripping ha, kung ano nga oil inyo gamitin. Pero ang isa sa mga pinaka-nami nga oil na ginagamit sa una, aside sang mantika sa baboy, ang ginatawag natin bilang landslobe. Abot lang kung nakatilaw na kamusin na ang landslobe na nga mantika. Sino nakabalusin ng landslobe eh? Matataas ka mo. Landslobe, lanas lubi. Lanas sa lubi. Ang munang ginagamit man nga. Galing kayo, may angking baho eh. May angking amoy ang landslobe. Damduman ko sa una si mama, wala na may matika. Grabe ka pigado, gidlaho. Yan niya, may lubi to. Kuhao ng lubi, daw isang lagon bala, hasta nga magwa ang iyang mantika. Landslobe. Galing kay, ang muna gani, no, may baho siyang, may lain siyang baho. Pero ang muna bilang ginagamit sa mga coconut oil na ginabakal natin sa market, galing kay, may refining process na hindi na siya baho, lanas lubi. Pero damo na sa una, partridgel, no? Damo na sa una, gamit ang landslobe, ginabulong na sa pilas, ginabulong sa kinagtansang mga kung ano, ginahiso sa buhok, Alangin niyo shampoo, kanami isang buhok mo, ha? Galing kay kung masigi ka lang landslobe, ang imo nga, ang mga nagatinir na bala sa buhok, bala, gadamo man. Depende gali ko na sila ni partner Julie. Depende gali. But anyway, muna mga kinaraan bilang style mga miyana. But lang kung subong yung may gamo ginagihapon. May mabakal kinasubong ang mga keratin. Dumduman ko sa una, maligo na sila sa may bumba, kag sa may higad sa suba, gabalo na sila ya lubi. Ginausang. Tapos yung pagkatapos usangon, ginahiso sa ulo. Ginausang-usang na eh. Sagapasahay pa na sila sa inusang. May isa lang na designated nga tig-usang sang lubi. Maara na, wari, imo naman niyo. Dira na ganami ang buhok, no? Siling ni partner Julie. Amo ni Guru yung experience, right? Anyway, muna mga kinaraan ba lang daw nalipat na sa mga modern creations mo. Mga modern Pilipinas. But anyway, mamaya na natin sa magpunayon na lawig mo na ito nga Suryana sa siningaga, kundi indiin lang ito ni Malambot. Alas City 12, mamaya na natin sa magpunayon, mamati kita na siya sa Kambano. Balakat ng maliin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: May kabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:18 mga mayan. Mayang aga sa aton nga mga listeners, no? Kay siling ni Nanay Ipin, historical events with you is sentimental because we do experience it with Lana. Lana Salubi or Lance Lobe as what I name it. We call it with my grandmom. What a pleasant past. Siling ni Nanay Virginia, sa una, pastor, ang mga mantika, ya, bilog daw margarin. Oo, muna sa una, bilog, mabakal ka mantika. O, wala na iyang ginapainitan kay matunaw. O, siling na, ginapanghiso pagani isang iban kay patambok kuno sang buhok. Hindi lang pag-istor sa mainit kay matunaw. Dumduman ko pa ang alan sina Biba kag ang isa Prisco. Ang mga owel sa una ya ara sa lata. Bograbe, dugi-dugi na ni Goronay. Wala may ara kay magbiyan sa piyak linya nga aton yang abyan. Sa aton yang expert sa aton nga weather, si Sir Dave Quahaw para sa atong weather update. Sir Dave Quahaw, good morning, kamusta?
2: Yes, okay din, Pastor, mayong aga. So, imo, Pastor, kag sa tanan ti kalamati, kag tumalanaw sa sininga istasyon, no? So, yaring ato lakad sa panahon, Agosto 4, 2026. So, atong bagyo nga si Luis, no, nag-landfall siya kagabi sa may Piña Blanca, Cagayan. Kag nag-weekend siya into a himo na lang siya subong niya, Pastor, nga isa ka low pressure area. So, ang ilang iasubong sa location sa atong nga bagyo nga naging isa na lang ka low pressure area ara subong sa vicinity sang Bagaw, Cagayan. So, i-coordinate 17.9 kag 1 to 1.9 degrees east. Samtang may isa na mga low pressure area, arin siya subong sa coastal waters sang Balawan, La Union. Coordinate siya 16.8 degrees north and 120.1 degrees east. So, southwest monsoon, no, pwede nga nag-affecto sa southern Luzon, pilakit man ang western nga bahin sang Visayas. So, ang Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kag Central Luzon, makaagom sa magal-umo na kalangitan, inipugap dahil sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanag-uog, pagpangilat, dala sa low-pressure area. Samtang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, Kagimaras, makaagom man sa magal-umo na kalangitan, kaginipugap din man sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanag-uog, pagpangilat, tugangan naman iniya sa southwest monsoon o kon habagat. Samtang ibang nga bahin man sa pungsod Pilipinas, maka-experyensya naman niya sa kasarangan nga panahon, luwas o malagi nga pag-ubuom, nipukapdan sa nga ligwin nga pagtupa sa ulan, pagpanag-uob, pagpangilat, dala naman niya sa mga localized nga mga thunderstorm. So, Negros Occidental, kitang sulod sa Bacolod, maka-experyensya man kita diri sa ang kasarangan tugtog magulugal-umo na kalangitan, naginipukapdan man sa laptang pagtupa sa ulan, pagpanag-uob, pagpangilat, tugaman iniya naman niya sa ang southwest monsoon o kod habagat. So kasarangan, tubtub, may malagi nga paglumadlos ng hip sang hangin, nagikan sa nabagatan na katundan, nag-a-influensya sa pabagusan sang probinsya. Sa dagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtub, mabulubalod. Ang tao ba las utso, orang na sa las utso gis, sininga aga, nga may nabawon sang 43 metros, ang tao ba las 2.16 karun sa hapon, nga may kadalumon sang 1.4 metros. Ang adlaw na butla kala 5:37 sining aga kag magatulod alas 6:11 karon sa hapon. Ni si David Quahaw sa ang 3RMO. Madamong salamat, Pastor, kag mayong aga.
1: Madamong salamat, Sir Dave Quahaw from the PDRRMO. Kag mo na mabiyanan ang aton lagan sa itong panahon. But aton niya mga plano, hindi niya mapunggan niya sang ulan ka lang ya. Amo niya nga plano yung padayo niya. Kapin pa kung may plano ka mga maglagulagaw bla. No? Or may plano ka mga mag-absensin yung obra. Hindi no? Naman pong ganyan. Ulan ka lang. No? Anyway, no, okay manong dlagan sa itong nga chimpo. No? Medyo matulutog na lang. Amo lang madala lagi mo, madala lagi kita permi payong or sa mga nagamotor raincoat para hindi ka mo mabasa. Raincoat or ang mga nagamotor hindi malipat na magdala sing plastic bag pang putos sa sapatos. Wala sa mga ginibo, no, partner Joel, ang raincoat ba lang, ang may pants ng raincoat. So, ang sapatos, ginaputos ng plastic bag para hindi mabasa. Para hindi mabasa si partner Joel. Katando-tando lang. Katando-tando lang siya. Oh, para hindi mabasa ang sapatos. Kaya kapag live, kung mabasain mo sapatos, dasun, maubra ka pa. Pagpuli mo sa balay, ang imo yung at Ilya daw, ang guwa sana daw ginamos, blaho. Langog na kayo. Pagkakas mo sa imo sapatos kag midyas, siling imo sawa. Daw, sang sultiro ka pa man, kahamot mo to sa imo, subong may asawa ka na, daw hindi na amuhaw. Ikinaulanan ko sa aga. Oo. Oh. Kapag pa kung ang imong obra straight, makintanay kung makapanghalay ka pa, anay sa mong medyas kag sapatos, medyo okay pa. Oh, dumduman ko, anay, sa unang nagpa Manila ako, nag-intra ako sa ang conference sa ano ganun na, ang conference ni Peter Tanji, Pastor Peter, sa may Chindisites na yon. Naulanan ako, dira sa may Pasig na yon, gabaha, ginada mong, babasa gyud ako sa sapatos. Oh, mayo lang kay may kilala ko nga nakahalay lang ko sa likod sang iyang aircon. Ang bugas sa likod sa aircon, bla init. Oh, balay ko to midyas kag sapatos sa. Oh, pila ka mas ka oras grumala. Oh, kay gabaha gyud ada eh. Anyway, mamaya na nasa ato mga tumalan-aw sini nga aga kag mga tigpalamati kag mga sumulunod nato, no. Sa aton nga programa nga Oras sa Pilipinas, maayong aga sa inyong tanan. Kay Sir Jules, oh, maayong aga sir, kumusta? Sa bilog ng Panimalay, Divina Gracia, Valio, sa Mora Moran, Azarcon Families. Oh, good morning sa inyong tanan. Sa mga kamayan nato sa City Prince, sa Bible Center Church. Good morning, Sir Jan Huata. So, ipalagpakan nato si Sir Jules ng aton nga first honor sa siningang. Kay Sir Bibo Tumbion, good morning. Kay Sir Ray Ramos and family, maayong aga sa inyong tanan. Kay Ma'am May, kay Rin, kay Catherine, kay Ron, kay RJ, sa BMOCF Church Family, kag sa Win Youth on the Rock Family, kag sa CHMSU BSCE Faculty and Staff. Mayong aga sa inyo tanan. Ma'am Corazon Estioso, good morning. Kay Sir Alberto Loreno sa Talisay City Zone 15. Mayong aga. Ma'am Teresita Juliesa, good morning sa inyo. And kay Ma'am Alicia Perez Garcilan, mayang aga. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Apawan, Brother Chad Pahilangas sa Talisay, kay Sir Dario Tapol Loreno, Sir Isagani Mitano, Sir Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, si Sir JC Hagulino, kag sa tanan mga pumuluyo sa Hope GK Kabatangan, Talisay City. Greeting from Sir Alberto Loreno. O, may aga sa inyo tanan, ha? Kay Ma'am Elizabeth Himoto, maayong aga. Kay Madam Roslyn Pantunyal, kamusta? Good morning, kid. O, sa bilog nga Panimalay Pantunyal. Kay Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie, kay Nansuping, kagdaday sa Kawayan Baptist Church. O, may aga sa inyo. Silig ni Sir Bibot, listening again to your program, waiting for the new topic and development. Or any challenges. Oy, sorihan, nakaroon na sa aton nga tingog publiko ining racket ni BBM bala. No? Ano ining racket? Is it R-O-C-K-E-T or R-A-K-E-T? Ano ining racket? Kakatululo ko, ah. Kakatululo ko sang racket nga ini, ah. Ano ining racket? Kag nga may racket, para ano ining racket? 2027 nila paloparon mga kamyanan. Basi sa New Year, blaho. 2027 nila paloparon. Istoryahan na ni Corona kung ano ning racket, kag para ano ning racket. Kag nga, may racket. No. So, sa ato ni Corona nga, bigyang linaw. Ma'am Edim ni Galon, mayang aga. Kay Sir Nonoy Flores. Kay, uy, kay mga kay Nanay Ipinkin yun sa mayang aga. Kay Sir Robert Hisulgon. Kag sa Redeemer Christian Reformed Church sa Barangay Dingli, Miag-aw, Iloilo. Kay Nanay Virginia Arabilo nga nakabakal pa sang biba kag priska nga sa lata sa una. May nga sa tema na. Siling ni Nanay Ipin, VCO na subong sa Huwakong ang ila panawag. Oh, Virgin Coconut Oil. No? Muna yan namin. Ang gina gabakal ko na sa una yung VCO. Kaya ginapunas ko na sa akong gitara. Siyang ginatipan ko pa akong gitara. Subong niya na. Ginatrapo ko siyang iyang rosewood nga fret. VCO, virgin coconut oil. No? Amo nang ginagamit. Subong, pwede mo na guro ihiso ang VCO, no? No? Ginabutang sa din? Sa kape? VCO na, met? No, baka, testing ta na, be? That's one, be? Sorry, mga kabiyanan, may bagong information. VCO, ginalakot sa kape. Sino na kay sino? Kay halin ini nga recipe ya. Halin ini ni kay Bonard Carmona. Kay Tito Bonard. O kay partner Bonard. No? Si, kung maglakot ka mo sang VCO sa inyo kape. Ano ka damo? Sa isang katasa nga kape. Drops lang, pila ka drops? 2 drops. O, 2 drops ko sa isang katasa nga kape. O, ini nga recipe ha. Kay partner Bonard, ini nga recipe. So, basi, testingan nyo. Kung namit, wala problema. Pero kung laway, hindi nyo ko pagpasulod. Si partner Bonard. Pero namit, gidya ko, no? No? Siling ni partner Julie, namit, gidya ko, no? Na-try ako, no? Si ini si partner Julie, expert ni siyang luto-luto. No? Ano ni sa mong, ga-negosyo ni siya sa una sa luto-luto mong. Pero nga full time na ni siya. Pero nakaagi ka, di ba? Baligya, luto-luto, di ba? Oo. Oh. Nga nakaagi na si partner Julie. So, put silingon, kung sa manugluto, namit, basi namit gid man tuod, no? Bakal na sing galing kay, may dropper ko to sa balay, sa vitamins Inday. May dropper ko to vitamins Inday, blaw. Ikala ko si Asawaho, no? Ano nang gamitan mo ni siyang ang dropper ni Inday, oh? Ang ano, virgin coconut oil. Pwede na guro tumaro, no? Ang BCO, no? May ano na yung mga... beneficio, oh? Damo na benefits ang BCO. Ang BCO, oh, benefit ko, no? Natural moisturizer. At hindi pwede ni mo kung wala ka losyon. BCO, galing kayo mas mahal ang BCO, guro sa... Mas mahal ang BCO sa losyon. Pero nakabakal ko ni sa una sa Lupwes is ko lang nagbakal BCO mo. O, sa Lupwes kay naggagamit ko sa akong gitara. Ay, hindi sa... Hindi, may aray niya sa mga parmasiya. May aray na sa mga parmasiya. O, ang itaon nyo lang. natural moisturizer. O, mag-protector sang buhok from protein loss and provides quick cellular energy. O, so, pwede na. May gali, no? Pwede ni guro tumaron, no? Pwede tumaron, ha? Ang BCO. Oh. 1 to 2 tablespoons daily. Oh. Or ibutang nimo sa pagkaon, ha? Amo ni gali. Magprito tabla isda kay BCO gamitan. Daw ni na mo, din na mo. Oh, sige lang ah. Oh. So namit ko na ibutang sa kape. Oh, matistingan niyo kung namit gid man. Kag kun namit, kung may ara ka mo sa inyo balay, may BCO ka mo, butangan niyo yung kape. Kung namit, hambalo niyo ko buwas ha. Comment ka mo di buwas namit yung BCO. Alaw ay gli di gli. Oh, itistingan niyo ah, oh. Kay Ma'am Irma Banyas maayong aga. Kay Nanay Connie Doresa, good morning oh. Kag sa bilog nga pani Malay Doresa sa Haniway Iloilo kay Tatay Benny, Doc Gracia. Kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, kay Pastor N.N. Nambid, Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalias, Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana, Piscadera, maayong aga sa inyo doon. Kay Ma'am Ninette Pisaga, good morning. Kag happy birthday. Kay Edith Sopio for her 47th birthday sa Sining Adlaw.
3: Happy birthday!
1: Ma'am Edith Sopio, maayong aga gid. Oh, salamat sa ginawagin siyang katutom niya. Kay Nanay Virgie Salgado, maayong aga. Lapit na lang yung birthday, Nay. Oh, lapit na lang. Kay Sir Bibot Ombion, siling niya sang una ang oil barita. Oh, Puriko ang ngalan. mas ano paginiin mo, Sir ba? Mas ancient paginiin mo. Ang kay Nanay Virginia, dilata. Ang imuya binarita paginiin. Oh, namin ang binarita, no? Kay kung magluto ka, blatad, taron mo lang, kag ibutang sa klaha, Dason ano subong yang matika subong ginatakos na eh. Gina oh, makita mo sa Makatuka Libertad or sa Burgos o no. Makita mo ng tao gatakos mantika ablaw. Oh. Ano mas gusto nyo? Ang solid nga mantika, ang inabakal, nakalata, nakabarita, or subong nga ginatakos-takos? Ngayon kay subong na takos-takos, ang kisabla, basi ba may nahulog lang nga tanga, may nahulog nga butiki, ginakuha lang blahaw, I don't know kung, amay, kung magprito ka, kung inito mo na mapatay, malatanan nga bakterya. Oh? Yeah, pero kung gusto niyo sigurado, gid, eh, bakal ka mo sa inyo ng mga trusted brands, ka mga trusted supplier. No? Kay Ma'am Chona Aldea, maayong aga. Sila yung gobernador, upod ka sa amon, pangapi everyday. Wow, very good ah. Very good, no? Oh. Kay Sir Edgardo Pakay, no? Kag sa from Samal Island, Davao del Norte. Uy, igakos from... Pastor Edgardo and Ana Pakay og sa Bukawi Independent Baptist Churches in the Philippines. Members, oy, maayong buntag ninyo reha sa Samal, no, sa Samal Island, sa Davao del Norte. Daghan tay mga, naatay mga listeners, mga kahiglaan reha sa Davao. Oh, urag ubay-ubay na ning nagsunod na to sa Davao. Oh, naputay listener reha sa Andili, Davao, Davao de Oro. O sa Panimalay Plenario, o kay Pastor Randy Plenario, kay Ma'am Esther Plenario, o kay Josiah Plenario. Umayong buntag ninyo diha sa Davao, ha? O diri sa Bacolod, maghiligay nun rata. Kung kasabot mo giligay nun, away problema. Pero kung liligay ganin mo kasabot, aw, dakong problema. Sige na. O naramay mga kuan, no? Naramay mga palariho nga mga words ba? So, kung Cebuano ka, mamati ka giligay nun, medyo makasabotra ka ba? No? Pero kung hiligay nun ka gani, nga, kung hiligay nun ka nga pure, kagid lang hiligay nun, so mamati ka siyang Cebuano, hindi kagid, ang buo, tano itong nambalila, di pichidi ah. Pero kung mix-mix lang, no? Okay lang ah. Mix-mix lang. Ma'am Eda Conroy, good morning. Kay Sir Joel Escobin, maayong aga. Kay Ma'am Lucita Alegrado, good morning. And kay Sir Robil Escobin and family, kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen, mayong aga dira sa inyo tanan. Sa atong mga kabiyanan dira sa Ibi Magalona, sa Ibi Magalona Evangelical Church, good morning. Kay Ma'am Ichel Opson and family, Nanay Elsa Casunuevo and family, Ma'am Sonia Aguilaran and family, good morning dira sa inyo. Atong mga kabiyanan dira sa San Jericho, ang Panimalay Harjulin, oy, kay Tita Maha, kay Nanay Angelina Harjulin, may aga dara sa inyo. Kay Tita Florita Ong Ondoy, good morning. O, sa Panimalay Kuelo, kay Ninay Esther Labaste and family. O, kay Toto Kim Lloyd, nga ari subong sa Pungsod, Pilipinas. Mayong aga dara sa inyo. Anyway, mamiyanan, alas 7:36 na. O, antis na mag padayo, no, sa aton nga topiko, kag iban pag inatong suryahan. Oh, istoryahan na itong anay, kadto kita anay sa itong nga pabaon sa siningaga. Hebrews chapter 12, verse 2. Chiling sa pulong Ginoo, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang yan mabiyanan,

author. Sino yung babae, blayan ang author, kung lalaki, I don't know. Huh? But the author here, in chapter 11, presents men and women nga nag-atubang si mga kabudlayan sa ilang kabuhi, sa ilang pagkakristohanon, tungod kay nagsalig sila sa Diyos. In chapter 12, diri nagasugod ang pagkumpara bala sa kristohanon nga kabuhi sa isa ka long distance race. Kag in chapter 12, ang mga tumuluo ginauhag nga i-lay aside every weight. That's the term nga gingamit. No? Lay aside every weight and every sin nga amo ang naka-hinder sa pagdalagan kag sa pag-injure. No? Pero ang sekreto, mga bayanan, sa pag-finish sang lumba, sang race, is found in one command, in verse 2. And this command is looking to Jesus. No? Kag ining tinaga bala nga looking sa original niya nga lingwahe, mga bayanan, nagadala ini isang idea nga ang imo bala mata ikwaon mo sa tanan nga mga bagay, it has the idea of focusing on just one thing. Okay, focusing and fixing your eyes, your sight, completely on one object. Amot lang kung natistingan nyo, experiment bala. Tulok bala ka mo sa example. Oh, tulok ka ninyo nga tudlo sa sininga aga. Tulok nyo yung tudlo, ipukuso nyo yung tudlo. Hindi nyo makita kung nung aras. I mean, although yes, may vision kagapon, pero hindi mo mabalaan kung anong aras sa palibot mo. Nga man, kaysa tudlo ka naka-focus eh. So, amuni ang inatawag nga looking, amuni ang idea nga ginibit-bit niya. Now, siling sang writer. Si Paul man eh, kung hindi man si Paul, I don't know. Okay? Siling sang writer, mga minan, fix your eyes on Jesus, looking to Jesus. Kay man, natong kabuhi, mga minan, damo ng mga distractions eh. Damo mga distractions sa aton palibot, sa aton kabuhi. And we can easily become consumed sa aton mga failures, sa aton fears, sa aton disappointments, or even sa aton ng mga successes. And the writer here, gina-remind kita to shift our focus. If you remember Peter, sa iyang experience with Jesus, sa paglakat niya sa tubig, si Peter, siya lang niyang isa sa mga disipulo nga nakalakat sa tubig. Okay? Si Jesus nakalakat sa tubig. Si Peter, in his impulsiveness, sila niya, kung ikaw si Jesus, palakta ko sa tubig. Sila ni Jesus, lakat di. Tuod gid man nakalakat si Peter sa tubig. Pero sa nakita niya mga balod, nabatyagan niyang hangin, ang iyang focus nag-shift away from Jesus Christ, he began to sink. Amo na ganing ako ng aton mga mata, aton mga aton sight dira naka-focus kay Kristo. Ang aton pagtuo nagabakod. So ang direction dapat sa aton nga focus, dapat ara kay Kristo. Kaya mo niya nag-determinar sang direksyon sa aton nga pagtuo. Okay? But it's not only that, nga fixing our eyes on Jesus, nga mula na iya. Nga siling din ni siling sa writer, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. There is the example. So, fix your eyes, follow his example, number 2. Si Jesus Christ, wala naghatag promesa nga kung masunod ka sa akon, kung mag-obey ka sa akon, ang kabuhi mo maging hapos. Tanan ngayon mo hapos. Kaya nag-obey ka sa akon eh. But you know what? If you look at the example of Christ, he was the perfect example of obedience. Diba? Siya ni ang perpekto nga ehemplo sang obedience nga ginsunod niya, tanan nga ginhambal sang Dios, ginkabuhi niya to the very point, to the very dot nga wala siya naghimo gid sila. Pero siya mismo, si Kristo mismo, nag-endure sang rejection, he endured suffering, and he endured even the agony of the cross. Pero, amo niyo, nagpabilin siya ng mga tutom tungod kay ang iyang panulukan beyond the suffering, towards the joy of

accomplishing kung ano ang kabubuton siyang amay sa iyang kabuhi. Kag kung ano ang tinutuyo sa iyang kabuhi, that is redeeming the sinners. Managani, kung nagkapangatubang kita sa mga trials man, dumdumo na aton, nga aton nga manluluwas, nag-una na sa aton. He already walked the path of suffering before us, the path of pain and hardships. Nagsindihan niya aton mga struggles. At the same time, ginatagaan niya kita bugay, agad nga ma-endure na aton ang aton mga ginagyan. And number three and the last, it's not just fixing your eyes on Jesus, following the examples of Jesus, but finishing the race with endurance. Silindra ho. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. And he is the founder and the perfecter of our faith. Jesus is both the beginning and the completion of our faith. Ginluwas siya kita, gintawag kita, pagkato siya kagalingon, and he sustains us by his grace, mga kabiyanan. Kagtungon ang Diyos ang nagasustinar sa aton, ang Diyos ang nagaluwas sa aton, he will bring us safely home in heaven. Well, ang Kristohanon nga pagkabuhi is not about finishing fast. It's not about finishing glamorously. Okay, ang kabuhi it's not a sprint and it is a sprint kapatasig-dasig. It's a marathon. May mga tion nga nakapoy ka na. May mga tion nga daw hindi mo na kaya. But we do not run alone. Okay, kaupo nato ng Diyos. Kag si Kristo ang matuto mga nagasustinar sa aton, nagapabakod sa aton. Kung nagapadayon kita sa aton pagsali sa iya. So pamangkuto nato natong mga kulingon sa siningadlaw. Ano gid ba lang ang mga bagay na nagakakasang akon nga panulukan kay Jesus? Nagafocus ko bala sa mga problema o sa kay Kristo? Always remember, mga mayanan, that when your eyes are fixed on Christ, your circumstances no longer define your hope. Alasiti ko ratesin ko, antes na magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdong. Di ba lang katimaliin, mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: Panahon ngayon ng paghihigpit sinturon. Dama ng marami ang hirap ng buhay. Marami ang naghahanap ng trabaho. Iniinda ang taas ng presyo ng mga bilihin. In times like these, we often see what we do not have and easily forget what we do have. Marami tayong matututunan sa encounter ni Prophet Elisha sa isang balo at mga anak nito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong buhay at trabaho. Sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7, ganito ang ating mababasa. Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, but the creditor has come to take my children away to be his slaves." And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?" And she said, "Your servant has nothing in the house except for a jar of oil." Then she said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few. Then go in and shut the door behind you and your sons and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside." So she went from him and shut the door behind herself and her sons. And as she poured, they brought the vessels to her. When the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another." Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest." God could have easily given the widow the money she needed para mabayaran yung kanyang pagkakautang. Kaya yung gawin ng Diyos dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos ng himala. Kung papaanong bigla na lang nagkaroon ng mana at pugo, naaalala mo yon, para makakain ang mga Israelita nung sila ay nasa disyerto, umalis sa Egypt, papunta sa Promised Land, God could serve on a silver platter the answers to our prayers, but He seldom does that. Pero kung mapapansin nga natin, He seldom gives His children easy answers to our problems. Hindi lamang niya tutugunan ang ating mga pangangailangan, gagamitin pa niya ito para tayo ay turuan ng mahalagang aral sa buhay. What can we learn from the experience of the widow? Unang-una, look at what you already have. Look at what you have. Madalas kapag may problema tayo, palagi tayong nakatingin sa kung ano ang mayroon ang iba. In this story, ang tanong ng propeta sa widow, "What do you have in your house?" At nakita ng balo na mayroon siyang maliit na bote ng langis. God often starts with what we already have. Maaring naghahanap ka ng solusyon sa iyong financial problems ngayon. Maaring may kinahaharap kang problema sa iyong trabaho o sa iyong negosyo. Sa halip na tumingin sa malayo, tignan mo kung ano ang resources na mayroon ka, mga abilities, mga kakayanan mo, ano ang mayroon ka ngayon. Maaaring yan ang gamitin ng Diyos na starting point para mag-provide sa pangangailangan mo at ng iyong pamilya. Start with what you have. Pangalawa, be ready for what God will ask you to do. Pinakuha ng propeta ang babae ng mga lalagyan at buhat sa maliit na bote ay napuno ng langis ang maraming mga sisidlan. It was a partnership between God and the widow. God allowed them to experience a miracle because of their faith and obedience. Maaring mayroon kang ipinapanalangin ngayon. Hindi natatapos sa pananalangin ang ating mga suliranin. Prayer is an important first step, and obedience to what God will ask you to do is an equally important next step. At panghuli, God provides to help us fulfill our obligations. Pagkatapos mapuno ang mga sisidlan ng langis, sinabihan ng propeta ang balo at ang mga anak nito na ibenta ang langis at bayaran ang kanilang pagkakautang. If you desire to be free from your financial obligations, God will help you fulfill that desire, but you have to be willing to do your part. Ang istoryang ito ay nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang Diyos na tumulong sa balo ay hindi nagbabago. He is the same miracle-working God who can multiply the oil in your small jar today. Are you ready to partner with Him? Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Lio Bacolod, Lio Sagay, or Lio Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyo pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Yari, ang aton na biyan. Gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Naton nga 4 o'clock habit gina hindi naton pagkalipatan, no? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mangin sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.